0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
1: The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
2: For employment of students and other BEPO PESO programs pangahigala. Usa sa mga prioridad sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol mao ang BEPO PESO special programs for employment of student. Diin critical kini nga programa usab sa iyang strategic governance roadmap aron pagdugtong sa katalian tali sa edukasyon og malungtarong kapanarbahuan para sa mga batan-ong wabulaanon. Pinaagi sa paghatag og dinalian nga financial relief sa mga estudyante may tungod sa ilang bayranan sa pagtungha og pagpapahiluna usab sa career development initiatives. Kining maong mga programa makamugna og globally competitive workforce samtang gisiguro ang mga katawhan nga mahimong malikay batok sa illegal recruitment. Featuring nining maong mga pagpaningkamot, gihataga kami nung danon sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang commitment nini ngadto sa human capital development o inclusive growth. Pagsiguro nga ang mga kabataon na dinis tong lalawigan sa Bohol, aduna sila'y kagahom kung ma-empowered na makatampo sa kalambuan sa tong lalawigan isip usa ka UNESCO Global Geopark. Ang atong mga guest speakers karong buntaga mga higala din sa ato ang tulumanon da Capital Reports. Mao sila si Ma'am Maria Vilma Yurong, ang Provincial Peso Manager. Ingo man usab si Cheke Tagupa, Division Head, Labor Market Information Division sa BEPO Peso. O ingo man usab si Maria Doreen Foliedo, Division Head, Job Referral and Placement Division sa BEPO Peso. Atong hatagan o kahigayunan ng ato ang mga guest speakers karon. Bisag usa ka minuto lang paghatag og introduction or opening statement dinhi sa tong tulumanon mga higala. Atong unahon ang Provincial Peso Manager si Ma'am Maria Vilma Yurong. Ma'am.
3: Daghan kayong salamat Sir Atoy, mayong buntag kanatong tanan. Sa ikaingona, ang ato ang topic karon is on Special Program for Employment of Students or ang mga BEPO PESO program and activities. So I hope nga pinagi aning programa ha makahatag kami og dugang awareness ato ang mga constituency diri sa Bohol about sa programa sa BEPO PESO especially kaning ato ang SPES programs nga atong gi-implement karong tuiga.
2: Okay, salamat kay Ma'am Vilma, arita ni Ma'am Doreen Foliedo.
4: Mayong buntag sa tanan. Ako dai si Doreen Foliedo, Division Head sa Job Referral and Placement Division. So, under na, sa akong division ning special program for employment of students. So,
2: okay, salamat gayod si Ma'am Chiki Tagupa.
5: Mayong buntag ka natong tanan, no? Ako di ay si Ms. Chiki Tagupa, no? Ang Labor Market Information Division division head. So, naa under sa amuang division ang mga posting o ang unsay mga trend ng labor market information updates sa atong mga employment facilitation nga naa karon sa BEPO PESO.
2: Okay, salamat kayo sa atong mga guest speakers, atong mga kauban sa media, atong hatagag kahigayunan nga magkapasupot ug sa kapangutana nga adunay follow-up nga pangutana may kalambigitan sa naunang gipasupot nga pangutana. Atong unahon sa paghatag sa iyang pagpangutana si Edwin Sarong. Pagasundan kini ni Yetyet Reyes.
6: Hello, good morning. May buntag sa tuang Tris Marias na salamisa karon. Edwin Sarong gikan sa Radyo Bulanon 100.9 FM. Kini nga tuang mga isyanti karon ma'am sa pagkakaron, quick question lang, simpleng pangutana lang. Doon na pati nahatag og priority sa mga four-piece beneficiary o mga four-piece nga membro sa kining mga estudyante?
3: Actually, sir, wala gid me mo makakuan o four-piece ba gina sila or unsa. As long as nakakomply sila sa basic requirements based sa guidelines nga gihatag sa Department of Labor and Employment. Kaya kining atong programa sa Special Program for Employment of Students, kanang partnership, DOL program ni siya, o sana siya sa DOL Youth Employability Program. So, in partnership ni sa DOL sa provincial government. In fact, hasta ang swildo na ay sharing 60% from the provincial government of Bohol, 40% from the Department of Labor and Employment. So, dili nami maka-identify o purpose bagyod ni, out of school youth bagyod ni sila, or kwan basta kay hingsulod sila sa qualifications nga gi-require o makasubmit sila sa tanang requirements nga gi-state sa Department of Labor and Employment, mo-qualify gid sila. In fact, dako-dako ning ato ang programa nga gi-implement karon compared to the previous years. Gani, despite ana, napag-iubang mga kabataan na to nga tungod sa ilahang ka-eager nga mo join sa summer job program, ma-disqualify sila tungod sa income sa parents. Kaya usama gyud sa qualification na to is ang mag-submit sila o income tax sa ilang parents or mag-submit sila certificate of indigency. Kaya naamang gyud sa balaod nga ang SPES is usaka programa for the poor but deserving students out of school youth or dependents of displaced or would-be displaced workers. Na ako'y nabantayan nga naatay usa ka beneficiary nga anak o OFW nga kuan dito sa Middle East karon appeal sa kanang na wapo po sila ma-repat pero affected man gihapon sila tungod kay na-stop ilang kanang trabaho for the meantime. Yes. Kay na'y gira. Pero yung qualify siya kay in fact bisag OFW gamay ra man pud sildo ang ilang parents mo sud pagihapon sa bracket.
6: In crisis situation ma'am sa pagkakaron kitang tanan ani naka tagamtam ani ka crisis pero kini mga bata karon na evaluate na jud ni silag tinod no.
3: Yes sir. Kay okay. In fact na around 30 nga na disqualify gid nato. Kay wala man may nang hadlok. Ang amo lang istorya sa mga kabataunan nga honest lang ta. Unya, dili sad nato idamay nga to ang mga barangay captain. Kay namang gupoy ubang barangay captain nga mahangiyo ra nga sir, taga-IMI o certificate of indigency pero dili ra. Pero in other way, masakpan ra po namo nga mga anak like professional sing lapas ilahang mga income tax or income tax returns sa ilahang parents. So
6: moto nang utana lang ko ato ma'am no kay sayon ra magutud-on kay kung mag-evaluate ta mailhan magunato daan kung kinsaya aton ang i-qualify kay basta membro og four-piece automatic na jud na nga kani sila naglisod jud sa ilang kahimtang. Moto yahong gipangutana kung natagaan ba nato silang priority kay gani kini mga membro na to purpose, mga beneficiary sa purpose, automatic na sila nag-graduate ana basta mo pasar lang silang board exam, basin pag to ay nakapila dito gilabi na graduate og education, basin pag unsa to nakapila naka line up dito kung mo follow sa guidelines sa DepEd automatic to sila malabuan jud o malapasan pa tong nakapila dito inana mo gud ang purpose dali lang i-evaluate ba? Thank you, Morota.
3: Mukaan lang po ko gamay. And in fact, sir, in terms of sa kanang mga four-piece ngayon na, dili lang kay ang SPES nga pwede ang atong mga four-piece. Naputay partnership sa DSWD nga gag-cater ta o mga applicants nga from them. In fact, kanang ato ang November 4 nga job fair partner na ginanato ana ang DSWD kay para na sa to ang purpose beneficiaries sila may priority ana nga job fair.
2: Okay, salamat kayo Ma'am Vilma. Arita ni Yetyet Reyes, pagasunda ni Ma'am Gina Panyo.
7: Mayong buntag sa tanan. Akong pagasaludo ni Sir Atoy. Ari ko ni Ma'am Vilma, Ma'am mo balik, mo rewind ko gamay, mama. Ni atong nakalabayng Pebrero 4, 2016, naghimo ang atong probinsya sa Bohol, niningitaw ko Public Employment Service office participated in the Career Day 2026 dito sa Tagumsur. O nahinumdom ka ani. Ako pangutan na ma'am, unsay nahitabo ni ni ma'am, doon na nabatay mga estudyante nga natabangan ni ini. Mora to ma'am, salamat.
3: Katong atong naghihimo nga Career Guidance Development Support Program dito sa Tagumsur, Trinidad, atong niaging Febrero, annual sa na, siya namo nga activity, sir, under sa Career Development Support Program. Wala lang diri ang division head na to kay Gihilantan. Pero appeal na siya sa tulo ka core functions namo sa BEPO PESO. Na-mention na ganiha ni Ma'am Durin ang referral and placement, ni Ma'am Chiki ang labor market information. Ang ikatulo na to ang Career Development Support Program. Kadto siya nga programa, kanang Career Development Support Program, para na siya sa to ang mga grade 10 o grade 12 nga students, high school. So some of our SPES beneficiaries karon are grade 12 graduates nga mo college. So during that Career Development Support Program, gi-announce po na mo unsay mga programs and services nga naa sa DOLE o sa Provincial Government of Bohol through BEPO PESO. So siguro dili tanan ma-accommodate nato kay kuan man kay sa gikaingon nato, magpasalamat manganita nga karong tuiga gidoble gyud ni Governor Aris Umintado ang slots sa tuang SPES kay we used to have 1000 a year. So karong tuiga kay nasinati mapo nato ang crisis tungod sa giyera sa Middle East, wala gyud magpanuko si Gov Aris og allocate o additional funds kay para madugangan, madubli ang number of slots sa ito ang mga SPES beneficiaries karong tuiga. Then ikaduha sad, maybe, mulakbit ko sa first nga question, maybe some of our 4Ps beneficiaries dili na diri sa kapitulyo mo apply. Kay kaning SPES program, open is sa tanang LGUs. In fact, karong tuiga, natay 38 kalungsod nga nag-implement po doon SPES. Though dili sila pareha ginaganon sa atua sa provincial capital, pero same beneficiary, same qualifications, same kanang mga documentary requirements, naalang mag-difference sa sweldo. Kay kaning sweldo sa SPES, national gibasihan. So nationwide,

0: Sildo sa SPES. So, simple na akong itubag, ang job order dili dapat masuko. Bisag ingon ana ra ilang rate sa sweldo, nya dako kayo ang SPES. Tungod kay ang SPES 20 working days ra man. Unya ang job order kay pwede man kag year round og ma-renew ka kanunay. So mao toy akong explanation nga dapat dili sila dapat manghingam pa kay 20 working days ra baya ang special program for employment of students.
1: Okay, si Ma'am Gina Panyo, pagasundan ni Luloy Tutas.
2: Good morning, Gina Panyo, DYTR 91.1 FM. My question para kang Ma'am Maria Doreen Fuliedo. Focus ko sa special employment for students. I understand nga kanisya more on summer job. So, pwede ba kaha nga mahimo ni siya nga barag ongoing? Kana bang you connect part-time job kay nasayran ako nadunggan ako kaganina ni Ma'am Vilma daghan ang gusto mo avail ani nga kahigayunan mo trabaho unya kana bang makasweldo so kanisya kay it is kuan man ni siya no kana ang funding ani is kunsa to 60-40 right so ang ako ang concern is common mangog kaay na siya sa laing nasod nga mga estudyante nagit sila part-time job. Naghan man estudyante, dili na nakultura nato dinhi sa Pilipinas nga mag part-time job kay bara bitaw I don't unsa na nga mindset pero karong panahon na mas nindot kaayo nga atong mga kabatan-unan mahatagan nato sila kahigayunan nga maka na sila income while they are studying. So nasabtan na ako nga special employment for students. Maybe, what are your thoughts about this, ma'am?
3: Hello.
2: Good morning.
3: Good morning, ma'am. Bale, kaning special program for employment of students, kani siya, gi-design ni siya for summer vacation or kanang school breaks nila, ma'am. So napoy kanang OSY nga i-implement for OSY pero depende lang og naay allocation ma'am.
2: Yeah. Okay, it is just my hope nga naatay programa no nga not necessarily nga ang gobyerno gyud mo ang musweldo katong like for example natay partnerships with other industries like unsa ba na Jollibee, McDonald's, kopo naman na siya kayo but basin pa di ay ang Alturas Group of Company, ang BQ nga naa sila bisan nagkadaad lang nga 2 hours lang. Okay. My follow-up question is pwede ninyong tulo. Atong masabtan nga kaning programa sa SPES kuan man ni nahimong tulay tali sa edukasyon og malungtaron no sustainable employment para sa atong mga kabatan-unan. Recently, I believe you are very much aware of this, there has been a lot of discussion about how AI could take away jobs no, sa mga katawhan, especially sa entry level sa mga industries. So what are your thoughts na naanabal mo yung mga proactive measures preparing the young people of Bohol for AI kay nahibaw-an gani nato ug mapuhon mayuotso ang Microsoft naa silay early retirement program kay ilan ang gipakadak-an ang AI services so how about us diri sa ato ang Bohol thank you
0: okay again kay salamat sa pangunta na ma'am regarding AI actually last Saturday pagyud ko na aware nga grabe na dagyod kaayo ang kanang involvement sa AI karon sa to ang pagpanarbaho. In fact, pod during our career development support programs, naay presentation ang Department of Labor and Program Labor and Employment nga ang human nga related nga mga jobs ni decrease na then hing accelerate ang AI or robotics nga related nga jobs so or digitalization so makaguol siya then discuss pugo gahapon sa BISO kay na sila career essentials naka realize sad ko nga accelerating gyud kayo karon ang digitalization related nya yeah, in fact last Saturday na ko'y friend nga na meet nga taga BPO company siya ingon siya nga

0: kanang daghan ako no silag accounts nga na tanggal tungod kay pwede na kuno og AI na mo gamit. Like for example, gi example niya HR kuno, AI na mo interview. Ang role ra sa human is katunag yung mo accept sa tao nga nahuman nag-interview sa AI kay magpa-sign na sa kontrata. So pangutana ni ma'am, unsay among gihimo sa Bepo Peso regarding ana nga koan challenge? Pagkakaroon, wala pagyud may gihimo ma'am, kay in fact very kuan pa na siya kayo nga kanang daghan ng mga companies nga nag-retrench, nag-close ng uban tungod sa AI. Maybe in mga sooner or next few months na siguro po yung mga interventions himuon ng mga national government agencies nga na-involve ananaa. So kami sa PESO kay implementing arm raman mi sa mga programa like programa sa DOLE, programa sa TESDA, programa sa OFWs, sa DMW ug sa OWA. So whatever unsay ilahang mga programa nga mo tubag anang ato ang dakong hagit karon about sa AI nga kanang involvement sa pagpanabaho, maybe on that time siguro makahimo mi og mga lakang or mga plano unsaon na nato pag respond ana nga challenge nga atong itubang karon, ma'am.
1: Okay, salamat kayo Loloy Tutas, pagasundan ni Ma'am Janet Lim Villarrojo. Padayon ka muna pamati, mga higala, sa ato o ginyong tulumanon, The Capitol Report.
2: Dagan salamat, Atoy. May buntag sa tanan. Adlaw Bernis kita karon in tulumanon, Capitol Reports. Salamat sa pagtambong sa tulo. Salamat sab sa tubag nining akong pangutana. Kung kinsay mo tubag, marangan man, gipasalamatan ako daan. Sa akong tanaw, ang akong pangutana, akong ipabot. Manginawot kong gusto ang akong paabutan. Ngadto ni Ma'am Chiki Tagupa sa Labor Division Information. Okay, Ma'am? Pangutana na ako, Ma'am. Ang mga estudyante matagtuig nagdaghan na makahuman, na igasigi pagpadayon. Kung dunay mga tinunan, Ma'am, nga dili makasulod anang tuiga, unya naapsan sa laing tuig sa daghan pa pong mga tinunan, kinsay hatagag unang pagtagad, kadtong napundo sa nakalabay nga tuig o bahala na lang kung kanto dasab nga bag-o pang nag-apply, naapsan ang unang mga estudyante. Kinsay hatagag unang pagtagad anang bahina, Ma'am?
3: Yes, sir. No, salamat sa imuhang pangutana. So, regarding sa napundo nga mga nang-apply nga wa nakasud as of today, karon kintahay and then sa next year kay yearly ni ang pag-implement nato sa maong programa. So, ang mahitabo ni ini is katong tanang mga nang-apply is back to zero to sila. So, naay tendency nga mubalik or mo reapply sila sa maong mga sa maong programa. Balik sila o submit sa ilahang mga required nga giset na to, i-submit nilag utro sa ato ang opisina, and then i-make sure lang sad nato nga katong tanang mga na submit nila is qualified sila o nakatunong sila sa mga gipang kuan nato nga gipang set nga guidelines sa pagpasud nato sa mga ato ang mga summer jobbers, sir. Kay naa matay gitawag nga SPES success stories diin kaning mga permirong nakasud sa ato ang ginatawag na to nga SPES baby, sir, meaning kaning mga nakasud sa maong programa kung makalahutay sila sa maong 20 days there's a tendency nga pagkasunod nga tuig ni ana mamahimo silang ato agi hapon nga mga mga beneficiaries diin hantud nga mahuman sila makagraduate sila sa maong programa is mao ni magsilbing tulay nila nga makakuan sila nga ang kaning programa is dakong tabang nga nahimo silang magmalampuson sa ilahang pag-eskwela kay tungod ni ining mga sweldo nga nadawat nila, sir, is maoy nakatabang nila nga mahimo nila ang ilahang mga pangandoy o nakagraduate sila, sir. So ang mao na to sir nga mo balik lang sila siguro sa zero kay wala man tay mga gipang retain or mga reservation nga mo apply sila utro. So back to zero mga apply sila utro kay updated man atong mga posting every now and then ug unsay mga kuan na to announcement sa maong programa sir.
2: Katapusan pangutana
3: yes,
2: ma'am.
3: Yes sir.
2: Kun ang usa ka nga nadawat personal reason mukalit og undang pero tulo ra ka semana ang gitrabahoan. Ang pangutana, tungod sa tulo ka semana ra, pwede ba diha-diha pulihan og lain?
3: Dili na sir kay ang mahitabo ni ini is 20 days man ang ato ang giset nga number of days nila sir nahimo man gud siya og red flag nga. And in the first place pa do na tay orientation nga kung gusto mong mo back out, magpahibaw mo daan nga dili ninyo kaya ang maong trabaho or naa mo'y mga personal reason nga nganong dili sila makadayon sa maong programa sir kay sayang man pud kay naa man gyud poy uban nga naningkamot gyud pud sir nga gusto pud sila masod nahog nga murag gi-reconsider kintahay nato ang itang iyang hangyo kay naa siya personal nga rason nga wala siya nakasud aning si Manaha. So ang mahitabo ni ini is ang muang office is ma-disqualify siya sir kay 20 days manggod maoy gipahaom nato nga maoy para gyud nila for summer job 20 working days.
2: Salamat guys tubag ma'am.
1: Ma'am Janet Lim Bileroho.
4: Daghang salamat, Sir Atoy. Hi, Ma'am V. For the information of everyone, gikan ko sa Bepo Peso before ko nasud sa PTO. Hi, Ma'am. Si Doreen at si Miss Chiki. Kuan, di naman pud ko updated kung naunsa na ang mga programs na to. So, first na akong pangutana is, unsay mga jobs na in demand karon?
3: Sa man, ma'am, sa Bohol.
4: Sa Bohol, ma'am. Yes.
3: Kuan, latest na mong info nga nakuha, kuan. Pero last year, maorgi hapon, ang number one ginato nga emerging job sa Bohol karon is IT BPM. Kuan, tungod siguro kay upat na nga to ang call center company diri niya na pagduha nga sumudlan nay mao nga na number one ang IT BPM. Nagsunod na naa ma'am Janet is ang kanang freelance bitaw nato og work from home kanang mga home based nga mga activities related gihapon sa IT. Then ikatulo ang hospitality and tourism. Wala man gina siya mulayo gyud then health care and work healthcare workers, then ikalima kanang atuang sa green jobs, kanang sa atuang mga solar panel technicians, mga ingon na related sa green jobs, then gasunod ana ang agriculture modernization, then sa ikapito is kanang atuang creatives industry, kanang atuang mga photography, kanang mga content creation, mga ingon na maonay 1 to 7 karon nga emerging jobs nato diri sa Bohol.
4: Thank you, Ma'am B. So, based sa kana nga mga info, kanang do you kuan sit with kanang mga learning institutions, magki-coordinate nila, nga sultian sila nga, uy, karon ra ba mauni ang mga in-demand nga mga trabaho? Nya wala mo'y kurso nga inani basig pwede mo mag-open og ingon ani or mo coordinate ba mo with other kanang national agencies nga maingon basig pwede mo mo-open og training nga ingon ani kay para sa atong kanang mo'y in demand karon nga mga trabaho.
3: Actually ma'am regarding sa ITBPM naatay partnership with TESDA, naggama na sila karon og mga scholarship vouchers for call center agents kanang mga BPO nga mga kanang related nga kanang courses. So last year nag-start na siya, then wala pa mang good time murag training center for that. So mo na nga gi-partner na sila sa TESDA dito sa mga
0: ato apong mga BPO companies. Last year na nato sila scholarship slots na hatang sa IBEX. Kay naman po na requirements po ang TESDA nga unsa ray pwede like pila ka rooms, ang ventilation sa rooms, mga ingon na usap po ka matagaan o scholarship program. So ang IBEX may nakakuhaan na last year. I don't know karon nga year o kinsa na po nga BPO company ilang ikuan. Then regarding anang awareness sa mga training sa mga schools o sa mga training institutions about the emerging jobs nato diri sa Bohol, in fact ang BD po nato naghimo pud sila in partnership pud namo kauban pud mi ana nila naghimo ta og road show. Gidala nato ang BPO companies nato adto sa mga colleges and universities nato diri sa Bohol. Gipaistorya nato ang ato ang mga BPO companies murag nahog og gikampanya or gi hatagan sa ilang mga programs and services as well as sa benefits kay para uganahan ang atong mga estudyante nga mag BPO makahibaw na sila, makapili na sila og asa, IBEX ba sila, TASAS ba sila, sa Agility ba sila or GenPAC ba sila ingon ana. Naatay roadshow nga gihimo giadto ang mga colleges and universities nato. Gasugod ta na murag October last year. Then karon nga year, karon nga mga buwan nagsuroy na pud ang BDPO.
4: Thank you, Ma'am V.
1: Okay, so atong balikan nato si Bro Edwin Sarong.
5: Hello, Ma'am. Nahumana naman natong explain halos tanan, Ma'am, no, kabahin sa tuang kuan kang programa sa space o sa tuang kuan sa provincial government of Bohol sa Dule. How about the job seekers, Ma'am, for abroad? Doon na ba tayo mga hirings, Ma'am, para po na oportunidad na nato ni nga mapaabot nato kahanginan kining mga gusto nga mga apply abroad kay usahay gani kung makalabay ko diya sa inyong opisina, basta doon ay hiring, basta updated naman ang hiring, mo picture ko unya ako nang on air jud basta updated naman doon na ba ta, Ma'am, kay karong panahon na purag daghang gusto mga apply abroad doon tungod sa kamahal sa piso.
0: Daghan kayo salamat sa imong pangutana, sir. Insakto gyud imong pangutana, sir, kay mapuhon naatay PGBH BISU partnership nga local and overseas job fair ato paghimuon sa Bohol Cultural Center. So naatay mga recruitment agencies for overseas nga gi-invite, sir, umapuhon. I think karong adlaw na, I mean naka kuan ko ato sa Bohol Cultural Center ang ato ang job fair in partnership with BISU. So gihangyo na mo ang tanan nga adto ta dito sa Bohol Cultural Center para sa ato ang PGBH BISU nga job fair. Dili ini siya exclusive sa BISU, though gi-title lang na siya nga BISU kay gihimo na siyang PGBH BISU nga annual activity nato in partnership sa ilang eskwelahan. Pero tanang graduates, tanang job seekers from other schools open gihapon nga mag-apply. Then regarding sa mga overseas nga companies, almost every month naatay special recruitment activity nga paghimuon sa tuang opisina. Kay daghan na pud kaayong mga recruitment agencies nga nangita og mga empleyado para sa gawas. Though naatay hulga sa crisis sa Middle East, pero murag nawala-wala naman, nagbalik-balik naman pud og pang-recruit ang ato ang mga recruitment agencies. In fact, katong mga na-standby, kay namatay job fair last March, nato sila yung mga na-hire for deployment taunta. Dito na sila sa Manila, pero na-standby tungod sa gira. Pero karon nakalarga na sila, tuwa na sila karon. Murag, nabati na nato nga murag, ing balik-balik na gamay sa normal. Kay in fact, naami mga kauban sa Bepo sa una nga nagtrabaho sa Dubai, nang huli man sila karon, nang bisita sa opisina, okay naman kuno, ingon ana. So, padayon gihapon ang atong recruitment sa local o sa overseas. So, amo lang sigurong hangyoon ang atong mga constituents sa Bohol at mga job seekers nga palihog lang o follow, like, and share our FB page sa Bepo Peso para sa dugang mga kasayuran o kung sa'y mga hiring na to every month or unsay mga hiring na to sa laing nasod or dire lang ba sa Bohol or within sa Philippines sa atong local nga area. Rest assured nga kanang atoang mga recruitment agencies kuan gina sila licensed by the Department of Migrant Workers. Kay dili sad na sila ka-join og mga job fair og mga SRA og wala na sila magbitbit og side nga authority from DMW. Then sa local companies sad nato wala sad mi gi-invite nga local companies or agencies unless dili sila accredited sa Dolly Field Job Net. So tanan natong mga partner nga recruitment agencies o local na kuana na siya sa Dole, registered sila sa Dole, then og overseas nana sila license from the Department of Migrant Workers. Dili sad ta mahadlok kay usahay kaning recruitment mga agencies murag at stake yun kanunay ng ilahang mga licenses kay dili man gyud mahibaw-an. Like for example, nahitabo na nato nga nag-job fair ta dito previous years, nag-job fair ta ang usa ka recruitment agency, daghang applicants. Alas tres, giduol siya sa representative sa DMW to stop. Kay na ay suspension sa ilahang agency. So, dili po ta mahadlok ana. Kay at least, na ang DMW, nag-atong po na to every job fair nga naa sila. And even sa SRA, naanag yun ang taga DMW magbantay sa tuang mga recruitment agencies. Manginaot lang mi nga gone by the days na tong naay mga agents sa mga recruitment agencies. Kay mao magyunay mga agents maoy magdala og illegal nga mga pamaagi. So mao na nga naghangiyo sad mi nga atong ipadayon nga ang Bohol usa ka IR free province or illegal recruitment free province. Kami sa BEPO nang ningkamot gyud mi nga ma-sustain ang atoang recognition as best partner or best pair awardee. National awardee ta ana sa PUAA sa una. In fact, napadiha ang usa sa mga plaque nato nga best partner in anti-illegal recruitment ang BEPO PESO as well as ang Provincial Government of Bohol. So maghangiyo gyud mi natong tanang mga bulanon nga ug natay mga nahibaw-an nga mga illegal recruitment nga mga activities sumbong modayon sa PESO. Kay tanang additional nga information, tanang lungsod nato diri sa Bohol na natay designated PESO if ever wala pagyud ma-institutionalize. Kay naa tay Republic Act 10691 nga i-institutionalize tanang PESOs nationwide. In fact, gidasunan asiya sa Civil Service Commission na sila'y Memorandum Circular gipagawas nga classifying PESO as a mandatory office in the LGUs. In fact, ang DILG sad nagpalig-on anang institutionalization sa PESO kay gihimo ang PESO nga usa ka criteria sa Seal of Good Local Governance. Mao na nga karon sa atong lungsod sa Bohol naghinay-hinay na pagkakaron lima ang full-fledged nga departments. Naay mga LGUs nga more than 20 nga designations pa di pa full-fledged department. Hopefully, the rest of the LGUs soon mahimo na siyang mga institutionalized PESO. Kaya importante gyud ang trabaho sa PESO sa lungsod. Kaya nga naman, ang PESO mo implementing arm sa Dolly programs, ang PESO mo implementing arm sa TESDA programs, ang PESO mo implementing arm sa DMW o OWA programs para sa tuang mga OFWs. So dili ilalim ang papel nga gihimo sa mga PESOs sa atong mga kalungsuran. Mauna nga sa way duha-duha ang atong national government nagpagawas gyud og Republic Act nga mahimong institutionalize ang PESO sa tanang lungsod. So kining atong mga SPES, kaning atong mga job start ug uban pang mga programa sa Dole, tipik lang na sa unsa ka importante ang role sa PESO sa mga LGUs. So magpasalamat mi nga gihatagan mi higayon karon nga ipadayag namo sa BEPO PESO ug unsa ang mga programa ug serbisyo nga naa sa mga opisina. Ug pasalamat mi sa atong mga partner nga mga media sa kanunay nga suporta kay in fact nay daghan man pod nga mga kauban ninyo nga mo message namo mo chat ug unsay mga activities namo kay para pod ma on air nila. So tanan ninyo, daghan kayong salamat sa kanunay nga suporta sa Bepo Peso.
1: Okay, salamat kay Ma'am Vilma. Wanay lang nga mupasukot pangutana. Okay, si Yet Reyes.
6: Okay, Ma'am Vilma, kining 20 working days sa atong mga space, after ana nila, ma'am, doon na ba assurance nga makuha dayon nila ang ilang sweldo? Diha-diha dayon? Or basig pabalik-balik kung pabunintahon sila din?
0: Actually, sir, during sa orientation na mo ganiha, among gina silang gingnan nga, dili gina siya dapat makuha dayon. Kaya parihago na to, mga trabaho ta. Dili magin po na to, makuha dayon within the week. Usahay, labi nagyugdi, matapok ng DTR. Imagine na, ragu po ng 2,000 kapin nga amo ang prasison. Unya, musod na to sa accounting, idunga na sa tuang mga vouchers, mga payrolls, yung unana. Usually, yun, sir, pinakasayo 1 month after. Oh, magin na siya. Amo ginang, kuan ginasiladaan. Nga mindset na na nga after 1 month. Kay like for example, may, mahuman sila June 5. Nay uban na naa. Second week pa sa June, maka-submit. Kay wadiha si Mayor, wa mapirmahi ang DTR, ingon na na. So dili man po mo gama o voucher or payroll nga dili makumpleto ang usa ka job order nga list. So taod-taod yun. Pero rest assured, makadawat yun sila. Dili lang yun kay dayon-dayon. Onya, in terms of balik-balik, dili po na mahitabo. Kay karon, i-submit sila. Of course, first, online orientation. Second, exam. So, first na nilang ari diri sa Tagbilaran. Ikaduhang balik nila sa Tagbilaran, pag-submit sa documents, then sign sa contract. Ikaupat nilang balik, ganiha, orientation, then deployment. Mubalik na sila, inig-submit na po sa DTR, kay muperma man sila sa termination report nga requirement na mo sa dole. Then, after ana, mo na to, mag-process na may sa payroll. So, sa una, rabagyod kay, or usual nga, kuan, dili mo sugot po ang pako, daghanon sa usa ka payroll, kay gagmay na kayo, dili magkita. So, kuan suggestion sa pako 20 per payroll, so 2000 man siya pila maron ka payroll, so maunay pra season. So best effort gina sa amo ang side, kay ang ato apong treasurer's office dili man sad na siya makasa og kanang hatag. So first come first serve nga payroll release, tapukon nga enough nga funds, so mao na nga motawag mi og sildo ani nga bats. Og katong sa dole pod, mas labaw tong langan-langan ang 40%. Kaya nga naman, ato man sa region ang processing nila. But rest assured, makadawat gina sila sa ilahang sweldo.
1: Okay, salamat kayo. Wanay mo pasupot o lay mga pangutana. Atong i-entertain ring adunay message. Ano sa magsugod o trabaho o pilagyod ang gidaghanon sa mga estudyante ko na mo pailam sa SPES, Ma'am Vilma?
0: Actually, nag-start ta karong adlaw, nag-orientation ta ganiha. As practice sa mga previous years, ang orientation, i-count na nato og first day, kay namang gina sila. Murag, dili lang kay orientation about program sa SPES. Naputay mga gagmay nga mga ipanghatag nga mga tips nila. Kay kaning programa gyud sa SPES, kay training ground mang gyud ni siya for their future. In fact, naatay daghan kong sakop sa Bepo Peso karon nga mga previous beneficiaries nato sa SPES. Kaya nakita na mo nga during sa ilahang pagka-SPES, muragmuhaom ang ilang kalidad sa pagpanrabaho para sa mga opisina. So, and other offices and departments po, daghan tag mga SPES beneficiaries like sa engineering. Mga SPES beneficiaries nila nga mga engineering students na absorb. Basta kay halos tanang opisina diris Kapitulyo nanatay mga SPES pod nga kuan. So 20 working days sila sir atoy nagsugod sila karon.
1: Okay. Pila jud gidaghanon kuno ma'am?
0: 2000 sir.
1: Okay. Unya do na poy laeng gipangutana ani. Katong mga nadawat karon sa SPES, sa sunod tuig madawat bagihapon kuno sila.
0: As long as they are qualified, kay naaman pud na every year gyud inigpadala sa DOLE nga maoni approval of slots for your special implementation this year, make sure highly recommended nga i-priority ang mga SPES babies. So, kinsa man ang mga SPES babies katong naka-avail sa previous years. Kay para makuan gyud nila, makompleto ang ilahang pag-eskwela with SPES nga program nga nag-alalay nila para ma-appreciate po nila kaayo ang ilahang pag-appeal sa SPES. So, kuan gina siya, gi-suggest or gi-recommend sa DOLE nga i-priority na to ang mga SPES babies as long as they are still qualified. Kaya na may uban nga, dili, SPES karon dili na mag-qualify next year. Like, for example, mga anak o naamay mga anak sa taga-Kapitolyo nga na-SPES, katong mga gagmay sweldo, kay mag-qualify may ilang ITR. And ka next year, kay naman tayo increase. So, dili na masud ang ilahang mga sweldo. So, dili na mag-qualify ilang mga anak. So, pwede kag mo SPES baby gihapon as long as qualified pag gihapon ka sa requirements nga giset sa Department of Labor and Employment.
1: Okay. Salamat kayo. Wanay mo dugang mga pangutana sa mga kauban sa media. Og wa naman ugaling atong hatagag kahigayunan ng ato ang mga guest speakers nga muhatag sa ilang closing statement. Atong unahon nato si Maria Doreen Foliedo. Mike. Aka na lang isa. Okay na.
7: Dagang salamat sa pag invite namo ani para mahatag or mapahibaw sa inyo ang among programs and services. Amo lang pud mo invite nga naa pud may laing DOLE program nga i-implement na nagsugod na mi og pag-accept og applicants para sa among JobStart Philippines program. So ang dugang detalye ani amo nang gi-post among Facebook page. Palihog lang ko og follow og share. Thank you.
1: Okay, salamat kayo si Ma'am Chiki Tagupa.
3: Daghan kayong salamat no sa pag-invite namo sa Bepo Peso ni ining ato ang weekly capital reports. Mapasalamaton mi tungod kay na aware ang publiko og unsa ang mga serbisyo nga gipadangat sa Bepo Peso og sa katapusang higayon manghangi mi encourage everyone to please like, follow and subscribe to our Bepo Peso page kay naa din ha ang mga announcement og unsay mga available nga mga job vacancies nga para sa ato ang mga bulanon nga nagkinahanglan og mga trabaho.
1: Okay, si Ma'am Vilma Yurong, ma'am.
0: Sa makausap pa, daghan kayong salamat aning oportunidad nga niya kami karon magpadayag unsa ang mga programa o serbisyo sa Bepo Peso. Labang kaming magpasalamat sa Provincial Government of Bohol led by Governor Aris and Vice Gov Nick Besas kaysa kanunay nagasuporta gyud sila sa among mga kalihukan sa Bepo Peso. So, amo kamong invite ton sa makausap pa. Please like and follow our FB page, Bepo Peso, para sa dugang mga pagpahibalo o unsa ang mga programa o mga serbisyo nga among ipaabot. So, ako lang ibalik, katong gi-announce ni Ma'am Doreen ganiha nga nagsugod na ta og dawat para sa tuang JobStart Philippines program. So, kaning JobStart Philippines program, murag masud gamay itong matubag gamay itong kang ma'am ganiha kay mura magyuni siya og kanang tulo ka cycle nga programa gikan sa 10 days nga life skills training natay 2 to 3 months nga internship training then 2 to 3 months gihapon nga on the job training sa ato ang mga partner employers. So naay tendency maabsorb sila after sa tulo ka cycle og dili man galing kami na mangita sa Bepo Peso og asa sila namo i-refer for employment.
1: Okay, salamat kayo sa itong mga guest speakers, sa itong mga kauban sa media, ang mga istasyonan sa radyo nga nagpalanog sa atong tulumanon, the Capitol Reports, o sa mga namati din sa ito ang tulumanon, mga higala. Hangtod sa sunod nga Bernes Pohon, sangan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aristotle Abintado, Vice Governor Nick Besas, ingon man usab sa Provincial Information Media Office, pinaagi ni Attorney Filipina Pilio o ni Sir Mark Anthony Pernia o gubang mga crew sa PIMO, kini sa ato'y kosak mga higala. Mudapit yan atong tanan sa sunod Biyernes pohon din sa atong tulumanon. The Capitol Reports, mayong buntag yan atong tanan.
8: Inyong nabati ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Kinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na, safe ba na, gistudyuhan ba na og maayo, epektibo ba na. Pero naa koy itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayo naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ayha pa moabot sa atua gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
3: Mabalik sa mga butika.
0: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa
5: doktor, alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever alas 9:03.
1: Kining inyong gisaligan nga tuluman nun, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mom Bulyeser.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag.

0: Sa atong isyu mga igala nga isgutan karong buntaga, nagkainit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Karon ng Lunes, aguy, Mayo 11, himuon ang botasyon sa plenaryo sa Kongreso ang lakang pagpalagpot sa pwesto sa Vice Presidente. Mga sano og mga sana, unsa inyong tan-aw makalabang kaha sa Kongreso ang impeachment complaints sa Vice Presidente? Kini mga kaigsoon ang atong iskutanan karong buntaga din sa itong tulumanon sa inyong alagad nga maghatag-usab o dugang kahigyunan sa atong mga pinalangga, mga suking timiminayong musalmot sa itong hisgutanan mga kaigsoonan. Subay nini atong paminawon ang balita kalabot sa nagkainit o nagaduol nga impeachment ni VP Sara diha sa Kongreso.
1: 100 House of Representatives members are expected to vote in favor of the adoption of the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte, more than enough to clear the one-third vote threshold. This was gathered from separate statement Thursday, May 7th from Bicol Saro Party List Representative Terry Vidon and Tingog Party List Representative Jude Asidre. He said that from consultations, they are now at around 215 House members supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Earlier, Vidon said that reaching the one-third vote requirement, or 106 out of the 318 sitting congressmen, would not be a problem, given the strong case that the justice panel has built up against the vice president in the course of its hearings. The lady official has never attended any of these hearings at the House of Representatives. The adoption of the four articles in House plenary will result to Duterte's second impeachment in as many years. Meanwhile, Asidre said in a Thursday press briefing that he was confident that at least 200 members, or two-thirds of the lower chamber, would vote for Duterte's impeachment once the articles of impeachment are put to a vote on Monday, May 11th. By last time, Asidre was referring to the impeachment complaint that the House directly sent to the Senate on February 5th, 2025, in hopes of triggering a Senate impeachment trial forthwith. That particular complaint was signed by 215 House members.
0: Okay, so mga itong mga kaigsoonan, ang balita sa kauluhan kalabot sa nagaduol nga impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, mga higala. No? So, atong paaboton og unsay mamahimong lintunganay ana mga kaigsoonan unsay mamahimong resulta sa maong impeachment complaint matok sa Vice Presidente. Sa pagkakaron, ang atong mga kongresista dinhi sa lalawigan sa Bohol nga usa sa sila ang butar pod no sa maong impeachment sa Vice Presidente, nagpagawa sa pod og pamahayag si First District Representative John Jesnel Babayap, base sa iyahang post sa iyahang Facebook account mga kaigsoonan kagabi, matod pa niya dire na include na sa order of business ang committee report gikan sa Committee on Justice about sa VP Sara Duterte. Anytime next week mag-deliberation na sa plenary o i-vote na sa mga congressman kung i-forward ba sa Senado or dili. Sa atong ongoing consultation, maoni ang initial nga result. Lain-lain gyud ang pagsabot sa panghitabo nga akong nadungog, matod ni Babayap. Una, nagtuo ang uban nga ang vote ani is pag-convict ni VP Sara. Karon pa sila nakahibaw nga ang pag-vote sa Congress is not to convict VP Sara, kundi sa pag-forward sa Senate kay sila man gyud ang mo-decide og sila ang proper forum isip impeachment court. Ikaduha, naay uban dili ganahan sa impeachment kay para nila daghan pa ang mas urgent nga problema nga angay tutukan sa nasod. Ikatulo, naay mga Duterte supporters nga gusto ipaabot sa Senate aron matagaan og due process si VP Sara nga makadepensa kay maupod gusto sa iyang mga abogado. Ikaapat na ay mga neutral nga gusto maabot pod sa Senate aron makita ang tanang ebidensya og depensa para makatimbang sila sa 2028. Matod ni Babayap, congressman, inigabot sa paghatag sa akong desisyon ang akong guide sa kanunay mao ang kaayuhan sa atong distrito og direktang serbisyo sa mga katawhan. Above everything else, God bless us all. So mo ni mga higala ang tipik sa pamahayag ni First District Representative Babayap. Sa iyang bahin pod, si Second District Representative Banban Omintado, may ingon pod siya sa iyang pamahayag sa post niya sa social media. With the coming voting on the impeachment issue, this Monday, May 11, gusto lang nako madungog ang inyong mga opinion, ilabi na sa ato mga taga-Segundo Distrito. Yes or no ba sa impeachment? Nagkonsulta na tas mga mayors, kapitans o ubang nato mga constituents. Bisan pa man nga di gyud nato maabsan ang tanan. Karong higayon na, gusto pod nako, nato madungog ang tingog sa atong mga followers. Dere sa social media, pwede mo mo-comment sa inyong boto o kung gusto ninyo, pwede po ninyo i-explain ang inyong side. Pero usa lang akong hangyo, di ta maglalis, di ta magbinastos, respeto ay lang ta sa tagsa-tagsa ka-opinyon. Rest assured, maminaw ko spulsos kadaghanan. Kabalo ko nga naagyoy mo ingon nga ngano karon ramani. Tinuod sa una lahi man good ang sitwasyon, kalit og wala mi idea, mauto nga adlaw sa butuhan. We didn't have the chance to consult our constituents. Mao karon, gusto nato nga mas madungog og mas maapil ang inyong tingog sa diskusyon. Again, naa ta dire dili para mag-away kun dili para mamati og magtinahuray sa usag-usa. Good vibes only ta dire. Dagang salamat. God bless Philippines. Maot ni mga higala ang pamahayag ni Second District Representative Banban Omintado. Kang Third District Representative Alexi Totor, wa patay nakita atong paaboton pod, no, para pod mapaminaw pod ninyo atong basahon din sa atong programa gamulusot magani nirong buntag ang pamahayag ni Third District Representative Alexi Totor. Nagatusong oras may gala, doon na tayo 15 minuto sa milabay sa alas 9 sa kabuntagon. Maminaw sa ta sa mga mahinungdanong impormasyon alang sa maayong panglawas pinaagi sa Ramiro Cares.
2: Maayong buntag mga sugiting paminaw, anyan na usab kita karon sa espesyal na programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Sa miaging upat ka adlaw, atong natun-an ang hinungdan ug ang simptomas sa heart attack. Karong adlaw, atong tapuson pinaagi sa paghisgot kung unsa ka-importante ang atong pag-amping sa tung kasing-kasing matag adlaw. Ug unsay buhaton nato panahon sa emergency. Kauban gihapon nato ang atong cardiology doctor nga si Doc Pichaco. Doc, welcome back sa ato ang program.
3: Yes, good morning everyone. Good morning Chris. Nga atong MC lima na takadlaw nga kuyo-kuyo. It's been a while already. So yes, maayong buntag sa tanan.
2: So Doc, hatagi mi og mga yano og practical nga mga tips Doc. Kung unsay mabuhat sa mga pamilya nga naara sa ilang balay para malikayan ang atong ginatawag nga heart attack.
3: Okay, as I have said, no, do not tie risk factors. So do not tie modifiable, non-modifiable factors. So what we can do, yeah, for the family as a whole to prevent heart attack, arita mo focus sa modifiable risk factors wherein do not tie intervention. Okay? So number one intervention, yung kanang itawag na ito, lifestyle modification, which is the basic thing in everything. No? Especially if you're hypertensive, diabetic, nagin na siyang lifestyle modification. So as I mentioned, in all of our segments the past days, as I mentioned, ano yung mga, what are these lifestyle modification to help prevent, no, heart attack. Number one is smoking. So we have to stop smoking. So there are data that is being provided that within a year of quitting from smoking, will drop your risk for heart attack by almost 50%. No, that includes vaping. No? So we have to stop. There is no such thing as hinahinay panigarilyo. You have to

0: sa among patience kung kanun sa pabalikon. Because ang kanang pagbalik, that is based on the findings on the day that patient sought consult, pa-check up. So, ang follow-up na depende sa findings. No? So, the best thing to do that is ay mag-hadlock sa inyong doktor. No? You have to, you were there to help. No? Na matabangan ang atong mga patients, individuals na who feels like they have some medical issues. No? Especially those who are already established. No? Diagnosed na gin sila nga doon na gin sila diabetes, doon sila hypertension, doon na sila ischemic heart disease. No? In general, coronary artery disease. So, especially, and most especially for those who do have or suffer already heart attack. So, secondary prevention is very important among this type of patients. No? Kaya, another event can cause, can be fatal to these individuals. Of course, in general, we usually advocate for a preventive cardiology, meaning to prevent first event. Kung mahimo lang yun, mao na aim nato kay preventing a episode of heart attack can make a big difference to a certain person. So kaysa mag-attack ka, we will never know what kind of heart attack you might be suffering, massive one or whatever. So we don't advocate for the secondary prevention. Usually primarily advocating for a preventive cardiology. Okay,
1: Doc. So daghan kayong salamat, Doc, no? And then kanisya nga ako lang na learn, Doc, nga ako pong sleep update sa itong mga sukitig kami na mas importante gid ay kaayo, Doc, ang ato ang balanced lifestyle. Onya, usa pa ang ato ang pag-inom, dili magpalabi. Kaya yun si Doc, nga na learn daw dosage sa alcohol nga dapat na ito i-take kada adlaw, which is 2 para sa lalaki o 1 para sa babae. Kanan sige, panigarin niyo. So dapat ato na din ng undangan. Onya, ato ang pag-exercise. Pila to Doc, 150 minutes per week. So kamo na mag-divide anak ko. Unsa unsaon niyo pag-divide? 3 times a day, 4 times a day. Basta mo na yung dili ta mahadlok mo pag-consulta. Kaya kinahanglan dyan kaayo ang pag-paregular dyan. So Doc, na iniingon Doc ba nga kanang na ay nag-suffer ng heart attack or naay heart attack, nga painom daw og aspirin samtang gahuwa sa ambulansya. Unsa man imong ikastorya anak mo?
0: Okay, number one is it's very important ang pre-existing or history, medical history of the patient. So kung ang presente is on aspirin or history of aspirin daan, that can be. Kaya very important magugod na ipatsuni mo initially, but the other one is kung first timer, you have to be very sure no one is allergies. That is one important thing also. You may give basta wala lang siya contraindication. The common contraindication is kaya gitawag nato na allergies na aspirin. And considering also that if that patient is presenting the typical symptoms of heart attack, no? It can be obvious, no? Pwede matal. Ipatsyo na siya kung huwag yun na sa aspirin daan. Initially, you can give 2 tablets, no? Sometimes for them to chew. Okay, pausap na siya, di na siya painom for the purpose nga you will be able to achieve antiplatelet effect. Sa patient, okay. Sometimes this is unstable angina. It's a white plaque. It's a platelet aggregation, tapok ng platelet. And aspirin is the medicine for reversing or preventing the aggregation of this platelet cycle circulation. So it will really help.
1: So Doc, kung ingani ang mahitabo, kung naay heart attack sa amo ang tapad, simba ko lang, unsa man ang amo ang primary nga buhaton?
0: Number one, you have to call for help. Basic na siya sa kanang gitawag na mong advanced cardiac life. Especially if you're not a medical. No? Even if you're medical, you have to call for help. we have to call 911 for our province to have the ambulances come over. For that is very important because time is a muscle, as I have said earlier. So it will really help a lot. Kay idugay na nimong tawag ang help nimo calling the emergency medical system na to. The chance to intervene will become lesser. Magka-shorting po ng time. So, muna siya number one, you have to call for that. And number two, other than that, kung dunay mo kuwag blood pressure, kuwag blood pressure, tanawang pulso, kung dunay pulso, these things. Now, if the patient wala gyoy pulso, nag-arrest ng pasyente, no? You may do basic life support. You can do hands-on CPR. If you are trained to do CLS or BLS, you can do hands-on CPR to the patient. So, kung nag-cardiac arrest ang pasyente, if not, pa-igaon na ninyong pasyente, tangalag unlan, have it rest, and then kung doon na siya ay existing daan siya nga doon ay problem sa heart daan, diagnose na siya, naam na sila yung mga isotil, no? Nitrates, na ibutan sila sa dila kung mag-chest pain sila. You may give those things kung mag-chest pain din sila. Kay may lamang po namin muna mga pasyente na pre-existing kay Dino, magpon gina sila pa. Magbutan na sila, tambal sila sa dila. Mga nitrates, they do that. So, muna siya. And then, you know, basta maapas, makuha din sa ambulance, more or less, ang EMS, nang sila yung mga heart monitor, and so on.
1: Okay, Doc. So, daghan kayong salamat, Doc, no? Sa imo kang mga ipaambit na pod nga kahibalo. Sun sa lima kaadlaw, daghan kita kaayo o nakakunan. Gunad pa sa unsa ang deklaro na to kung unsa ang heart attack, ngadto sa iyang mga hinungdan or causes, sa simptomas, sa mga sayop na tinumuhan, hangtod garon sa mga paghatag o practical tips, Doc, kung sa'yo atong angay nga buhato. Daghan dyan kayong salamat, Doc. Huwag din hinatapos sa natong serye kabahin sa heart attack. Huwag din hinaot niya sa mga supinting paminaw na daghan mo na katunan sa atong serye kabahin sa heart attack kauban ng atong cardiology doctor na si Doc Lichago. Dinhi lang sa itong programang panglawas ang Ramiro Cares Wellness on Air. Daghang salamat.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na maigala sa itong tulumanon inyong alagad. Salamat kaayo sa Ramiro Cares Wellness On Air sa mga balita sa maayong panglawas, mga kaisunan. Arita sa itong balik sa itong issue, mga higala, nagkainit ang impeachment ni VP Sara Duterte. Karon ng Lunes, Mayo 11, himuon ang butasyon sa Plenarios Kongreso. Ang lakang pagpalagpot sa pwesto sa Vice Presidente, mga sanog, mga sana. Unsay inyong tanaw, makalabang kaha sa Kongreso ang impeachment complaint, mga kaisunan. Sa pagkakaroon, mura og taas-taas na ang butong na nakuha mga higala sa majority, no, sa members sa House of Representatives aron nga kining ni ang mabulabang gyud, no, sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga higala, no, sa pinakauhing kining ni ang nakuha nga number, no, sa mga miyembro sa House of Representatives suma sa gipagawas nga data gikan sa nagadayang news websites, 60 niini gikan sa partidong Lakas, mga kaisunan, out of 69 na mga miyembro nila onya sa NUP. Doon na kunoy 30. O niya, doon ay 47 po sa pipila ka mga party list groups. So, ang gikinahanglan nga buto ani mga kaisunan aron mulabang ni nga to sa Senado nga mao ang impeachment court, 106 lamang, no, ang gikinahanglang buto. O niya, so far sa running total nga na likom nga initial nga suporta para mapalagpot or para ma-impeach si VP Sara diha sa Kongreso, anaa na ni sa 137 mga kaigsuunan, no. Pero doon ay pero ani kay basin og atong pipila ka mga kongresista nagpayes-yes ra to, no, para di unsay mga rason nila, no, nga sa doon ako na yung mga nanuroy nga nanguha og mga pulso, mga buto sa atong mga congressmen, sa atong mga congresswomen, mga kaisunan diha sa House of Representatives, mao ni ang ilang nakuha so far, no, 137 mga higala, which is enough na kaayo, no, sa gikanahanglan nga buto nga 106 aron nga musaka ang impeachment complaint ni VP Sara Duterte ngadto sa Senado, mga kaigsuonan, no. Pero mao lagi dunay da kumpero og basin og bausab ang numero, no, kay sa Lunes pa man mga higala, gani ang atong mga kongresista dinhi sa lalawigan sa Bohol na mulso pa pod, no, ngadto sa mga bulanon diha sa social media, mga higala. Ato mga naminaw ron, no, sa inyong tanaw, unsa inyuhang paminaw ani mga higala, mula bang kaha sa Kongreso ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? Atong paminawon ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga opinion o reaction, mga kaisunan. Doon ay miingon, no, nga ato itong ipa-play itong one, kining ni ang unsa ni pamahayag ni House Deputy Speaker Ronnie Puno, nga doon ako noy sanction, naandan ako no sa House of Representatives, mga higala, nga doon ay ipahamtang sanctions nga tos mga kongresista nga dili mo pabor o dili mo butar pabor sa House leadership, mga higala, no. So kung maoni ang naanda nila, dakog posibilidad nga mo lusot gyuding o mo saka gyuding impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado, mga kaigsuonan, nga maoy impeachment court. Doon na tay caller, maayong buntag. Hello.
2: Hello, maayong buntag, Sir Allen.
1: Maayong buntag ni mo, Sir Patrick.
2: Kabahin sa atong kanon, buntag, ha? Isyo. o dicol na ko Sir Alin ha. Kalabang na Sir Alin.
1: Mm.
2: Kaysa tanaw gyud no, tanaw gyud na nga daghang mga congressman nga himpabor nga ma-impeach ang atong vice presidente. So gibi naman tingali na kay mga ebidensya unsa nakuha ng ebidensya. So tingali no, para nako it might be ma-continue ma-impeach siya sa kongreso. So ma-impeach siya Sir Alin diya sa kongreso.
1: So ma-impeach ka,
2: kaso niya dito sa Senado.
1: Okay.
2: So marapan ako Sir Alin niya. Salamat na.
1: Salamat kayo, Sir Patrick. May muntag.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Mm. Okay, so matod pa sa itong unang caller, musaka gyud no sa Senado ang impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Atong paminawon ning balita mga higala, pamahayag ni Deputy Speaker Representative Ronnie Puno nga naanda na sa House of Representatives nga kung unsay gusto sa leadership nga butaran, mao gyud kay dunay sanksyon sama sa pag-ipit kunos pundo. Ani ang atong paminawon ning maong balita.
3: Na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara.
4: Alam mo, hindi bago ito ha, kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. No? So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So parang kumbaga nasaanan niya yung lahat sa ganyan. Na pagka if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari.
3: Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, paborman o hindi, para sa House leadership. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Ang iba naman, no vote anya dahil sa kanilang constituencies.
4: Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Yung pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen, di ba?
3: Ang umani kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito, nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice.
5: Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BT Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Marirelisan? Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain, maririlisan, malalaman natin ang katotohanan sooner or later.
3: Kaya ang kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito, away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, opisyal nang inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6.
6: Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes, through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes, in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989.
7: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is so directed.
3: Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervie Luisro, may ilang araw ang bawat House member para pag-aralan ng committee report at resolusyong Articles of Impeachment bago ang plenary vote sa impeachment ni VP Duterte.
1: Okay, so mga tumahigala ang
0: inyong alagad ta forever.
1: Dugang kalambuan sa bahin sa impeachment matod pa ipiton ang pundo sa mga kongresista, no? Doon ay ipahamtang a sanction sa mga miyembro sa House of Representatives kung dili sila mubutar pabor sa gusto sa House leader, mga higala, no? Sama aning impeachment, so pipila ka mga congressman ang nipamatuod ni ini nga naanda na ning maong pamaagiha. Kung di ka mubutar pabor sa ugun say gusto sa liderato sa Kamara, maghuwat-huwat na lang kag ganos a marilis ang imong pundo para sa imong distrito. Realidad man karon, mga kaisunan, nga bisan pag moingon tag kining ni ang wa ta magsalig og pundo gikan sa congressman, pero dakong pahat, no, sa mga proyekto og programa sa matag distrito. Makuha na sa atong mga congressman kay sila may naghawid sa budget, mga higala, sa kining ni ang tibok Pilipinas, no? Sila mo ay dunay access, no, sa mga pundo para sa mga nagkadaiyang proyekto sa mga distrito dinhi sa probinsya sa Bohol ug sa ubang pang mga probinsya, mga higala, no? Kung dili ni sila mo butar, no, inyo mang nadungog, no, nga kung dili mo butar pabor sa House leadership, no, sama aning impeachment, maipit ang imong pundo, di kahatag ang pundo gyud sa tibuok termino nimo. Unya karon 2026 pa ron, 2028 pa ang musunod nga eleksyon. Do na pay duha ka tuig, mga kaigsoonan, nga paaboton unya sulod sa duha ka tuig og di ka magakuhag pundo, mga higala, unsa may imong mahimo sa imong distrito, ha? Unsa may imong ikahatag nga tabang sa imong taga distrito, mga higala, ha? Okay, mao man ang realidad sa pagkakaron. Doon ay mga yuog tabang para pagpatambal sayod man ta nga kanang mga maip, mga gitawag, no, medical assistance to individual blah blah blah, ha? Adto na pangayoon sa opisina sa district representative, mga higala, unya og mopirma ang mga congressman, unya di mahatagan og pundo kay kining ni ang ni pirma lagi, unya dunay mga masakit noon dito na ospital, gikinahanglan og emergency nga tabang, moduols congressman, mubalibad ang congressman, why pundo kay giipit kay wa ko ni pirma sa impeachment. Magbagulbol na sad mo, moingon na sad mo kadao ba ning atong congressman, ha? Unsa may mahimo ning atong congressman nga di man ka mao mutabang? Unsa ang pagtabang, ha, nga why pundo lagi? So inyo man nadungog, mga higala, ang testimonya, gi-privilege speech pagani ni Irise, Congressman Irise, no? Nga ang pagbutar, no? Pabor o against sa gusto sa House Leader, maka dunagoy kahimuan mga kaigsoonan sa ilahang mga gimbuhaton, ilabinas pundo mga kaigsoonan. So mo na'y usa sa dapat timbang-timbangon ron sa atong mga kongresista. Dili ba sila mo pirma? Bahala nagway pundo. Basta malipay itong mga supporters ni Vice President Sara Duterte nila. Ngawa sila mo kiningni ang pirma against sa impeachment. Kay lagi ko no, matinud-anon sa kiningni ang ilang baruganan o prinsipyo nga di magpadaog kwarta, kuno. So, mao na mga kaisunan. Or, mopirma, bahala mo diha mga suko mo basta kato mga nanginhanglan nga mga constituente na to, matabangan, magahinan o pundo kung sa mga pagpinhanglan sa distrito. Doon ay mahatag. Doon ay matabangan to natong mga nanginhanglan o emergency financial needs. Ilabi na itong mga nalandig sa tambalanan, mga operahanan, nga makuha o pundo gikan sa MAIP, nga makuha sa buhatan sa congressman. So, mo na dakong timbang-timbangon karon sa atong tulo ka mga district representative din sa itong probinsya sa Bohol, mga higala. Niya, sa mga Duterte supporters, no, nga gusto ninyong dili mamirma ang inyuhang mga district representative, ang inyong mga congressman sa iyong distrito, di sila gustong mapirma kay lagi kiningni ang mga Duterte fanatics kay ang Bohol Duterte country man kuno nahala og di ninyo sila gustong kiningni ang papirmahon hinoon. Makamao man tag mangitag asa ta magkadipo-dipo pero lahi ra gyud tong duna tay madali-dali nga maduol para sa mga proyekto programa, no? Ilabi na kung dunay mga emergency needs sama sa hospitalization bill, no, og uban pa mga kaigsoonan. So kamo unsa inyong tan-aw niining bahina mga kaigsoonan. Matod sa atong texter dere, ma-impeach na, Sir Alin. O niya, coercion na HOR. Okay. Good AM, Sir. Asa naman ang isyo sa flood control? Mao lagi unsas problema, no? Maunta na dapat tutukan po unta, no? Sa pagkakaroon sa atong mga sakop sa Kamarabaha, ilabi na itong mga miyembro sa kiningni ang House Justice Committee nga tutukan ang pag-imbestigar po aning flood control projects kay perting daghanap utog kwartang nakaukaw mga higala. Dili lang bilyon kundi dili trilyon of pesos mga kaigsoonan ang nawa sa punudlanan sa gobyerno nga tuas bulsas mga kontraktor, sa ubang mga congressman nga nakadawat og kickback o guban pang mga opisyales sa gobyerno mga higala. Unya matod ni Saldico, ang mastermind sa flood control mga kaisunan, flood control scam ang presidente. Pero matod pa pod ni Senador Ping Lacson, walay nakita nga mastermind sa flood control scandal, no? Pastilan. So buot pasabot mura og mahanaw daw sa bula ning issues flood control. Kay matod pa ni Senador Ping Lacson, wa man ko na nakitaan nga mastermind. Na? Ha? Wa ko na nakitaan ang mastermind sa flood control scandal. May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Matod mi ni Vijoy Concha, I am against to the impeachment. Why? This is not for the welfare of the Filipinos, but to their own greed for power and wealth. Kung tinuod ang ilang malasakit sa atong nasod, why they concentrate on this? There are still bigger issue the flood control scam which involves billions or trillions and they are so silent on this. Why and why? Matod pa ni Bijoy Concha. Salamat kayo sa mga nagpadangat sa ato ang kiningni ang unsa ni sa ato ang mga nag comment sa Facebook Live. Nagkatusong oras, maigala, doon na tayo 53 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Doon na po'y balita dere mga kaigsunan. Itong tosoe nagtawag, Bert, na pumantay oras. Daguhoy, polis. Atong subayon o unsa ng hitabua. Doon na kuno'y nakaplagang patayang lawas dito sa Daguhoy PNP. Sa Langob. Subayon na to, orong taon-taon. Unya, sa itong mga text dere, klaro na kaayo sir nga mulusot gyud ng impeachment kay daghan ang nibutar na sa pagkakaroon. Mao lagi kung mulusot ni mga higala unya og ma-impeach si BP Sara adto sa Senado kay sa Senado mga kaigsunan mura og crucial pod ang numero dito. Crucial ang numero dito sa kiningni ang miyembro sa Senado sa majority ug minority kay dihado ang mga miyembro sa minority mga higala nga dili gyud pabor sa impeachment gamay ra sila. Naspikas linya ang Daguhoy Police Station, maayong buntag Daguhoy PNP.
8: Sir.
1: Yes sir, si Allen Doidora ni sa DYRD inyong alagad program. Kinsa ni palihog sir?
8: Pimis ni Galbaryo sir.
1: Mayong buntag sir. Doon ay report nga nadawat nato nga doon ako noy nakita ang patayang lawas sod sa Langob diha sa Daguhoy sir. Karong buntag?
8: Oo sir, na yan live sir.
1: Oo, okay ra, malive ta.
8: Namo ko yung client diri ko ug pinabit ba malangan siya?
1: Malangan. Pwede. Sige mo tawag lang tagbalik. Oh, di
8: tawag balik sir, oh.
1: Malangan ko no. Okay. So mao ni mga higala no. Ang unang na-impeach mga kaigsunan sa Pilipinas, ng mga opisyales sa Pilipinas si President Joseph Estrada. Na-impeach ni atong Nobyembre 13, tuig 2000. Unya outcome ang outcome ani trial aborted after his ouster on January 20, 2001. Ombudsman Merceditas Gutierrez, impeached on March 22, 2011. Outcome, trial cancelled after his resignation on April 29, 2011. Chief Justice Renato Corona na impeached niya itong December 12, 2011, na convicto ni mga higala. Niya tugumikan po usab atong maong kiningni ang unsa ni sa ihang pagkakonbikto, nasakit, namatay. Comelec Chair Andres Bautista na impeach niya itong October 11, 2017, pero wa mapustro ang trial gumikan sa because before his impeachment Bautista announced his resignation effective December 31, 2017. Vice President Sara Duterte maoy kinawahian karon nga na-impeach diha sa Kongreso no, pero doon na nagpagawas man ang Supreme Court mga kaigsunan nga unconstitutional karon mao ni nagpadayon unya karong Lunes mahibaw-an og mao ba ni ang ikaduhan niyang ma-impeach siya sa House of Representatives mga kaigsunan no? So timbang-timbangon nato sa atong mga kuan sa atong mga district representatives no, o masuko ba ta nilag mo yes sila o malipay ba ta ha o muno sila ha kay kini barometro ni mga kaigsunan ang ilang desisyon karong adlong Lunes. Usan is mga barometro dili man hinuon og majority Pero usani nga hinumduman gyud sa mga botante, ilabi na sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte kon ilabang sublian, no, og balik og boto ang atong mga kongresista sa sunod nga eleksyon, mga kaigsunan, karong 2028. Pero kung pananglitan way mo butar nilang tulo nga ma-impeach si Inday Sara, dakong posibilidad nga yamo pud ni silay mahimo sa ilang mga distrito, wa di pud ni kabuo og mga project og mga uban pang mga programa sa ilang mga distrito kay lagi matud pa sa pipila ka mga dagkong opisyal sa House of Representatives nga naanda na sa House of Representatives nga dunay sanksyon, dili gyud hatagan og pundo kadtong mga member sa HOR nga dili mobutar pabor sa House leadership, mga kaigsunan. So mani atong huna-unaon, atong timbangon unya atong paaboton karong adlaw nga Lunes, mga higala, no, ug unsay mamahimong desisyon sa kinabag-an sa kadaghanan sa atong mga membro sa House of Representatives sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala tayong oras, mga higala, sa itong tulumanon ninyong alaga. Daghan kayong salamat sa itong mga kaigsunan, mga sugin tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Sa ngalan ni Bong Bulisar, kini si Allen Doidora, magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Kauban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Lope o ni James. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.

0: random, verified drinking water. Life together.
1: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan Salturas Mall. Sweet Escape, the movie, filmed in Bohol.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Di kani adto hang
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol ning Mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan, gipahigayon sa atong mga kadaguan nga mga opisyalis dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa awintadog mga kaubanan, vice gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakadaiya nga mga dapit ning atong lalawigan og ang katawhang Bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador ari sa awintado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office uban sab kanato nining Montolomanon, si Attorney Filipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Vernia. Diri sa CBN, diri sa Master Control ning Stasyon DYRD. Engineer Gilbert Tolop, kauban ako diri sa Control og ingon man usab si Jerry Kihok. James Bumbulero, mga kaigsunan diri sa video. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Mga igsuon, atol sa pagpahigayon sa Capitol Reports. Usas gisgutan nga mao nga matabangan ang mga tinunan sa pipila lamang kaadlaw mga higala agi og pagkuha sa kasinatian para makabaton og kasinatian nga kinilaging manarbaho. Kay maumay tumong sa usa ka tinun-an, maumay tumong sa usa ka ginikanan mga igsuon, palampuson o patunghaon mga igsuon ang mga bata, mga anak para sa ugma nga pagpanginanglan tubag mga galas-galastuhan sa tao. Mao ni ang panarbaho but na ko'y ipasabot. Dut ang programa mga igala kay naay higayon nga mabansay gyud ang kabataan. Kay kini magung usa ka tinun-an na makahuman og dili mga igala. Gakinahanglan na siyag kasinatian o ka basta na lang masuhito para hindi na makurat kung unsay mga gibuhaton o unsay pagabuhaton panahon nga manarbaho. Mao man na ang katuyuan mga igsuon. Unya dunay nangutana nako mahitungod nini igsuon nga ang requisito lagi kini mga requirements. Unsaon kuno pagsiguro nga pag-abot sa kabarangayan mga igala? Seryoso si Mr. Official sa kabarangayan. Tinuod biya sa puna. Tinuod biya sa na mga igala nga di sad kalikayan ang pangutana ug ari na sa kabarangayan. Mga barangay official ay lang mukalain, daghan kaninyo ang mga ligdong nga mutrabaho subay sa inyong kaakuhan ngadto sa katawhan. Pero usahay pod na poy palusot. Pipila. Mao ni mga kaigsuonan nga usahay og nay programa. Manggawas ang mga pangutana samtang gipatuman ang programa. Kay diri man sa barangay mga kaigsuonan adto man mamatik de ang unsa kana bitong giingon sa yanong pagkasulting in English pero ilitok og sinibuhano mga igalan discrimination. Adto man makita usahay sa barangayan. Puwera lang sa mga barangay opisyal nga ligdong. Kay wa man kumutuo mga igsuon, kamong naminaw di masad mumutuo nga walay ligdong sa mga opisyal. Walay ligdong. Kanabang tarong ba? So, kunaa na gani programa mga igsuon nga hisgutan na ang requisito requirements, papel nga gikinanglan gikas kabarangayan, mutumaw sa mga hunahuna sa mga tao. Nga naman, di na tumabasol ang pipila kakatawhan nga maghunahuna. Panahon bitos bagyo. Kusog nga bagyo ug hinay. Mugawas mang yung pangutana. Nga nung nalaktawan paghatag sa ayuda. Oh, lisod mong putuhan, tinuray, mga igalag, biktimas bagyo, nga malaktawan. Kaya ang abasihan, ang naguba, mga Pinoyanan. Unyawa may Pinoyanan, mga igsuon, nga murarag sako, gidakon. Muingon nga, awa makita. Oh, salipdan, mga igsuon, sa lube. Wa may balay, inginana, nga masalipdan sa lube. So, dili malikayan. Ang punto nga nung nga ako ning gisugdan sa paghisgot mga higala, maoni, anus aba mawala ang pagduda sa mga tao, puwera na itong mga ligdong, mga tarong na opisyala, kaya na ang mga yudagang tarong, anus aba mawalan tuiga, di man ni madag, maghisgot ang tuig. Anus aba mawala mga igsuon, kaya na bitong adudahan ang usa ka barangay opisyal nga naipabor-pabor. Naipabor-pabor. Nga naman, unsay gibuhat mga higala sa Kapitulyo Provincial. Pag muhatag silag tabang o ayuda unsa diha ang mga proyekto, may kalabutan ang kaigsuunang nanimuyo sa kabaranggayan, susihon ang daan. Kaniadto di man susihon daan, kay dako man ang pagsalig. Nabantayan tingali ang mga mulo sa uban, mga higala, nga naipagkatinood, susihon ang daan. Pananglitan muhatag og similya sa humay para tagod asusihon daan og tinuod ba ning katrabaho sa luloy tutas. Di ba? Kay base gihapuha pang abaga ini sa dili tarong nga mga barangay opisyal. So mao magud ni ang hinungdan ngano nga mag gawas manggawas mga igsuon ang mga pangutana. Di man dautan ang pangutana. Para nako ang pangutana dili dautan. Pero kung maghisgot na gali mga igsuon o palusot o kahapabor-pabor, aslom ang pangutana, ana. Nga nung ilaktawan man ko. Mau man na. Ha? Sir? Amo ba? Dughan-dughan din eh. Abi ko kasing-kasing ngayon eh. So ako ni gilakbitan mga igsuon kay bugat ba yung pangutana hatong doon na magoy ng utana lagi na ko mga igsuon. Basta lagi naanay mga tabang. Ugwa manggaling tuyo asab atong palubaran. Ugwa manggaling sab tuyo ang gilaktawan. Subli-subli onde ay. Magpatabang litag subli sa mga opisyal sab desk kabaranggayan. Be, tabangi ko ninyo be, kay basig na yung nalaktawan. Pangutana. Naa kay usa ka barangay opisyal mga igala nagsugyot nga. Subli on sa nato nigsusi. Kay basig na yung nalaktawan usa duha. Mao ni mga kaigsuonan nga mao ni ang kanabang nahipos nga mga pangutana ba. Mao lagi ni. Miabot ta ini paglakbit mga igsuon gumikan lagi kay nindot magud ang programa sa Kapitulyo. Nga hatagag kay gayunan nga makatrabaho sa daklit mga igsuon ang mga tinun-an. Hatagan sa daklit nga kay gayunan. Ay pasabot na ko anang daklit nubo lang ba. Kaya duha mang klaseng kahigayunan. Kahigayunan nga magdugay o taas o kahigayunan nga kalit lang o nubo ra. Pero mataas man o manubo, nindot ang programa mga igsuon. Basin ba ya o pag-abot na sa panahon na nasa ibang utahan na gano'n nalaktawan man ko? pero di yun ta malimot mga igsuon nga naging mga barangay opisyalis nga mga ligdong. Kanabang way pili-pili ba? Sakit magupod in taon mga higala kon na ay malaktawan. Okay lang tingalig malaktawan nga wag yun tuyo ah. Dabig nalaktawan kay dunay gipagawas nga panguta. So dili maayo andagan. Kay kining manirbisyo mga igsuon, bisag unsay ranggo. Arita na ibalhin nato ang punto panirbisyo. Kining manirbisyo sa katawhan mga igsuon, sa ngalan o pulo nga serbisyo, wa na ni basihan. Basta naigo sa biktima kung serbisyo manggaling pagtabang sa mga naigo sa bagyo. Ang mga naguba lay basihan na mga igsuon. Wa, bisan pa ka ng tawhana mga igsuon. ako nagtuo man ko nga kitantanan gatuo Ginoo, gatuo Dios. Pero og sayop manggaling akong pagtuo, bisan pa mga igsoon nga kun dunay tao di mutuo og Dios, ato gihapon ang serbisyuhan. Kay na biktima mas bagyo. Di ba? Kay na biktima man. Oh, di hay daghang pangutana. Ya karon lagi pod niya naman nabalik na mo po nang gitawag og naisiguta naman sa mga igsoon kini gitawag og barangay indigency. Oh. Nga mo'y hatagag unang pagtagad na apoy uban mangutana mga igalag be. Wa bakasan ni pabor kana magumpulong laging pabor-pabor usahay. Mahimo man nga moingon ta nga nalaktawan kay wa tuyo a ana ba. Kay naman sa puna usahay sayo, di man kalikayan. Wagod tuyo ah. Dabi kong gituyo. So mauna yung mga igsoon karon ang gilakbitan ako. Ako ning gilakbitan kay mayo magudpod paminaon ah. Ang probinsya mga igsoon. Tinarong nga pag-servisyo yun. Oh, di ba? Pareha pa sa DPWH mga igsoon. Tinarong ang katuyuan sa mga kadaguan sa DPWH. Tinarong ha, buti pa sabot, why hukos pukos, kung unsay angay ibutang, ibutang, kung unsay gasto, gidakon, mawiga hugton, pagasto. Naunsa bang nangabot, masinado, ang blood control. Ha? Sa to pa mayo ang tumong sa programa. Mayo ang tumong. Kinimagong tumong mga igala, hinang puna sa tao. Oh, hinang puna sa tao. Maunay gakson og ang programa mga igsoon magakos pa og nataw pa na maunay abibahan sa katawhan maunay pasalamat salamat sa programa sa nasyonal pero mao lagi ni pag-abot nas pagpatuman mga igsoon na usab magdiyutay di nangabot sa Senado ang blood control. Di na lang tamuhisgot o kung sa'y merito anak mga igala, kundi li, ang tinuod na nga-abot yun. Kung sa may imbestigahon o kung maka-abot. So, mauna mga igsoon nga ang nagbuhat sa programa maayo ang tumong. Diri lang sa pagpatuman, usahay ang dakong lantugion nun, istoryahon nun. Ano man, usahay di magkadibao. Plano sa usaka namunuan sa kabarangayan mga igsoon buhat ag barangay road ah naagyo.

0: go sa mga baha-baha mga igsoon. Ato lang specific kay mo may gituke karon. Ato lang sentro. Alihan ta ni, butangan ta ni o blood control. Pero sa may resulta, maayo ang plano sa nasyonal, pag-abot rin, tinumanay ng mga igala, daghan ang nalambigit. Base sa akusasyon o base sa mga balita. So, importante mga igsoon ang pagpadagan sa panggobyerno. Ngagikan sa nasyonal, paingon sa rayon, rayon, paingon sa kaprobinsyahan, puro unta seryoso. Maupod, mausab mga igala, kung dunay programa ang usa ka lungsod, pagpatuman ngadto sa kabarangayan, seryoso unta. Napoy uban mga igsoon, moingog, sa job sa katawhan kay mga nung maoy gipili, na magoy uban sa mga igala sa pagdagan, seryoso. O, pagpasabot sa muservisyo hilabihan ka seryoso. Sa tanto ng kaseryoso, mga igala, sa may nahitabo, ha? Lantugi uno na ang kaseryoso. Nausahay, mga usab. Sumao kini karon ang talanaon, nga basta ingunana ang dagan o naay mga proyekto, mga igsoon, mausab-sab ang paagi sa tinugdan o kaha-opisina o diba ahensya. Motong miingon ko kaganina, nga di na basta-basta karon muhatag. Susiho na. Oh, susihon. Kaniadto may susihay. Ha, basta kay gihatag. Oh, basta kay gihatag. Na di man day maayo na ug mo lang ay pasagdan nga klasiha sa pamaagi sa pag apod-apod. Susihon man day gihapon mga igsoon. Oh. Mo bit atong dihay programa sa agrikultura des capital report. So, susihon. Unta god gumikan kay gasenaligay mantas kaligdong. Adi na kinanglan susihon. Pero usaon man lagi. Ha? Di man parihag timon ang kalantip sa panghunahuna sa tanang tao. Oh. Ay pasabot na ko anang timon, di parihag hukom. To ay uban ka sineryoso. To apoy uban, di tantong seryoso. To apoy uban, wanag yung seryoso. Motong mitumaw ang pangutanan, napangutanaan manggugko mga igala. Ano sa kamawa si Luloy kining kanabitong pili-pili? Dili lang takatumbok mga igala, o kinsay ka pili-pili. Pero sigurado gyud mga igsoon, nga naasay uban, nga misakay niya ng maong lihok. Pero naasay uban, nga sineryoso sab gyud sila mga igsoon, mga barangay opisyal, kadaghan. Hilabihan kaligdong. So, ang programa di ay mga igala, nasuta, og namatikdan. Nga sa dito pa na sa opisina, nga tinugdan mga igsoon, pangkaayuhan sa katawan. Usay magkalubad-lubad pag-abot na sa ubos. Ha? Napuyuban mo ingon nga, ah, ang sistema niya na sa Luloy mo'y nakaingon. Ah, mula gina. O. Oh. Wa may susistema mga igsoon kining ligdong nga pagpangalagad sa tao. Na may susistema ana iya man ang prinsipyo. Oh. Pero kung dili gyud siya ligdong nga moalagad, asakyan gyud tong sistema ang hanap. Sakyan gyud. Mao na nga ang probinsya karon mga igsoon kung maghisgot tag lalawigan sa Bohol, giasikaso na pag-ayo. Gisuhid na pag-ayo kung asa magagikan ang paagi nga dili mubunga o maayong pagbunga mga igsoon. Gisusi na. Ayuhon na sa pagsusi. Kaya naman lagi mamatikdan. Abi sa magani po pribado mga igala. Ha? Doon ako'y nahinumduman. Nakadungog naman tayo ning kanabitaw mga beneficiaryo bitaw mga igala sa mapananglitan ng SSS. Ah, kaniad to. Why lisod? Why kuti-kuti? Pag-ingon nga asa ni si Kuan, moto, impanaw na sila yung kalibutan, patay na. Ah, rilisan na yun, kaya na may istorya. Uy, nag-unsa ba na yung naabuhi, manday sa kita, masunod pista. So, muna yung makita nga talanaon, mga igsoon. akong sublion, ang programa mga higala nga gigikanan alang sa kayuhan sa katawhan, sineryoso gyud ang paghatag ngadto sa katawhan. Usahay lang ang problema diri na sa ubos. Ubos nga bahin. Ngayon na, may musinggit. Na ay musinggit. Nga ano, wa man ko kadawat sa ayuda sa agrikultura, gadaro man ko. Na may akong basakan nga gitikad. Mo nang gisubli na sab. Hasasan ba? Kay naa may mga mulo. Mo bitong daghan po'y nagpasalamat mga igsuon ni anang mupabati gyus mulo. Daghan may kapasalamat ana. Salamat kay nadiskubrehan, salamat kay nausab tungod sa mga reklamo. Oh. Karon kay ang pagpadagan sa atong probinsya mga igala kay pagpadagang limpyo sihag. Mao na nga gitun-an pag-ayo. Kay og di tun-an pag-ayo, ha? Og nalubi pambinuak mga igsoon, hilibisan man na diri sa ubos nga bahin. Ha? Kasabot ba tanan anang pulong hilibis? Hilibisan na. Diri sa ubos nga mga tigpatuman mga igsoon. Mao na nga naa nagay pagsusi. Naa na yung mga pagsusi. Angay ta magpasalamat sa mga opisina sa Kapitulyo, opisina sa Nasyonal. Nga ano man, mao'y nangamot parang maabot ang tabang at sa katawhan. Niya og naan ay panglista-lista mga igsoon. Wa may dadyong nga mulista, ilista. Wa may dadyong moingon, kami lista. Adi man adawaton. Oh. Wa may hugpong sa kabatunonan nga moingon nga kami lista, adi ipulgyapon na dawaton. Kaya to lagi sa mga kadaguan. Pero ato ba yung gibalik-balik mga igala? Kadaghan nasab ko kadungog nga magpasalamat ang mga tao sa mga barangay opisyal. Nga naman, seryoso. O, ako kadaghan ko inailhan mga igala ang barangay opisyal. Daghan tingaling barangay opisyal nga wasag ko kailaw ako kita pero mga ligdong. Alang sa pagpangalagad. Mga igsoon. Maulagin eh, mga igsoon nga, kini pagpili manggod og tao, na'y bahin nga lisod, pero nasa'y bahin nga sayon. Oh, na'y bahin nga lisod, napoy bahin, lisod manggod yung magpilig tao, ambot ba, kamong naminaw, para tingalin ninyo, sayon ang pagpilig tao nga, dala sa panggobyerno, provincial, lungsod ba, o barangay ba? O bisanggani sa nasyonal. Presidente ba ka? Ambot o kamo sa inyong kaugalingon. Sayon ba ang pagpili niya na? O ako inyong pangutanon, lisod? Nga nung lisod man, mupili kag presidente, wa man mo magkasilingan. Ha? Mupili kag presidente, wa man ta magkasilingan. Arang-arang umagkasilingan, kaya basing may balo ta usahay nga, kana usahay muna initunog ulo arang-arang na lang. Seryoso ba na magpili tag presidente at ato raman ta maminaw sa diskurso at sa propaganda, di ba? Pero og magpili og opisyal sa kalungsuran sa probinsya mga igsoon na ipagkasayon, oh nga naman naaraman na si mong probinsya, oh mailhan naman ni mudaan, oh masinati ba? Bisag dili totally dili kinatibukan nga masinati nimo, pero nay bahin nga ikaw makabarog ug mo pamatuod gumikan kay nasinati nimo. Sama pananglitan. Daghang gobernador Dennis Lalawigan sa Bohol, kadaghanan nagagig kongresista. So dito pas pagka kongresista, mabasi-basihan na daan. Oh. Kay dinhir man pud mangongresista Dennis ato sa Lalawigan sa Bohol. So nanay ka bisi, nanay ka tandi-tandian. Nanay ka sandigan sa pagpili. Oh. Muning muingon ko nga ugari naman tigaling mga igsuon sa probinsya na ikabasihan-basihan. Mga igsuon nga naman, makadungog-dungog mantas mga istorya. Ah, si Kuan na umaw ka na. Oh. Dili sa pag-unsa. Usas gibarugan ni Gobernador Aris Aumentado mga igala. Iyang mga pamahayag, labi na panahon sa supa, state of the provincial address. Serbisyuhan yun ang mga bulanon. Hinukto ka na to, kamong mga naminaw. Natuman ba? Puro programa panerbisyo ang gipangusgan mga igsoon. Isabwag po na sa kahanginan, diri sa radyo, kung unsa ang mga programa. Alang sa kaayuhan sa katawhan. Pagpasuga sa kaislahan, mga igala, na naman. Serbisyo ngadto sa lain-lain ng mga lugar, mga igsoon, na aman. Diba? Serbisyo sa panglawas, na pagpaluyo sa bisan-unsang opisina, mga igala, dipid pananglitan, na aman sab. So, mo ni mga igsoon nga, mo ni mga igala nga, kini laging kana bitong magbinasulay na adto gyud uli sa katawhan. Kaya katawhan man mo'y nagbutang. Katawhan sab ang mahimuot kung ang ilang gibutang makiserbisyo ngadto sa katawhan. Oh, katawhan sab ang mahimuot. Mo ni mga igsuon nga kini laging ugnaan ay mga programa bitaw, balik ko na to. Adto magkakapalpak na iapan mga igala sa programa, diri nas ubos nga bahin. Diri nas ubos nga bahin. Nga anuman, dili kalikayan mga igala nga kung minus lagi ang sinsiro sa usa ka opisyal, mailaman sa buhat. Pag ang barangay magadawat og mga taba nga ang galista mga barangay opisyal mga igsuon, wa gani mulo maayo ng pagpadagan. Pero daghan gani ang musinggit mga igala, lantugi uno na na. Og daghan ang musinggit. Oy, ngano man eh, kami are. Oh. Nana ba? So atong panghinauton mga igsuon nga kining problema sa pagpanglista, pagpahaluna sa mga tabang, mawala na ni. Mawala na. Pero mao ra man po isinggit og nay tabang, mawala ra man po nang singgit, kadugayan. Pero mao lagi na makadungog. Ang katawhan mga igsuon, luyo nga ang kadaguan sa opisina nga mao'y tinugdan sa maong tabang ba, ayuda ba, naning kamot. Oh, para lagi anang DPWH sa nasyonal. Naningkamot nga maserbisyuhan katong nanimuyo dili layo sa suba mga higalang bahaanan. Oh, magbutang tag flood control. Hala, sundon ang mga pamaagi sa pagbuhat og proyekto, hala, bidding, subasta unsa pa kanang uban. Pero makurat ang katawhan. Kay usahay makalitok naman ang balik maambalita mulitok na mag ghost project. Mulitok na. Sinusihay, katawhan sab, magpaabot o kung sa'y resulta sa investigasyon. Ang punto, na ay investigasyon. Pero ang tumong lagi sa opisina, tinugdan nga ahinsya, tayo na rong. Pero usahay ang problema, diri sa ubos. Mausap gihapon ka na mga higala sa probinsya. Ha? Daghan magprobinsya ang Pilipinas, mga igsoon. Sa ato pa, daghan gobernador ang Pilipinas. Kaya daghan magprobinsya. Mauni mga higala nga, gipangarastihan, gipaningkamutan yun ni gobernador Aris Aumentado, nga limpyong panggobyerno. Oh. Kaya naaman lagi usahay, hinungdan sa pagpalpak, sa ubos nga bahin. Klaro mga igsuon nga hangtod karon gibarugan yun ang limpyo nga panggobyerno. Ikahimuot sa katawhan basta maayo ang pagpadagan igsuon ginikanan. Ikahimuot sa katawhan. Orientation sa rice. Oh, kining apod-apod bitaw bugas mga igsuon. Oh, kinahanglan pong hipno ang pagi ini. Oh. probinsya ang maglihok, di ba? Papangatag ang mga bugas. Mao lagi ni. Usahay, maagas pang bugas. Kanang naiagas ba? Isod sa sako, makabantay mo usahay. Naipila ka kumko mga galang maagas. Napoy usahay, maagas po. Gumikas implementasyon sa programa. Pero ang tinugdan sa programa, mayo ang tumong. Mga igsoon. Mayo ang tumong. Na kay ang ibarugan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Amintado, maayo man nga panggobyerno, iyag yun ang paningkamutan. Gi paningkamutan na. Nga maayo ang pagpadagan sa panggobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kaya doon naman po yung mga kasinatian sa mga katawhang bulanon sa nakalabay ng mga katuigan, mga igsoon. Nga usahay murag, lantugiunon sa ang pagpadagan. Ang pagpadagan, kanalang terminong lantugiunon ang atong gamiton. Mao ni mga higala. Ang panglantaw sa usa ka leader ngadto sa katawhan, serbisyuhan sa hustong pagpangalagad. Nya sa di patamo adto sa lain nga mga hilisgutan, mga igsoon, ha? Asar ba tong orientation sa rice, mga igsoon, mubalik ra to. Ako to ipaabot kaninyo uluhan sa balita, mga higala, no? Oh, daghan magupoy ng utana nato mga igala, gano'n sa mga tag, di man da utana, pagpangutana. Orientation sa rice distribution, gipaygayon sa Kapitolyo, kapin sa 2,000, tinunan apel sa space karong tuiga. Lain po itong usaka punto. Mao ni mga igsoon, no? Nga, padayon gyud, ang pagpangalagad, gibarugan gyud, sa administrasyon mga igsoon ang limpyo og maayong panggobyerno. Gibarugan gyud na mga igsoon. Ya, kita pong lias ubos nga bahin. Ha? Kun unsa say mga programa sa gobyerno, similya ba unsa pa kanang uban diha? Ito nung sab nato. Ha? Ito nung unsa na may buhaton, usahay ang uban di man itunong. Ah, pero gidawat ng similya. Ang uban sa mga igalang midawat, gitunong. Ah, midaghan gyud. Mikita ang abot. Susihon na. O, susihon. Kung mangayo kag similya para pispan, nasusihog na nabay mong kinugkuban dihang pispan. Kay basig magsige lang po pangayo, pero wadi ha, adi ay kinugkuban, asa man ni mo palanguya ng isda. O. So, naana karon ang mga pag-amping sa pag-apod-apod, mga igsoon. Kabahin lang ni sa pag-amping. Unya na mag-usba ang paagi mga igalag, makita po nga ngayon usbon. Ah, medyo kumpiyansa rato sa una, sa nang labay ng katuigan, kumpiyansa rato. Usbon ta ni gamay. Oh. Kaya di lagi po parihan ng tao nga mudawat mga igala. Oh. Mabitang mugawas ng pasiyaw sa uban nga muingon mga igso. Ah, hindawat, o similya, dito mas altar ibutang. Oh, di ba? Pero daghan sab ang midawat sa similya, pag-abot sa timbunga sa similya nga gitanom og namunga, binandol-bandol o binugkos mga igsoon nga mga igbaligya ay dito sa kamerkaduhan, gikan sa similya nga gipanghatag sa kagamanan. Binugkos-bugkos ba? Daghan. Kaya naman po lagi mo tunong. Napoy uban nga dili. Maghatag po pagtulunan sa gobyerno mga igala nga inigpanghatag na stabang. Kay tinud-anay ang paghatag sa programa mga igsoon, ayuhon na po pagsusi. Be, kinis luloy tutas, nangayo manig similya. O, ngayo manig similyang talong, nangayo manig similyang okra, sikwa. Alabi, ato saning adtoon dito. O, naana ba iyan limpyo? O kaha, namunga na baka ang iyan sikwa? O, mikatay na baka ang iyan tanong? Dabi, pag-adto o gwadiha, maghatag o pagtulunan sa ahensya. Ah, usbon na paagi. Usbon na to ang paagi. Miabutan ini paghisgot mga igsoon. Kaya nagkahisgot, nalakbitan na to kinimpulong matinud-anon. Matinud-anon. Ang mga opisyal, kinahanglang matinud-anon. Kita po nga, ubos sa pagtabang sa mga opisyal, pinagi silang katungod, pagpaningkamot, nga tabangan, kinahanglan sa bantao matinud-anon. Kung gihatagan, kag similya, itanong. Hmm. Ha? ayaw ng lima na lang katinghatagan sa programa sa gobyerno, pagpanghatag og similya, wag yung ka makatanom. Kaya masayang man. Ah, masayang man ang gihatag ng similya. So, inana, mga higala, ang pagpaningkamot karon sa agrikultura, sa provincial agriculture's office, mao ang pagpaningkamot. Mao ang pagpaningkamot na matunong yun. Ngadto sa katuyuan, kung ano nga giladlad ang programa. Ngano nga giladlad ang programa. Mga dunay nangutana nako mga igsuon. Ano sa magsugod ang tinghuaw? Akong tanaw mo magsugod ng huaw. Bisag naapay ulan-ulan panalagsa. Oh, kay kinira ba punting init mga igsuon? Kiniting init ba? Sa di pa mo buylo ang pag-init, manghigala, pila ka semana, pila ka bulan. Naabi apoy ulan-ulan nga ino nato sa sinugdanan, sa huaw. Pero di na kaayo makabaha. Naana. Labi na karong panahon nga nang climate change. Muta na ratas pag-asa o gasugod na ba? Mr. Pag-asa, muta na minimo puhon-puhon o nagsugod na bang huaw, guwapa ba? Kay karong panahon na kay Mayo, mga higala, sa kinaraang pagkahimo sa atong kaumahan, labi nag humay. Tingtagod na ron. Tingsimilya na ba? Oh. Kay pag-abot dapit sa mga talita po sa Mayo o di ba ka primerong simana sa Hunyo, mga igsuon, na naman untay makita nga humanagtanom. Gasubay-subay na lang ang tag-iya sa basak, sa ipilapilan sa basak o kadaplinan sa basak. Ha? Nga baysubay na kay mausab na ang tubo sa humay kada buntag kay kining humay mga igala maila man ang kausaban sa tubo oh limiro tot limaray dahon sa kadugayan mahimong pito hantod dagko na lipay na ang gatanom tanaw-tanaw des kadaplinan mangutan na rata o gasugod na ba gasugod na bang huaw. On init ang isgutan, mga igsuon, ating init, besang pag magdagom-dagom ng langit, mga igsuon, sa punaw-punawan, besang pag magdagom-dagom, magulan-ulan, sa Mindanao pa pagkasulti, mga igsuon, besang pag magtutalite, kanang talite dito, diri sa ato na, taligsik. Di ba? Maambuto kasugod na ba? Basig maka pangutan na taniinis pag-asa mga igsuon kay importante kayo. Na magupoy ubang mga mag-uuma nga mangutana kay dili na lang mo pahinayak og similya. Nga ano man tinginit naman. Oh, tinginit na. Na maniguro sab sila kay masayang mapun similya. Bisan pa mga igsuon kun ang similya hinatag sa gobyerno na agihapon ang pagkasayang. Bisag diin magagikan ang maong similya, mahumay man mautanon, sayang yapon. Oh, sayang. Busa ang uban, di kalikayan magpangutan na. Nagsugod na ba si Luloy ang huaw? Lisod po na ito itubag. Mangutan na rata. Kaya ang opisyal nga makapahibalo, mga higala nga nagsugod na, maramang pag-asa. Sa tuminig pag-asa, Philippine Astronomical and Geographical Pag-asa Services Administration mao ni mga igsuon. Mangutan na rata niya na pero ato na ta maghisgot niya naglunes kumantay programa og mapuhon kay Sabado man a Martes por siguro kay ang Lunes mga igsuon na nang takna sa gobernador isubli pagpabati mga igala parang madungog yod ang mapamahayag sa atong talahurong gobernador mga igsuon. Pero nayusahay nga sigob dili makatingog kay importante ang gihimo. Oh. Basta di ganin na matingog mga igsuon na ay importante ana nga giasikaso panglungsod nga serbisyo. Oh. Mangunay sabsiya kunway importante lakaw. Uba ni Attorney Handy Lagunay ang chief sa Provincial Legal Office dinis ato sa Kapitolyo o sa Lalawigan sa Bohol. So mao ni mga igsuon nga mo lagi ni dagay mangutana nato o gasugod na bang huwaw. Ambuto gasugod na ba? Basta kay karong panahon na lagiting ang init. O. Kun hulagway, pag hulagway lang sa palibot, ha? Hilabihan ka init mga alas 10 ngadto sa alas 3. Pagkaabot sa alas 3 mga higala, dagom-dagom, nasa ito taligsik, napoy makauan, makabalisbisan. Nanana. Makadaot ba pug tanom ning iyon na nga klase sa kahimtang sa panahon. Nay tanom nga madaot anak mga igsuon, hilabihan ka init kalitog ulan, nay madaot anak nga tanom. Nay madaot, pero dili tanan. Lain atong isigutan mga igala dinis atong pagpanaguban ning atong tulumanon pagpakabana bulanon. Ari ta maghisgot mga igsuon sa laing punto bisag nubo na ang atong oras. Hisgot-hisgotan gihapon nato ni mga igsuon. Pinaagi na lang sa pagpahibalo unya dito makus opisina ni Dr. Emerson Mateo mga igala sa Capitol Clinic unya sa BC man to siya wala kayo may magkaistorya. Pero doon na to siya gisgutan nga sa iyang opisina mga igala naagyapon ang mga tambal. Adi mampudlisod ang gikinanglan. Natural, basta tambal, resita. Oh. Gawas, huwag tambal, sakit sa ulo, kaya itsahan lang na mga igsuon, natagan lang na, huwag way resitahay, nga tambal. Pero kanang uban, kakinanglag resita. Nga naman, mumay basihan, nga muna ihatag, muna gikinanglan. Kaysa resita, magod mga igsuon, gihulagway diha, ang milligrams, ano ba? Gihulagway ang tambal. Nasab diha ang tugon, kapila tumar sa kadlaw, di ba? Kapila inom sa usa kadlaw. Daghan magud pud ang wa masayod mga igala ini kay di magud kayo hisgutanan kanang opisina pero naa na. Nya mag-check up sila Lunes. Lunes. Lunes na may duha ka bangko sa gawas mga igala. Kaya naman sabi yung magpasikap. Muna ang serbisyo. O niya, kunwa ko masayo, matagoy, bestoan ni sila sa bilangguan. Bohol District Jail, mga igsuon. Kaya giasikaso po ng panglawas, mga igala, sa atong mga kaigsuonan, nga to adito sulod sa bilangguan. Nga bilanggo ba? Kaya kinilaging panggobyerno, mga igala, way pihig ni. Kining panggobyerno, nga gipadagan ni Gobernador Aris Amintadong mga kaubanan, way pili. Unsa man ang imong kahimtang, hain ka man maglingkod, unsa man ang imong sitwasyon sa pagpuyo, apil ka sa programa sa pagpahimulos. Apil sa programa sa pagpahimulos. Unya gilakbita nato ning Capitol Clinic mga igsuon tungod kay layo magud ang uban sa lungsod mga igsuon kay hibaw man ka Kapitolyo ni aman sa siyudad. Dabi sa bugang ng hinahanglan, mga igala, tuwa dito sa 80 na kakilometros gikan po sa Kapitolyo. Okay lang dool-dool. Pero mo serbisyo sila. Ato ning gilakbitan kay kabahin gihapon ni sa buhatan o opisina nga nag-alagad sa katawhan. Wa sa gihapoy pili. Himamata lang ninyo, mga igsuon, kanang matinagdanon dihan doktor, si Dr. Emerson Mateo, mga igsuon. Ako di ko suwito ha. Nay pagkatagalog manulti ni Dr. Mateo, di ko suwito. O Tagalog ba ni siya, pero nausahay. Kanang mag-istorya may mga igala, mapugos ako pagawasin ng akong tinagalog nga ambot, hingabot ba ni Tracy Kabuok? Makalingaw sa mutagad, matinagdanon mga igsuon, uban sa iyang nga kaubanan, igsuon ginikanan. Butagad yun. Masulayan na ninyo kung kamumuadto dito, pero ipahibalo lang na kudaan, usahay, inigadto dito siyang opisina, usahay, wa siya diha. Kay daghan manigia si kasus doktor. Mutambong og meeting, natural maning naas opisina, naagi panagtagbo, doon naging katiguman, na meeting, muning usahay, wa ni diha. Naman sa pangiyang mga kaabag diha sa Capitol Clinic sa mga igsuon. Naman sa mga kaabag diha. Na diha. basta kay murag tulo o upat ra ba na sila diha. Oh, upat o tulo ba. Sa paghiling o pag-check up mga higala, Lunes. Oh, adlaw Lunes. Check up. Kay ila man ang gi-schedule para hindi masaag ang tao sa pag-adto. Aron dili masaag ang tao sa pag-adto. So, naamag yung mga balatian sa tao, di man nakalikayan. Matigulang o madili. Yung nakalikayan mga igsuon. Napoy tambal dito. Depende sa supply mga igsuon. Kaya usahay magunin tambal. Karin tambala, dugay mahurot. Kay kulang awa kayo daghan ng inanglan. Kari dali mahurot. Naipod mo katinga kung ang inyong gikinanglan. Wadiha. Kaya maumanin tambal. Pareha manig butika mga igsuon. Kining klinik, pareho nig butika. Ma'am, nabay inyo inin tambala? Wa, nahurot me. Oh. Nahutdan. O, nga na, ragyapon. Oh. Nahutdan. Kare, o di ana. Oo. Yun na lang sa gihapon, mga igsuon. Ha? Atong gilakbitan ang Capitol Clinic, kay kabahin ka na sa pagpangalagad sa lalawigan sa buhol. Kabahin ka na sa gihimo o adtuan sa tao, mga igsuon, nga dunay balatianon o dunay problema sa panglawas. Dalagi sakit. Ha? Kay diretso lang po tag-tumar-tumar na biyan ng consult your doctor. So, bisag na ibalo na tagon sa itambal, mukonsulta pa mga tag-doktor. Kay naaman diha ang kalagdaan, regulasyon, pilay tumaron, kapila tumar sa kadlaw, at tambal, lagi ang tambal. Pero, iagi man naghapsay, ha? Iklaro man ang pamagis pagtumar, kaduhara ba sa usa kadlaw, katulo ba? Kausara ba sa usa kadlaw? Kaya depende, mas gibugaton sa gibate. So, naklaro na nato mga igsuon nga karong mga panahon na galihok ang mga opisina sa provincial government. Ako subleon, makaniadto man sa bago pang gasugod si Gobernador Ares Aumentado pagpangalagad isip amahan sa pagpangalagad din sa ato sa lalawigan sa bol nga maoy atong gobernador ning lalawigan, galihok ang mga opisina mga igsuon. Di yun nato nakalimtan. Bisan ang opisina, mga higala, pagpaabot o kasayuran nga ito sa katawahan, galihok. Kanadeng Capitol Reports. Madungog man na mga higala sa lain-lain ng mga karadyuhan sa Kabisayan, labi na Cebu. Mga IPIP station din sa ato sa lalawigan, sa Bohol, sa Kalungsuran. Madungog. Sa ito pa galihok. Sagdi na lang nang magsigigingon ang uban, mga higala, nga way gihimo. Sagdi na lang na. Sagdi na lang. Kay mo man puy ila tingaling tinguha dinis kalibutan. Ay ila po na papel. Pero ang katauhan kung pangutanon mga higala, galihok. Ang pangagamanan sa lalawigan sa Bohol pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado o mga kaubanan head of offices sa lain-lain ng mga buhatan o opisina sa lalawigan sa Bohol sa ngalan sa provincial government. Wa naman ko'y oras mga igsuon sa pagpadayon ining Montulmanon pagpakabana Bulanon. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa provincial government, uban ni Gobernador Ares Aumentado ug mga kaubanan, sa paimo, uban sab ni Attorney Pilipina Asoy Pulio ug ni Sir Mark Anthony Fernia sa tagdumalan ning CBN DYRD. Kami magating gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Dire sa Master Control, Engineer Kagawad Jerry Cahes, kauban ako pagpalupad sa akong tingog, gikan sa pagsugod hangtod sa kahumanan. Nining atong pagpanag-uban sa inadlaw nga tulumanon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes mga kaigsoonan. Dire sa video si James Bumbulero ang akong kauban. Ako si Loloy Tutas hinumdumi. Pagserbisyo alang sa katawhan. Organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ay, maputlan yung taani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
10: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, herbal
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bumab!

0: Hinilab quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: GTX 500.
3: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Undiscarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
20: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
19: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
20: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
19: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
20: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
19: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
20: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
21: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. 10 for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Do

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Down!

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino 40.
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: GTX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, atong first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors ato ang mga kaubanan na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi usab sa ito ang mga department heads and office heads nato nga ipunguluhan sa ito ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. O gilabi na usab sa ito ang kauban sa kaano buha sa pagpanerbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Turimocha. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpanginaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ding sibya tong programa ug asa man mo karon na himutang mga higala sa ito ang mga listeners na po sa ito ang nag-watch na itong Facebook sa DYRD. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang mga sa ito ang mga 15 ka barangays nato diri sa syudad sa Tagbilaran nga nakiguban usab nato, no? And of course, labi na usab sa ito ang 15 ka kapitanes nga ito ang dakbayan sa pagpaminaw, pagiguban nato sa itong matag-adlaw nga talumanon. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa nga may nag-insure nga dumugta sa kahanginan, no, si Sir Jerry Cajes, si DJ Cyrus DeVirus og si Sir Gilbert Tulop nga may naging sure nga madungugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Og ilabi na usab sa ato ang official Facebook page, ang DYRD Bohol ang kasaligan, og sa ato ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 7, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, oh sorry, it's Huwebes. Marami ko nga kakuan, no? It's adlaw nga Huwebes. Yes, mga higala, no? Pagkapaspas sa itong adlaw, pagkadali na kayo sa panahon, it's already May 7, ano? And bago po man pag-afiyasa diri sa syudad sa Tagbilaran, pero pagkapaspas, mga higala, sa itong adlaw. So, laing adlaw na sa mga higala, laing usab na adlaw ang itong pag-ahisgutan, kabahin sa mga news bits nga itong nakuha sa tubuhatan sa City Government of Tagbilaran. So, stay tuned. Kaya rumahataga na ito ang update o mga impormasyon, ang ito ang mga katawhan nato diri sa Sudan sa Tagbilaran. So mao nang stay with me until the end sa tong programa mga higala para makapaambit ano sa mga labas nga impormasyon nato sa tong pagamhanang lokal sa Sudan sa Tagbilaran. And of course mga higala, ito na muhatag po tag-update no sa to ang midweek report no sa to ang libreng sakay and of course sa to ang kumpra sa Tagbi food vouchers. So we'll give you the update no kung unsa na nahitabog o pinakabuok ang i-avail ang mga naserba nato no sa serbisyo kay para sa to ang mga katawhan diri sa syudad sa Tagbilaran pinaagi sa Facebook page post ni Mayor Jane Yam. So mao nang stay tuned para makahatag tag update no sa mga kalihukan ug programa ni Mayor Jane Yam ug mga serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane sa Dakbayan sa Tagbilaran. So sa dili pa natin hatod ang mga naiyang mga impormasyon na naiyang mga programa ug serbisyo ni Mayor Jane Yam ug labi na usab sa mga news beats nga atong nakuha ug update sa tumbuhatan sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran ari sa ta sa tong kamustahan no mga higala ato jud dalon diri sa tong programa ug pagpangumusta sa tong mga suking tigpaminaw tungod kay ato ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran nga every time nga moana si mayor sa ato ang City Hall diri ni siya makalimot sa pagpangumusta sa tong mga katawhan nato sa tong mga clients nato sa City Government of Tagbilaran. So mao nang it's a very nice gesture and nga ato pong dalon diri sa programa pagpangumusta sa tong mga avid listeners nato no both sa tong radio and labi na usab sa ato ang Facebook live. So mga igala, kamusta man mo? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine. Naamo sa maayong panglawas no. And speaking of panglawas mga higala no, disad nato makalimtan no sa kung namangi tay lakon mugawas man ta sa tumatag sa tagsa ka mga panimalay or mugawas man ta sa mga tagsa ka mga pangtabuan. Ayaw mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga adunay hood para protection sa tong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Katong panahon mga higala, say mo uwan nga kusog kaayo lo di ba karon konyo na bantayan ga sige na og uwan dagum na so mo nang ampingan na totong lawas labi na kung mukalita pong init no kay dako kay puruhan og dako kay posibilidad kini ato ang makaakwai tag ubo hilana tug sipon so natay nga ni mga higala dako kay intansya og puruhan no og posibilidad usab nga ato mga responsibilidad sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay no di nato magampanan og tarong tungod kay naglalain nato ang lawas ilabi na usab no sa ato ang pagpanarbaho no sa ato ang mga pinaiya mga itangtrabahoan tungod kay naglalain itong lawas na ipuruhan na maka-absenta no sa ato ang pagpanarbaho sa so, manang ampingan nato ang itong lawas matag adlaw don't forget to drink 8 glasses of water a day no to stay hydrated plus don't forget to take vitamins no kay tabang sa disya para proteksyon nato laban sa aning mga sakit. So, matudimanan, matag-adlaw nga, health is wealth. So, aring punto ang mga higana, aring nausap kita sa tuang pagpasalamat no sa ato ang sa ulog Tagbilaran 2026 sa ato mga official sponsors kay tungod nila mga higana no because of their generosity sa paghatag og sponsors nato para mahimong successful ang ato ang mga dedeiyang mga saulog programs or saulog activities. So mga higala, at this time ato nang pasalamatan ang ato ang mga official sponsors sa ato ang saulog Tagbilaran 2026.
2: All are invited to witness.
4: Yes, ato mga co-presenters, we would like to thank the Provincial Government of Bohol, T3CK Group, Gaprotec Security Incorporated, Capier Source, Capier Source Enterprises, Do Exam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber Eds, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. And special thanks also to Governor Erico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Pesas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Kismet Terol Macuno, Liga President Irma Rose Pedroza, PCL President Joanna Cabalit Pinitay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erector Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our diamond sponsors, we would like to thank BioPharma Corporation, Panale Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKid Truck Solutions, Balay La Nina Beach Resort, PWD Training Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media sponsors, our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Exam or Des Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Lightport Center. For special thanks also to the following: Unitop Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Islao Art and Sign, Ocean Fast Furious Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken Ati Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bang, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Roast, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mixed Grater, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cuclea Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafoods, Lula Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagandagan kayong salamat sa ato ang mga official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026. O garing puntuhan mga higala, arinaw sa kita sa pang news beats nga itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Malipayong gibalita ni City Mayor Jane Yap ang pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa Department of Education o sa City Government of Tagbilaran alang sa pagtukod ug dugang classrooms sa mga public schools sa Dakbayan. Sumala sa mayor, makadawat ang syudad og 53.7 million pesos nga pundo nga direktang i-download sa LGU Tagbilaran. Kini nagpasabot nga mas paspas ang implementasyon ug mas epesyente ang pagtukod sa gikinahanglang mga classroom alang sa mga estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor kang DepEd Secretary Sunny Angara ug sa kinatibuk-an ahensya sa ilang pagsalig sa Dakbayan. Gidugang usab ni Mayor Jane na adunay dugang mga eskwelahan na mapahimuslan pinaagi sa pundo ni First District Congressman Babaya nga magpalig-on sa sektor sa edukasyon sa siyudad. Matud pa niya nga ang edukasyon nagpabiling prioridad sa Yaphala administrasyon aron masiguro ang hayag nga kaugmaon sa kabatan-unan. Kabahin kini sa people-centered governance sa Dakbayan nga konsultatibo, participatory ug nagpabiling lig-on ang fiscal management diin zero loan ang Tagbilaran City. Sa laing bahin usab mga higana, kapin sa 1.2 million pesos ang gipagawas sa City Government of Tagbilaran aron suportahan ang libreng sakay program nga nakabenepisyo sa libo-libong Tagbilaranon. Sulod na sa 17 kaadlaw, gikan sa Abril 13 hangtod sa Mayo 5, nakatala ang libreng sakay program og 67,125 kapasahero ug 3,937 kabiyahe. Kini nagpakita sa dakong tabang sa libre nga transportasyon isip tubag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug palaliton. Matod ni Mayor Jane Yap, nga gihimo ang libreng sakay isip direktang tabang sa mga commuters nga trabahante ug estudyante dinhi sa Dakbayan. Dili lamang mga tagbilaranon ang naka-avail sa libreng sakay tungod kay pwede kini sa tanang sumasakay sa mga ruta gikan sa City Square padulong sa mga nagkalain-laing barangay sa siyudad. Ang libreng sakay padayon nga nag-operate Lunes hangtod Biyernes alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Nakip sa mga ruta ang gikan sa City Square padulong sa Mansa sa Buol, Habitat Buol, Buoy Talukto Ubuhan Coastal Road, San Isidro Cabawan, Dao ICM, Lindaville, Manga, Piñaflor, Tiptip o B. Inting Padulong Dao IBT. Aduna usab special route alang sa mga estudyante sa Tagbilaran City College gikan TCC padulong B. Inting nga magdagan gikan alas 11:30 sa buntag hangtod alas 8:30 sa gabi. Kung mga higala, mao kadto ang ato ang news bits nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O ganyan punto sa mga higala ay nausab kita sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Alam sa mga Tagbilaranons, please don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Kay diin ari na ito makita ang mga official nga informasyon, official nga mga announcement nato sa ito ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran alang sa mga Tagbilaranons. Ikaduha, ari usab nato makita ang mga lalaiyang mga serbisyo, programa o mga proyekto nga updated alang sa gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news arita sa legit nga mga Facebook page sa ito ang Mayor Jane Yap na dunay nga Jane Yap with blue verified check. So ari po ito ang mga higala at ang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. It's a midweek report sa ato ang libreng sakay ug kumpra sa Tagbi food vouchers. As of May 6, 2026, pila pa lang kaadlaw sukad atong gi-roll out ang atong crisis response, pero makita gyud sa numero ang epekto sa direktang serbisyo, diretsong tabang nga naabot sa katawhan ug nakapalihok sa atong lokal nga ekonomiya. 67,125 passengers served, 3,937 trips completed, 1.2 million nga subsidy directly nakatabang sa Buholano commuters og local drivers. 22,569 food vouchers gigamit sa atong mga merkado, 10,064 vouchers na in cash sa accredited market vendors, and 2 million plus na ang direct cash disbursed ngadto sa atong lokal nga ekonomiya. Samtang naa ta sa crisis, atong gisiguro nga na ay masakyan ang mga tawo na ay pagkaon sa lamesa, mabuhi ang atong mga drivers, mutuyok gihapon ang kwarta sa atong lokal na ekonomiya, matabangan ang atong mga vendors, merkado o mga farmers na suppliers food sa atong palengke. Dili lang ni ayuda, economy activity ni nga ginapadaga nato aron walay mabiyaan. Padayon ta sa serbisyong buhat kung saan para sa pamilyang tagbilaran. Umaw ka to mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Yes mga higala, no, para sa dugang impormasyon o detalya sa kung gibasa sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, you can visit, like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane nga Jane Yap with blue verified check. Umaw ka to mga higala, no, ang ato ang update nato sa ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. So umaw ka to mga higala, o ganyan puntuha ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa nang adlaw natawhan karong adlaw May 7, 2026 adlaw nga Huwebes. Taga Barangay Dao, happy happy birthday ni Lucita Maghinay. Taga Barangay San Isidro, happy happy birthday nila ni Jovinal Beniga, Rodolfo Manamtam and Grace Lynn Dagala. Taga Barangay Tip-Tip, greetings going out to Dumitila Evelina Fuertes, Benedicto Abalos, and Marlene Tenez. Taga Barangay Manga, greetings going out also to Trinidad Badayos and Isanislao Mission. Taga Barangay Ubuhan, happy happy birthday nila ni Julio Budlong Rolando Albaa Senior. Taga Barangay Buoy, happy happy birthday nila ni Israelita Ganon, Merlin Deloso, Juvenal Cagas, Perferio Caipang, Doya Boncales. Taga Barangay Cubon, greetings going out to Milagrosa Casan, Fortunato Guliem, Benedicta Balagot, Lydia Vivas, Benedicta Bagasbas, and May Agakan. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Israelita Duetas and Chito Saludo. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday to Joseph Fabiosa. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday usab nila ni Ramon Bautista. And Barangay Mansasa, happy birthday to Norma Bete, Myrna Gamas, and Oliver Daguldo. Taga Barangay Buol, happy happy birthday nila ni Tuvina Iyog at Stanislao Magalyon. And Barangay Dampas, greetings going out to Imelda Pastrana and Godofredo Teofis. Once again, happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buwan sa pagpanarbisyo na nagsaulog usab sa nangadlaw na tauhan karong adlawa, happy, happy birthday nila ni Desiree Glory Sarong Villasiray, Roderick Morhia Cabigon, Marlene Jel Humarito Gonzalez, ang SK chairwoman nato sa Barangay Kabawan. Happy birthday, Perferio Cagadas Caipang, Antonio Abrigana, Rikina, Betsy Figuero Dakaldakal, Dalia Lamanila, Bungkales, John Lloyd, Uduhan, Oliver Daguldor, Norman Pitarca, Esther Magno Dahal, Fernand Capayas, and Luke Dalagan. Happy birthday, Luke, no, sa Barangay Poblacion 3 sa Pangkagawan. Happy, happy birthday. Yes, no, happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, sa mga suking tigpamina, usab dong nga nagsaulog silang adlong natawahan karong adlawa, nga wala na to na-mention sa to ang programa. Once again, happy, happy birthday ka ninyong kanan. And yes, no, mayang adlaw usab di ay sa ito ang tigpaminaw itong programa, si Leo Labadan and Agri Sula Agring Valiser, no, mayang maayang adlaw ka ninyo o dagan kayong salamat sa pagpaminaw nato through sa ito ang Facebook page live na to, no? Sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan. Dagan-dagan kayong salamat sa to mga listeners pod na to, sa to ang radio nga din na to mag-greet, no? Kay namino karong mga oras sa hello hello ug dagan kayong salamat ug amping takapunay. And yes, no, sa to mga suking tigpaminaw niya itong programa sa to matag-adlaw, dagan-dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na to sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sabi kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna, nitong istasyon, nitong programa, ang magpakabala alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano, buingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors, ito ang Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Aldin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una, herbal
1: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudan sa Tagbilaran.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa. Pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya Waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa misa ko mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
20: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30.

0: Oras sa Dewede Worldwide, ang radio sa Katawahan, alas 12:05.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay ng ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ining adlaw karon nga Biyernes, Mayo 8, 2025, akong magtutod ganinyo sa mga balita din sa atong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Una din sa atong dapit, tulog ka mga kongresista sa Bohol nang usulta sa katawahan sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Sa kauluhan, dili angay tumpangan sa administrasyon ang mga tao nga nandaot bato kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini sumala pa ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, gipanghimakag sa Iran ang basangil nga nalambigit kini sa pagbuto og sunog sa South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz. Bago ko ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye din yung mga balita, human lang sa pahinomdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa ating balita sa kauluhan, dili ang itumpangan sa administrasyon ng mga tao nga nang daot batok kang PBBM kini sumalapan ni Vice President Sara Duterte. Ang report sa UNTV News.
1: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang patulan ng administrasyon ang mga tao naninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ni VP Sara nang matanong hinggil sa kanyang reaksyon sa ginawang pagpapakulong sa dating broadcaster na si Jay Zonza at blogger na si Jeffrey Ka Eric Celis na sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng fake medical bulletin ni PBBM. Ayon kay VP Duterte, masyadong sensitive niya ang mga taong naapektuhan pa ng opinyon ng maordinaryong mamamayan. Imbis na patulan, mas mainam niya kung pagtutuon na lamang ng atensyon ng Pangulo kung papaano may ayos ang ating bayan.
2: Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga.
1: Wala pang reaksyon sa ngayon ang Malacañang hinggil dito.
0: Balita sa gawas, gipang himakak sa Iran ang basangil nga nalambigit kini sa pagbuto og sunog sa South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz. Balikan nato ang UNTV sa detalye nini.
1: Mariing pinabulaanan ng Iran ang alegasyong sangkot ito sa pagsabog at sunog sa South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon sa embahada ng Iran sa Seoul, walang kinalaman ang kanilang armed forces sa insidente ng barkong HMM Namu. Iginit din ng Tehran na nananatili silang committed sa kaligtasan at seguridad ng maritime navigation alinsunod sa international laws. Kasabay nito ay hinimok ng Iran ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na sumunod sa kanilang mga ipinatutupad na patakaran para na rin sa kanilang kaligtasan. Naganap ang pagsabog at sunog sa HMM Namu noong gabi ng May 4 habang dumadaan ito sa Strait of Hormuz.
0: Ayun, salamat UNTV News at itong tibayan o maayong pagpaminaw at ang mga Facebook viewers and listeners. Salamat kayo ni Jemima Jean Piguero Busano niya sa lungsod sa Kandihay, sa lungsod Daan. May pamanasaw ni Doc RR Romulo Romero niya sa Luway o ni City Jesu Head Dr. John Turalba sa mga staff sa CG S.O. Bago ito mga higalang, naglanggob sa itong mga balita sa Alturas Group. Balita sa Untong Tutok, kauban sa Technical Department, Engineer

0: panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
0: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon dyan butang ganin mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao, imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga giprovide, din na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre. Aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre. Okay, dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tinay, DYRD kanunay.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bawo na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times
3: Agay!
2: Faster.
3: Sakita sa kong lawas ron, oy.
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
8: 100%.
9: Based on RENI with proper diet and exercise.
10: Help stop Immunity Gap.
11: Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nauli yan na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nauli yan na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nauli yan na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
15: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa.
13: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
22: Rexino Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kinsay ngalan nato, sir?
27: Paul Mercado, di ay ni sir.
26: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o GTX500?
27: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og GTX500, niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. GTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. GTX500.
28: GTX500, mabali sa mga butika.
29: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID. Aniya kining tulumanon. Gitaniya sa alauna. Taniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mang Molyoso.

0: que mucho estaba en policía, que un gran que no sabe si ya tía y yo volví a seguir en galería, so a la una a la hora que viernes con ella la fecha 8 a bulan sa mayo atau mai ini tu ngebak beri banyak kering yang terang mengasuh kena tetik kau ini satu nopayan setiap belaran mengasuh ke sebelah atau satu maka kalungsuran tapi nadia satu mahal ngalungsuk selawai kamusta atau baik di kuatu kembangan peranggayan og ingon man satu mga online listeners and viewers payong polis kena tong terang atau mga pengenawat ang terang na agyon sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay nagsilantaw sa unaan kanunay na ring hamon maka himo ug mga dalaygon na buhat sa rangkini maka pahimuot sa atong lagiton nga amahan kini hapon ang iyong higala mga kaigsunan kung pulisir mga ipitar ka niyo welcome sa atong tulumanong litania sa alauna Ang mga kaigsunan ang plenaryo sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga kongresista andam na ba?
1: Way palinay, di way RD kanunay.

0: Inspirado por la norma que le pegamos a Teresa, pan especial, flameando torta, ensalada, empanada, tibinca, chupa o barba. Pan especial para toda la tomangaya, la mga producto, pan especial, mga palitadoria, sa Beachy Mall, sa Alturas Mall, o Island City Mall. Para sa inyong pang-order, pwede ka mong mundirin dito sa main brand sa pan especial, publisyon, lusin sa luay. Nasa piya, nito kayo na refreshment parlor sa pan especial. Magdanyan, kiniyo, glamiyan na sama sa dinuguan o butog tumayang si Kuwati Spaghetti Fried Chicken Humbang Baboy Pansit o Daghan pa sa Sunny's Bake Shop Heavenly Bites and Every Bite
1: D-D-Y-R-D Gisaligan
0: Parayot na mga igala sa ato nga pabrigay si Kay Karong Adlawa at ang Birnes mga kaigisuran karong ng sunod simana ah umbati na mga kaigsunan, Lunes ba ito? Martes, eh? Ready na, kumpati na mga kaigsunan ang maong plenaryo sa pagputuhay kung i-impeach ba ang Vice President o tili ba? Maong mga kongresista karon mga kaigsunan, nangandam na sa ilahang buto, yes or no? Yes or no, mga kaigsunan? O mag-isigot mga kaigsunan o mga tagna-tagna, dili-lisod na ito tagnaon na ang buto sa Kongreso, yes, yun na mga kaigsunan. I believe so. Na Congress will go for Vice President Sara, ma-impeach si Vice President Sara, mga kaigsunan. Ang thrilling na lang ani, o pila ang buto? 106 braba or more? 106 raba or more. Ang buto nga gikinahanglan mga kaigsunan is only 106 in order mga kaigsunan to convict or to impeach mga kaigsunan sa Vice President. Atin sa tamag-isgut og Senado, Kongreso sa ta. Mauni nagkainit o nagkatriling. Pero atong kanon nang ipahirundog sa atong mga katawan. Dili ta manginit, kalma lang ta, chill-chill lang ta, ano nga to ang kahimtang karon, no? Saon man ta ang mga Pilipino man ta, di man ta Amerikano, di man ta Hapon, Pilipino man ta, ala sige, atong antoson, ugunsa mga ganing ang atong wa, angay, anong tanan, naibaw mong kung anay ni angay, ane, na apuwa mo angay, ano mo ang butanga mga kaigsunan, ha? Dili bitang problema yung tanawon nga itong mga lawmakers o nangyaway. Nga karabag ko, nag-away na po mga si Filibiste, ipirahan na po niya si Ralph Rigno. Ay naunsa naman ni sila ron. Ha? Sa Senado, si Lacson, nag-birahan na iso, nag-kinusiay sila dito ni Marcolita. this is not a good sign, mga ito. No? Divided ang ito ang nasun niya. Ay noon, og healthy debate lang, mo na i-welcome kayo, no? Pero debate na, away na mga kaigsunan na tungod sa ato ang pamulitika, tungod sa ato ang paglaban sa politiko, mo na i-maot. Mo na i-maot. Kaning ato ang paglaban mga kaigsunan sa politiko, dili paglaban sa serbisyo. Duha mo na, laban sa serbisyo o laban sa politiko. Mao man ni kaingon na ni karon, no? Isig labanay naman eh. Napilaing paglaban. Laban, paglaban mga kaigsunan sa mga Pilipino. Kung ang atong isgutan, mao ang paglaban sa mga Pilipino. Unsa kahay maayo? Ang Congress mo vote for yes or mo vote for no? Ha? Let us not talk about our personal choices. Kita karon, ibaw ko na ayat mga choices na to. Tingali kita karon doon natin mga politiko nga gipanglabanan, mga kaigsuunan. Ato lamang i-categorize na o kunduhara manggalina, ato lamang i-categorize si politiko A or politiko B. Ato nang isinasahit. As a Filipino, kung sa may maayo nga buhaton sa Kongreso karon, mubot for yes or mubot for no? Mubotar ba o yes aron ma-impeach ang Vice President? Ikabubuti ba yan sa ating bayan? Mo-vote for no? Aro dili ma-impeach si Vice President Sara, ikabubuti ba yan sa ating bayan? mao may ang makadaot pangod nato mga kaigsunan kun ang atong kagulingon ang huna-hunaon ana igud dapita ta mga kaigsuonan magka problema. Kalimti ko no nga ikaw usa may para sa kaugmaon sa ato ang nasod. Sa inyong tanaw. Mao ni maayo unta kun tanawon. Pero hinumduman po nato mga kaigsunan. Kakaning proseso sa impeachment, dili na simple mga kaigsunan nga politika lang. Dili tungod kay mga politiko na ay mga kontra, ilang i-impeach ang ilang mga kontra. Dili la, it is not as simple as that. Kaning impeachment, it is a provision sa ato ang balaod. Sa atong konstitusyon, ang mother of all laws, ang inahan sa tanang balaod sa ato ang nasod, maunang nangitawag og Philippine Constitution, na adiha gibutang ang trabaho sa Kongreso, trabaho sa Senado, gilatla diha kung unsay ilang buhaton na aron madisiplina ang mga officials na dili pwede makasuhan dito sa Regional Trial Court, na dili pwede makasuhan dito sa Municipal Court, na dili pwede makasuhan dito sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, na ay mechanism, na ay pamaagi, na kaning maong mga tawhana, makabot ragihapo ni sa mga kamot sa balaod, pinagi sa impeachment. Gibutang na dito sa atong konstitusyon. So, ang gitagaag trabaho, ang Kongreso nga maoy prosecutor o ang Senado nga maoy huwes. Gibutang na dito. Unsaon nila paggamit ng ilang powers mga kaigsuunan pinasikat sa maong balaod anang dapita tawa mo angay kay ang kita gusto ko tao sa itong unona mo ilaha pong buhaton anang dapita mangyuta mga kaigsuunan magka problema ta because we don't respect them. Nakalimutan nga ilaha ng trabaho. Nakalimutan nga ila ng trabaho. So, giyong sa nila na pagtrabaho na ilang trabaho, bahala na sila. I mean, what I control nila? Pwede na mohonghong, pwede na mosinggit, pwede na to sinasuwatan nga maone. But at the end of the day, ilahan ang trabaho, we have no control of them kung unsa ilang buhaton. It's the Constitution that empowers them to do that. The Philippine Constitution, maone naghatag og gahom nila, anang ilang gihimo karon nga i-prosecute o i-try dito sa Senado. Ilahan ang trabaho mga kaeksyonan. O muangay ta o di, wala mo na. It doesn't matter kung iangay ta o di, ara. It balaod na. Wa tay mahims. Balaod na. Ilan ang trabaho. O ang ilahang trabaho, ilang ibinutpot, ilang ipamolitika, ilan ang trabaho. Wa tay mahims. Og nasuko kanila, alam, ayaw botare sa sunod eleksyon. Maura na'y atong mahims. Maura na'y atong mahims. Sa atong pagbutar sa senador, pagbutar sa atong congressman, tablarata nga atos lang gibutaran nga mahimong prosecutor o mahimong senado as a court. Kita may nag-empower nila. Pinagi sa itong mga buto. Ha? So kung wata mo angay nila silang himuon karon, pag himbutar mo nila, huwag mo, huwag magkabarihan ng inyong baruganan, kamoy na kaingon, kayo nyo mag-ibutaran. Di ba? Kung mag-ibutar mo ang mga tawana, unsa ang ilahang liho karon wa may tumong sa imuhang gustuhan, isip, ordinaryong Pilipino, ikaw nakasa, kayo mo ba nang ibutaran? Puti pasabot, mga higala. Kaya ato naman na silang ibutaran, ato na silang ito, kung sa ilang desisyon dito, nagpasabot na, kitang may butar nila, ato silang gitugutan ng ilan ang buhaton. Muna ay representative government. So, himbutar man ta nila, therefore, kung sa ilang buhaton dito, ato silang gitugutan kay himbutar man ta nila. So, unsa kahe may tabo? Mga kaigsunan, itong hinumduman, katungod kay politika ni, tayo mga political maneuver. pat atong tungduman nga hing sakay ni ining mao nga isyu dili lang ni

0: aning personalan. Ang uban umiingon, tungod sa away ng personalan, yung sakay ng isyo sa impeachment, which is pwede po. Yung sakay ang away ng personal sa impeachment mga kagsuran, na mauna ni driving force na kinahalan ma-impeach good ang presidente. Tumaunay nakadugang o katriling ani karon. Kung ikaw, Marcos, karon nga kontra mo ni Duterte, ang si Sara Duterte, yung mga kaigsunan, habog kayo o greeting, although karon kabla na sila ni Tulfo, o I believe na mukanaog pa na si Sara mga kaigsunan o tamantaman sa akong tanaw. Mukanaog pa na. Whatever reason, mga kaigsunan, maniubra sa kanang gitawag og kanang propaganda warfare propaganda importante ba it will change the minds of the voters mga kaigsunan no? So mo na sirada nila karon kun atong isgutan mga kaigsunan kining away ni sa mga Marcos ug Duterte ikaw Marcos musugot ka na naay Duterte ma presidente after nimo unya kani Pilipinas laba ah kinsa tong presidente nga mawagok doon? Kinsa tong presidente nga nagalingkod, manggukod? Maubaya na. O ba presidente ang mga Duterte? Kaya gitigit doon ang dagan si Marcos. Bungbong ran, gina eh. Dagan bong. Kaya gitigit doon si Bungbong Marcos. O pinago o kung sa managup doon, nagina, o dili lang kay siya. Iyahang pamilya, o iyang mga loyalista. O si Duterte, mga presidente, manggukod yun na. E kanang gukod, anad po sila na, anad manggalis lang patay. Mauna nga kung ikaw, Bungbong Marcos, masugot ka, na naay Duterte, mga presidente, adi, yun ka masugot. Therefore, maningkamot yun as Bungbong Marcos nga ma-impeach o mag-convict yun na si Sara. Tungod anang kung na maningkamot, kanang Congress karon siguroon gina nila nga dili lang kay 106 siguroon gina nila nga mulapas pa ana to send a message to the Filipino people nga overwhelming gyud nga ang possible nga sa ni Sara Duterte mo na liho kay Marcos karon mo na mga congressman karon mga kaigsoon hapit naman sila nagsurisuroy ang uban na congressman Alexei nagsurisuroy ang konsulta sa iyang mga constituents, unsa may inyo ang gusto nga akong buhaton dito? Mo yes ko or mo no? O maayo ko nang gihimo ni congresswoman, kanang may konsulta. Kaya sa una nga wa mo konsulta, ang mga congressman, diretso sila firma sa ilang impeachment, nabaso sa Korte Suprema. Grabe. Grabe ang ilang preparasyon in 3 months, February to March to April to May. Ya, tulo ka buwan mga kaigsoonan human gisang at ang impeachment complete. Ilahan ang gaman o plenary. Sa niagi, wa man. Pirma naman to. Wala ito plenary. Diretso pirma na. Impeach na. Sipkas na to. Kidali-dali.
1: Kanunay nga pag-ehersisyo. Paglikay sa mga bawal na pagkaon. O pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit. Sama sa diabetes.

0: Uts Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukhans.
1: Gainom ka og dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
3: Mabibili sa mga butiga.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga.

0: sa kinabuhi. Bye na! Duha sa misa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

Higala ko basag maing adlong biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 8, 2026. Lain suwat tampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Alan. Stand by Alan, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre no, ako na ipahibalo ang atong Nans Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City.
Pagka May 31, di kita sa Ipil, sa Buanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court, Plaza Luz, Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, sa Buanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Ok. And pagka June 5 sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, to dunay paraffle, gubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Huwag mong standby, alas sa suwatang pong ato maghatagag pagtagad. Tinis syempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Alan. 48 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din hi sa Tagbilaran City, Bohol. Nagat ko sa pagpadangat sa kong kasinatian sa kinabuhi ate. Sa dihang nakakaton ako sa pagpaminaw sa imong programa. Ang inyong makabuluhang diskusyon kauban si Cap June o De Genova. Ang hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat niya kung suwat tampo sa inyong tulumanon. Kung doon ay gitawag na single mom, ako po na gitawag na single dad. Sa sinugdanan, simple ra ang akong kinabuhi na ako'y asawa o sa kaanak nga lalaki nga mao ang sentro sa akong kalibutan. Dili man perpekto ang among relasyon, pero nagtuo ko nga igo na ang among kalipay. Kadabuntag, ginasudong na ako ang akong mag-ina samtang natulog sila. Ug ako sa akong kaugalingon maingon nga bless ko ate. Apan na doon ay usa ka sekreto nga dugay na akong gidala. O sa kabahin sa akong kaugalingon nga akong gitago. Bisan sa akong asawa. Ate, o sa akong kabisexual. Dili kinikalit lang. Dugay na nako kining gibati. Sukad pa sa akong pagkapatanuan, pero sa kultura nga akong gidak-an, dili kini sayon dawaton. Busa akong iingon sa akong kaugalingon nga mugna ra kini sa akong nahuna. Mawala ra ni kung maminyo nako. Ate, mahinungdan nga sa'yo yung nagminiyo. Kaya kung pa na ako akong asawa, ate, sa paaging ako nasairan. Tinuod man ang gugma apan dili kompleto. Huwag ka na, nga kulang. Mao ang hinungdan sa akong pagkahugno. Mali pa yun ang among pamuyo ni Hazel sa sinugdanan. Nagsugod mi nga, nagtinabangay sa usag-usa. Loving me o daning kamot ko nga maging straight nga lalaki. Para kanako, kang Hazel o sa among anak. Napadpad lang may pareho din hi sa Tagbilaran ni Hazel o pareho ming nanimpala din hi. Pareho pa ming minor di edad at higayuna. Mga fresh graduate mi sa high school. Nagkarelasyon o nagkadugayan, nag-ipon mi ate. Human sa tulo katuig nga pagpanag-ipon, nagmabdo siya o nanganak. Apan pilit na akong gitago akong tinuod nga pagkatao. Kay pangandoy gud nako nga magkapamilya ate. Apan ang tinuod nga pagbati, dili gud ay matago. Lisod gud ay magpakarong ingnon nga lalaki kabisan ang imong kasing-kasing dili. Unsa man ka perpektong asawa si Hazel nga rekan nako, wa nako napugngan nga matintal og lalaki ate. Nakabaton ko ka relasyon. Kauban na nako sa trabaho. Wa ko magdahom. Masakpan mini Hazel sa akto. Nagtuo ko nga dili pa siya makapauli gikan nagbakasyon kay lagito siya sa Picas Barrio kauban sa iyang mga paryente. Nangurog ang iyang tingog. Nangutana. Kung tinuod ba ang iyang nakita. Wa na ko'y kadaganan. Mituto ko kaniya. Puno sa kasakit ug kalibog. Mitando ko ate. Murag babungkag ang iyang kalibutan. Nganong wala ko siya sultihi. Mitulo iyang mga luha. Wa ko'y tubag nga. Makapawala sa kasakit kayang gibati na tuhigayo na. Og sulod sa pipila kasimana na hugno ang among pamilya ate. Ang among balay nga kaniadto puno sa katawa o kamalipayon na hilom na. Puno sa tensyon. Ate, gibasulan kong akong gihimo apan. Wagid ko gipasaylo ni Hazel. Nandiri na kuno siya sa kwa ate. Og nagmahay nga nung nakabaton pa mig-anak. Akip ang among anak na damay sa iyong kasuko nga rekan ako. Hangtod sa kaadlaw kalitang siya nawala ate. Dala iyang kasakit. Gibiyaan na miniya. Sakit alang kanako apan gidawat ko kini ate. Wa ko'y laing mabasol kundi lang akong kaugalingon. Ako raman gihapon ang hinungdan nga naguba ang among pamilya. Nakaingon ko nga dili lalim ang gibilin nga responsibilidad ni Hazel nga rikan ako. Lisod kaayo, dili sayon ang mamahimong amahan o ginahan sa kabata. Sa mataghilak sa kong anak, dili na ko tuyoon nga makahilak usab ko ate. Abi mo, kining magpadako kita og anak, magsagol ang kasakit og kalipay.
Apan bisan pa man ini, nagmalipayon ko og palangga kay nako, ang akong anak Ate R. Motuo kag sadili ate sa dihang giabandon namin ni Hazel. Ako ang gapangunay sa pag-atiman sa among anak si Andre. Miundang na ko sa trabaho. Ako na ang nagbantay sa sari-sari store ng gibiyaan sa kong asawa. Ate R, 24 anyos pa lamang ko na ito higayuna. Abi mo, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy tuwag kay ako naman tanan. Mabilar ko sa pag-ilis sa lampin sa kong anak, magtimpla o gatas, matag mangayo kini. Pagkabuntag sayo pa ko para mag-abli sa tindahan kay buntag sayo man ang bibo. Layo ko sa kong ginikanan mo sa awa ko'y mapangayo ag tabang. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan, abi mo, napadako ko si Andre nga close kaayo may sa asag-usa. Kipadako na ko siya nga buutan. Dunay ambisyon sa kinabuhi. Naningkamot ko nga mapaeskwela siya ug mahatag ang iha mga panginahanglanon ate. Gituman ako ang akong gisaad sa akong kaugalingon nga dili na ko makipagrelasyon. Gikaya na ko ate. Kadi ko gusto nga mausab ang nahitabo. Kanhi. Na anak ko'y kahadlok. Ilabi na nga doon na ako'y anak. Nga angayan ako panalipdan. Nagdako si Andre nga masulundon o marispeto nga rekan ako. Aba sa mata mangutana siya kung nga nung gibiyaan mi ni mama. Wa ako'y matubag na doon kaniya. Nang labay ang daghang katuigan. Pila ra may sugilano nakatapos si Andre sa iyang pagtuon ug ako ang pinakamalipayong amahan na doon tungura. Proud ko sa akong anak. Proud usab ko sa akong kaugalingon nga sa akong papaningkamot nahatag na ko sa akong anak kung unsang iyang deserve ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa Osaka Call Center sa Cebu City. Alang ka na ko malipayan ko nga nagkita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, nakurata na lamang ko sa dihang doon nagipaila-ila ka na akong babae si Andre. Iyang hinigugma. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod mang inang isuro yung iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang nagbakasyon o gipangutana ko siya. Kung doon na ba siya plano nga magminyo. Mitabag si Andre nga rekan ako, magtigom sa kuno siya. Matod ko sa akong kaugalingon. Magkabato nagigug apo. May katawa si Andre. Nag-joke pa siya nga gusto po siya nga makabaton og banghod. Kanus ako na kumagminiyo. May katawa na lamang po ko ate. Pagkasunod niyang uli, tulo na silang miabot. Yang uyab og ang anti ni ini. Kundi ko masayop, 30 kapin ang edad. Tagunta lang sa pangalang Marisol ate. Kamanghurat ko no kiniigsuon sa papa sa hinigugman ni Andre. Mapahiyumon si Marisol. Guwapa og friendly. Ginatabangan ko niya sa kusina. Mahilig siya nga makipag-istorya na ko. Gaana kong buot kaniya ate. Sa dihang may pauli na sila Andre sa Cebu, nakurat ko sa dihang mingon siya nga rikan ako nga magpabilin ko si Marisol. Gusto pa kuno ni Marisol nga suruyon pa ang tibuok Bohol ate. Ako kuno ang mahimo niyang tour guide. Mingon ang ako anak nga ako na kuno'y bahala kang Marisol. Tuod man, nabilin si Marisol. Pagkasunod adlaw, ako siyang isuroy sa panglaw ate. Nagstay mig usa ka resort dito og duha ka adlaw. Hilig mo dikit ka na ko si Marisol kung kabaw lang siya ate. Nga di ko tinuod nga lalaki. Hilig ay siyang manghawid na ko. Namura bag uyab mi. Sa diyang nag-inom mi, iya ko gipangutana. Nga nung ako nagminyo. Mitubag ko nga wala ko interest nga magminyo. Apan daghan kay siya pangutana nga rekan ako. Usay di na lang kumutubag ate. Curious siya nga nang wala gid ko magminyo. Ay ra kini mihunong sa papangutana sa dihang. Nalipong niya sa kahubog ate. Abi mo awkward kaayo nga kami lang duha ang mag-uban. Kami lang duha ang nasa balay. Kahit papano, lalaki ko ate. Apan sa kadugayan, naanad na ko sa presensya ni Marisol. Naging komportable na ko nga to kaniya. O sa kaadlaw, nangutana siya nako. Homosexual ba kuno ko or bisexual? Hanas ko na siya mukilates o taong pareha nako. May katawa lamang ko ate, o ako mutubag. Apan gipaningot kong bugnaw.
Pagkahuman may katawa siya, may tanaw siya nako sabay ingon nga. Naka-like daw siya ng alikan ako. Ampot ba ate? Nagtuntungura ng pakalalaki ko. Gusto na ko ipakita ang alalaki ko. May hinungdan nga, dunay nahitabo tali ka na mo. Nagsuri siya nga, nagduda sa kong pagkatao, sa kong sexuality. Ate R. Nangutan na siya. Kami na ba kuno? Tungod kayo na nahitabo ka na mo. Huwag ko makatingog ate. Mihalok lamang kung ato kaniya. Sa tinuod lang, wa ko makagusto kang Marisol, ate. Dili siya ang akong gusto. Tuganan ko na lang ba siya nga bayot ko, ate. Pero, dili ka ko ikaulaw ni Andre. Pila katuig na nakong gitagong akong pagkaako. Tugudog alang sa akong anak. Apan tingali panahon na po, total na humana siya sa pag-eskwela o doon na trabaho. Nahatagan pa na akong chance akong kaugalingon nga. Ipakita ang tinuod na akong pagkaako aron magmalipayan ko. Apan mahal ko mahayo niya, ni Andre, na mao kinahinundan nga gibiyaan ko. Gibiyaan mi, sayang mama. Palihog, tambagi ko sa angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Alan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi og sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ka ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahin na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Mo Alan sa imong pagpadangat ni Mo Swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Yan pangutana. Sultihan ba niya si Marisol nga bayad siya? Kasabay ni ini ang pagladlad na lang, total nakahuman may anak eskwela. Di ka pa discourage yung anak? Nga mong gibiyaan sila sa iyang mama tungod kay bayad siya. Doon na ba rason nga itago na lang niya hangto sa tibok niyang kinabuhi ang iyang pagkasiya? Or panahon na nga magwadwad siya, at least nakahuman naman pag eskwela iyang anak. Ana, ating isgutan, of course, kao ba na to? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsubay, bye.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun Di Asis.
2: Yes, pasurting adlaw, Deji Nova and Ate Arlene.
0: Talabang retired playboy, Kuya Cap. Doon na po na yung retired, kuan?
2: Top secret nate.
0: Doon na po iba. Sa mga retired playboy, napon siguro yung mga...
1: Sagol.
0: Sagol ano, mga bisexual, no? Tanaw ni mo.
2: Top secret lagi nate.
0: Ikaw Kuya Cap, nakasalay na kagpamayot.
2: Top secret lagi
1: nate. Hindi siyang pukan, no?
2: Experience, experience.
1: Makadaot daw sa bad record.
0: Makadaot sa bad record, bitaw.
2: Kinanglan ng good para nata, makabalot ako kung saan ang butanga. Kinanglan ito experience.
1: Aloko.
0: Uy, sa ito pa nakasulay na ka?
2: Adali ko lagi ngunya ko, ha? Experience ako banda sa kadaghanan.
0: Okay, pero, okay,
2: pero ingon nila, royal ang dado katapatan na.
0: Huh? Samo ka. Royal. Uy, ginoong. Time sabi, asa ta paingon na ni Karan. Yes, Deji Nob. So yung hapon nga na kanimo.
1: Yes, kung ako si Alan, mama, yan na lang nang isultian niya hang. Kanang mag-conagid siya, mag-reveal na siya. No? Identity
0: yeah.
1: Reveal.
0: Yes.
1: May na lang makaapas. Sa iyang ka-edad doon, makaapas pa siya grampa.
0: Total, yung anak nakahuman na
1: mag-eskwela. Yes, mana. No, mana siya sa iyang papa-eskwela. Sa iyang anak. Yes, sabi, wala man siya nagpaka.

0: mga ni dako nga giila gid siya nga papa nga masculine ana gid ba
1: gitago niya pagka mas daghan successful nga anak sa mga bayot kaysa mga tinuod nga lalaki.
0: True, kay mga responsable mag sa mas lalaki pa ni sila kaysa sa mga street
1: mas
0: nga mga lalaki.
1: Yes, tinuod. Agree.
0: So, kuano, there's nothing wrong kung magkuan siya kanang iyan nag yung i-reveal iyang true identity. Okay. Again, karon nga mga panahon, open naman ta sa inganing kuano kanang gender preference. At the same time, di naman kay siya ingana grabe ka ang discrimination. Siguro mga shock lang siguro at first ang mga tao nga nakaila sa iya, but madawat ra eventually. Kabibura anang nakay kailang bayot
1: ah. Mo, diba?
0: No, mabibo life of the party bi aning mga bayot.
1: Correct, so, correct.
0: Lahira no kanang kinahanglan niya mag-take pride to reveal his identity ba? Kaya aron, mahatagan po niya kalipay ang kaugalingon kay siya rin nagsakripisyo sa iyang anak. Correct. Kaya gibiyahan biya sa iyang asawa.
1: Correct.
0: And, kanil ka to siguro yung asawa, no? Amot lang po kahaon sa mga...
1: Di, ang iyang asawa din niya madawa.
0: Di niya madawa.
1: Matod niya mo siya nandiri kay ang iyang katapa di ay isa sa kabading.
0: Yeah, pero pa, ang pangit lang kay nga nalagi gibiyahan yung anak. Oh. Wala na po nagpakialam sa...
1: Office, di na tama. Oh,
0: yes,
1: dapat
0: very wrong.
1: Dapat istoryahan ang bayan sa bata.
0: Anyway, basi kayo mandiretso na siya nila ka.
1: Correct. So,
0: magkaroon, no, para na ako deserve ni Alan na magpakatotoo sa iyang kaugalingon. Kay,
1: party party na pa yun.
0: Yes, rampa na ka niya, yes, girl. So pwede na ka mag-skirt.
1: Correct. At di na kayo mag-skirt pa, pero kanang
0: depende sa iyang trip, no. Oh, basta lagi. Kay, kanang siya na ba? Iyahan ang kaugalingong kalipay ang iyang priority.
1: Correct. Okay, dili asay basulti sa to URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, kudos to Alan ha. Sa mga LGBT, ne? Imagine padako ni ang bata, grabe yang nagiyan. Matinda siya, siya pagbantay tanan. Munang saludo. Saludo ko kang Alan.
1: Pero usay mo ikaw
2: pitay. Pero dili lang ko saludo ko muladlad ka kay ditira na kanika kang mirasol. Asa di Alan?
1: Nagpakalalaki ay, siya.
2: Ay na di Alan. Sus. Ditira na ka ang tinuod nga bayot. Nakaila gina ko. Ludon gud siya.
1: Ha?
2: Ludon gud di gud mo ilabot ug babae.
1: Pwede siya ug babae, pwede siya.
2: Pero ikaw lang pa story pa kay story pa dili niya. Ni tilaw na kag ni kwa da ka
1: tubig. Actually yung paglaw, yung di kontra yung pagbati ba.
2: Oh, sige kontra nga ni.
1: Mo bitaw nga naningkamag gani siya nga magminyo kay gusto niya pakiglabanan iyang pagka bisexual. Nay
0: mga ingana gud, nay mga ingana nga kanang misingan tud nga di nila bet pero sige kay dapat lalaki gud ko, dapat straight.
2: Dagan mo gud i-considerar lan. Nga nung dili ka kinanglan magladlad.
1: Mm-hmm.
2: Una, ang feeling sa imong anak.
1: Lagi, pero basing masabda na siya. Kay for so many years, gitago ganyan yung own, gisacrifice yung kaon nga.
2: Pito sa anak ni Alan ati. Kay, siyempre, ang respeto sa imong bata. Kay, mas mayo to sa from the start, naibawaan si imong anak.
1: Mm-hmm.
2: Pero karon niya, siyempre, ang pagtanaw sa imong anak sa imuha,
1: o sa pa si Marisol ba? O sa niya pag-address nga. Nanguta na labas Marisol, uyab na ta?
0: Yun lang.
1: O, di ba?
0: O, isa po na.
1: Ni-smile ni Halok Rush siya. O, siya tubag nga, o.
2: Pero, so si Ihaya sa sitwasyon ni Alan. Ay, nga, kastila, no?
1: Mapabayot-bayot na lang ka.
2: Oo, mga yawars po.
0: Pero nabi mga babae nga attracted sa ingana, ma'am, sa kanang mga, kanang soft nga mga lalaki.
2: O, tiro, si Kuya, si Engineer Jimar. Tingnan niyo na sa babae. Saan man kayo mukha sa magladlad? Balibad yun. Ito lang sa mga kababayan na ba?
1: Dagan yun mga
2: dama. Among engineer din eh.
1: Si Adan o si Jamar Permanente yun yung mata.
2: Bukdon yun ba?
1: Si Balong na lang iwa. Si Henrich.
2: Kasahin mo ko na una ako nga. Mayo po nang ipili ni Alan niya kung ano.
1: Nga kinabuhi.
2: Kinabuhi. Sa'yo nang ka na nga si Mirasol mismo nang itagpagi. Sus, dagan pa kag Mirasol diya sa kalibutan ba?
0: Hindi na kailangan mag-effort cup, no? Diretso
2: na. Hindi na kailangan mag-effort.
1: Siguro may itsura git po di siya.
0: Yes.
2: Ay, lalaan, kisayang kayo. Dagan kayo mag-ilak ka, babae.
1: So, iyan na lang yung panindigan. Pero,
2: panindigin na
1: kay... Aminin mo, kanabi taong itago ni mo sa imong kaugalingon ang happiness.
0: True. Tiguang na ganit ka, imo lang yapong i-deprive imong self na magmalipayo.
1: Yes, one way.
2: That's why it's too late nga mawadwad ka. Dapat ka dito pa. Karon nga idara na kanon karon
1: pa kamo. Protection niya iyang anak kay di siya gusto nga.
2: Then sayang to imo protection kadugay nga panahon karon na imo gubon.
0: Dako naman niyang anak.
1: Pwede naman siya magladlad.
0: Oh. Pwede na siya nga ihang own inapong nang kalipay ang iyang atimanon.
2: Sayang kayo yung investment nimo sa imong anak. Nga karon noon nga pa kung baga pasalop ka na sa
0: pero lahi it's never yun. Too late ka po eh.
2: Nga, nitilaw pag ikag Mirasol.
1: Siya man ang iunahan.
2: Maghila ka si Mirasol. Di ati.
1: Lalaki, ignon ka nga kuan. Ignon ka nga ka ng...
2: Di tatalo, dahi.

0: Ikaw no. Ah, yeah, syempre maulaw
1: man ka. Nahagit.
2: Dagay ko barkada ate, di git kludon gid sila.
1: Yeah.
0: Babae?
2: Kludon gid, dagan ko kaila gid.
0: Na gid ko kaila ba? Giminyuan gid oni. Wala di jud kaingon.
2: Naingon gid siya basta may kudong babae. Tanawalan.
0: Wa gani.
2: Ya basi magmahay siya ala nate, kay lamig kudong babae. Ingon siya.
1: Basin gusto po siya mong tilaw laki kay basin di, malay mo
0: basta ka
2: tilaw. Pwede tilaw sa laki, tilaw po ba sa para niya.
0: Di sa tinod lang ato close friend magini nato. No kita tulod ba? Ato
1: yes,
0: close friend.
1: Yes.
0: Ingon siya sa una bayad gid siya. Moapil gud siya mga gay contest, bayad gid siya pero
1: yes.
0: Yung gi usab yang kaugalingon nga na baka lalaki siya, na minyo siya. Na siya kaubang babae karon niya. Nakayo siya oi lami man babae. So, oh. Nagpakalalaki lang yun siya. So, I do not know.
2: Inawa pa nung gani, Alan, no? Kanang testimony.
1: Okay raman, Japon nga, balag, bayot siya, pero ayang preferred is koan, kanang babayi. Na may mga nga na, actually.
0: Yeah.
2: Lan, sa pulay ko nung kulan, be, kung makapasar ka sa ako.
1: Hala.
0: Masa mag one night stand?
2: Dili, dili, dili. Si Ada na nga tong...
0: Ah, si Adan yung pasampan. Ibahog.
2: Ako ang saksi.
0: I'm Aidan.
2: Kini kay sideline, sideline.
0: Di ko sa tingin, isa yung additional income?
2: Additional income.
0: Sa kaway. Bitaw, unsa ba yung angay buhaton? Ipadayo na lang ba ni Alan ang iyahang gitago sa iyang kaugalingon o sa siya ka bisexual? O nga, unsa ba yung pag-address karon si Marisol? Nga na naman hitabo nila, uyabo na lang ba niya? Nga auntie ra ba niya sa iyang anak? Di ba ka mahimong, kung itago na lang niya sa hangtod ang iyang gibati? Kanang ato is, discussan. Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takmudod sa ayaw ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mauputin niya akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o ipiktito din kayo nga produkto. Genelina Dermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Mayroon ang balik tapon syempre ato sa timbayawan ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Simpao, Dado, Dondoy, Cherry John, Good PM Ate Arlene, DJ Nova and Cap June, shout out watching from Porokma, Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Grabe kumplito. God bless, more power to your program. Nami mag-advise Ate Arlene pang family counseling gid, si DJ Nova pang women's power advice. Pero ka... Nami pa si Cap June mag-advise kay philosophy na biblical pa. Balaan nga chicks tirada gyapon. You are my professor abi. Halata gini mga
1: namuot ka. Anyway, from Prims Garcia Vistal, very good afternoon, everyone watching from Laturan, Libuna, Bukidnon.
0: Ate Arlene, sa wakas nakita dyan tika diri sa FB. Ganahan dyan ko ay kung maminaw ninyo, matag gabi eh. Gabi eh? Kung maminaw mi labi na sa la Mama Judaline o ga Papa Hosti magbantay ras oras from Mary Joyce Kia o airplane, no?
2: Oh, airplane nila, airplane.
0: May nagtabanas.
1: Maayong haban, Ate Arlene, nagsukintig paminaw diri sa Prog 3 sa Bakan Panatalan. Maramag, lanog-lanog inyong programa diri. Shout out sa kuugangan Nanay Feli, si Leris from Yadni Camilio.
0: From Emily, maayong hapon Ate Arlene, di Genova Cap June. Shout out ko sa Annalyn Kawas Toquero na nag-ubra sa Agura. Maayong hapon sa tanan.
1: Shout out to Gaspar Fernandez. Hello Ate Arlene, nindot yun inyong programa. Mga tambag ninyong tulo ba? From Villahermosa, Tabuelan, Cebu.
0: Shout out to V. Polinda. Maayong hapon sa inyong tulo Ate Arlene, di Genova Cap June. Cap June, permi ko maminat sa inyong programa from Malinaw, Banisilan North, Cotabato.
1: From Alvin Dote, shoutout Ate Arlene sa mga taga-barangay Afus, Tiboli South, Cotabato, always gapamati sa program mo.
0: Shoutout to Mary Jane Dayaday watching from Norala, South, Cotabato.
1: Hi Ate Arlene, shoutout ko sa kong anak si Trisha watching from Barangay Panakan, Davao City, gikan ni Marites, Gubaton, Pelayo.
0: From Melanie Torion, Amihan, good PM Ate Arlene watching from Daig Tulunan North, Cotabato.
1: Shoutout to Meral Bios, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello, Ate Arlene, watching from Hagonoy. Shout out ko sa akong Ate Jingjing o Lola Agring. Nga naminaw from Kiblawan. Shout out po ko sa akong mga pagumangkon ni sila Renzo at isang Jacknay. Shonshon from PN Navarro. And shout out to Angel Ganoy, watching from Magallanes, Agusan del Norte.
0: Okay, ang pangutana ni Alan, panahon na ba? Para nga, isulti na ako ang tinan akong pagka-ako o iyag-iyag ko na akong pagka-tao o itago ko na lang hanggat sa kahangturan. Imong final para kay Alan de Genovs.
1: Alan, again, sa kupanggiyon kaganina, no, nga, nahuman na imong responsibilidad si imong anak. Mm-hmm. No, imo siyang gipaningkamutan nga mataguyod siyang pag-eskwela pagpada ko siya nga ikaw lang nagpakalalaki ka, sobra pa ka sa tinuod nga lalaki. Mm-hmm. So, deserve ni mo nga sa karon, no, nga ikaw na pod, imong kaugalingon na pod ang imuhang atimanon, imong kaugalingong kalipay na pod ang imuhang atimanon. And kana sa bitang sa question ato ba nga, kung saan lugar si Marisol i-address kay, mumanay murag na trigger siya ba nga, unsa kay ang buhaton kay lagi na inaitabo sila niya, murag gusto na ni Marisol nga magkarelasyon sila. So kung feel good niya nga, dili gid attracted kang Marisol, di kinahanglan good niyang
0: sultihan
1: si Marisol, kay lisod po, muasa po ng babae sa iyahan, no, nga murag nakagusto ba gid sa iya, kay mugi naguna-una ba.
0: Murag na lang good niya nga, you got it right.
1: Yes.
0: Ang imuhang,
1: girl.
0: Ang imuhang pagkilates pariha jud.
1: So, wala may sayup an ano nga mutugan sa tinod kay sa hangtod-hangtod siya mag, alam mo yang uyabon for the sake na lang pud gihapon siya ang anak kay.
0: Tama na.
1: 'Di ba? Tama na. Kaya ang imo na pod kay it's never too late nga murampa. It's never too late nga magmalipayon ka nga.
0: Yes.
1: Kana bitang open na ka. Open imo identity, open na ka sa kalibutan nga mailhan og kinsa gyud ang alan nga naasi mo kasing-kasing. La dili gyud na siya ang ikabalaka nga ma-judge ka sa mga tao, no? Kay again sa karon nga panahon, LGBTQ plus gender preferences kay accepted na sa ato ang society. So wala na yung ikahadlok, wala na yung ikaulaw. Kaya yung may ikaulaw ni mo nga, wala man pwede ka nabuhat og dautan.
0: Pwede sad siguro nga. Dito lang siya maangkot, pero yan na lang pagbigyan yung kaugali yung magiguban siya kung kasa siya happy. I mean, diba? Dili na lang niya mo. Dili na lang niya kanabang literal nga isulti nga bayot ko. Di na lang isulti, di ba?
1: And isa pa, no, deserve siguro siya ang anak na mabalaan yun sa tinuod pod.
0: No.
1: At the same time nga, kay murag nag-wonder biya hangtod karon yung anak o nga nung nilakaw yung mama, nga nung nabiyaan sila. So, basin, kung ano.
0: Yung basin, isulti niya yung anak, makwestiyon siya, lala, basin, bayot pod ko ba?
1: Patay na, no. Madamay man niya.
0: Madamay. Ngayon yung anak laka, mamasin niya akong ibati kay medyo mura po kung maibog ang lalaki. Human, kundi ron.
1: Pero bita, para na ko, lagi sayop nga.
0: Mo, angkon.
1: Yeah, mo angkon ka unsa sa imuhang identity. And isa pa, no, tiguwang na ka para magtago-tago pa. So, ladlad na diya, samtang napakay oras nga mag-enjoy, nga ma-enjoy ang imong kaugalingon, o ang imong freedom, kung kinsa gyud ka sa imong kasing-kasing. Ayan. Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova Damarites sa Marinang Bayan.
0: Okay, ang ato nga finale, Cap Junjun di Asis, go ahead.
2: Yes, Alan. Actually, ay salute yo Alan, no? Dako tag respeto sa mga LGBT, no? Wala gitay problema ana.
0: LGBTQ.
2: Mangyari daghan tag amigo nga pare ni ana. Pero isa lang ako ika-advise nimo, kung wala pa kakahinayak, ay nagsulod kay gasto kayo ga.
0: Gasto kayo.
1: Gasto kay?
2: Grabe ka gasto lang ga.
0: Kay?
2: Imagine magpalit pa kag big up. foundation nimo, quality nga perfume. Ya.
0: Sanina
2: nimo. Ya. Ikaw tanan mo gasto ha? Wah. Ang realidad.
0: Kung mapakalalaki ka, possible pang kasi Marisol pa yung gasto para ninyo. Anak lugar.
2: Sakto. Nanam. Ay kabala ka ng video alanganin ng imong kwan. Kay tagaan ta kaglakas hanggang bukas.
1: Allah.
2: Bigaman corn coffee.
0: Gold coffee.
2: lakas hanggang bukas ta mo na nga hindi kabala ka ng pagkalalaki karong panahon na. Kung gusto gyud ka magpakalalaki, pag inom og bigaman para kontento si Mirasol. No? Kay imagine na kung imo ginan pandayon ng langga. Palit ka og kanang mga makeup mahal ra ba kayo bay nya
0: puti pa ka
2: ang lotion nimo kinang lang katong lotion niya
0: whitening
2: nya mag shave ka sus pastil lang shave kaya is most kay siyempre lalaki kaya is most ina papa impress ka wig pa ah gasto kayo pa lang ga
0: imintay na lang
2: imintay na lang imong pagkalalaki barugin na lang anyway. Sa dugay nga panahon, imo man ang na-mintin yung pagkalalaki niya, na si Mirasol, karoon nga, nakainay-nay ka naman ito si Mirasol, mintin na si Mirasol. Sayang po si Mirasol. Sa gihapon, kini si Kuya Kapingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko siguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UHID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UHID o NANS capsule. Kadayong katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UHID, dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee, sa akong asawa, nga say, dilit sa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape, kay kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Nako, salamat again na Dejinova and Cap June. Alan, thank you so much. Sa mga babadang at imaswatang po ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Well, alam ka na ako, dili man daotan nga magladlad ka or ipakita na yung imong true color. Kung gusto kong gindi mo. Pero to borrow the words of Pope Leo XVI, yun siya, nga duha ra gid ang gihimo sa Ginoo, lalaki ra babae. So, kaya ra nimong panindigan nga magpakalalaki. Mas okay na lang nga magpakalalaki ka na lang. Pero wala nagpasabot kay magpakalalaki ka, imo na lang pong dayunon si Marisol kung wag yun kay pagbati nga ito niya. Okay na lang nga, itago na lang nimo imong pagkaikaw. Kaya again, sa ato din sa Pilipinas, di manggit makasal, same sex, no? Lalaki na manggit babae ang kaslon. So, para na ako, mas okay nga ipabili na lang kung unsay na ilan sa imong anak nimo, pero pwede ka mag-enjoy secretly. Pero ayan na lang sa tihi imong anak or si Marisol or kanabang imon lag yung putlon ang ilang pag-ilan nimo. Apan lagi, sige, kayo na nako, ikaw pagyapan ang mas mo decide. Kung gusto na ganyan mo nga muladlad ka para tagalan po niyong chest, yung mga kaugalingan, well, ang importante, malipayan ka. So, bisan ako, hati, kaya kung magladlad ka, malipayan ka, mama po na importante, kinala magmalipayan ka. Pero kung dito sa aspeto, sa religyosong aspeto, of course, kung pwede lang, again, dili ko supak sa LGBTQ, but kung pwede lang, nga kayahon ni mo nga panindigan nga mapakalalaki ka, mas okay. Pero, at the end of the day, kinala ko masulti, ang importante, malipayan ka, tungod kay kitang tanan, deserve nga malipay, tungod kay ang tanan yung kalibutan na lumalabay lang. Life is short para magpuyo ka sa tago, sa kaguol, o sa mga kasakit. Kung sa makalipay ni mo, buhata ang mga buta makalipay for as long as di ka makaapak sa imo isig ka tao. Thank you so much, Alan. Sa imo papadangat imo swatan pa ni atong tuluman sa sensor ni Ate Arlene. Hangtod dala maumapuhon sa mga taknik sa mga istasyon. Kini si Ate Arlene. Ayon, winna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional staff, usa ka office administration graduate sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan. Nagahingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero
7: di na ko makuanan kung unsa ba akong ibatik. Kunya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butik kay kay naata din. Unsa may akong ganun. Pagpalit o ligaman, kay aron, kanang imong trabaho, nag-radid nga ng trabaho, pag tumar o ligaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa. Paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran na kong ibuhan. Akong ibate dayon nga. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga. Ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og ligaman. Salamat yung labas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Bearness. And of course, kauban na to, Doc Jan Paul de Asis.
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ito ang Nans Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc Jan Paul de Asis nga doon na napuntay naka-schedule nga medical mission para sa ito ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Og sa June 2, Molavi.
0: Carousel Garden.
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: Og sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Dok, sige kong sungguhon. Tuig na manggod, dili ko makatulog magabi eh. Ayan. Sunggo? O say cause ana, Dok?
1: Okay, mga kanans. So, yung pagsunggo mangon na ito, mga kanans, pwede siya tungod sa sobrang init, sobrang hago. Tungod na siya sa, tungdiri mangon sa ato ang nostril, mga kanans, namang ko tayong mga gagmay diya na mga ugat na masyadong sensitive in terms sa ato ang pag-increase sa ato ang blood pressure, mga kanans. Okay, kung sobra kataas, kakusog sa ato ang blood pressure, mga kanans, na ay mga tendency ng mga ugat na to sa ato ang nostril, mga gagmay mga kayo na siya, pwede to siya na mubuto siya, mga kanans. So, lalo na kung medyo kulang ka sa vitamin B complex, then kulang po ka sa ginatawag na to na mga platelet or kanisaw white blood cell bito na to, mga kanans, or calcium po, kaya na sila is responsible na sila, mga kanans, para sa ato ang clotting factors. Okay. Responsible po na sila, mga kanans, para magkaroon ng ligon ang ato ang mga kaugatan. So, kung ikaw naka-experience ka na nagkaroon ka ng nosebleed, Dok, unsa ba ang angay na itong pagbuhaton when the time nagkaroon tayo ng nosebleed? First, mga kanans, pasagdan lang nimo na siya na mudaloy ang dugo.
0: Okay.
1: Then, i-praise lang nimo ang imuang ilong, mga kanans.
0: Okay.
1: Then, ano ha, lean forward. Then, ayaw, hangad. Di ba kay kadalasan nato ang nabang...
0: Mudungo siya, Dok?
1: Oh, yes, mudungo siya. Kinanglan, ipagawas lang ito yung dugo. Then, i-praise lang nato siya. Then, tagaan na ito, kumbaga, yung pag-press na ito, kay para magmukipot ba yung ugat na nibuto siya, mga kanans.
0: Okay.
1: Kaya when the time ma-activate ang ato ang clotting factors, ma-stop naman ito yung bleeding.
0: Okay.
1: Kaya kung ang purpose mangutong ano mo, dungo kita, mga kanans, kay para free lang mo gawas ang dugo sa atong ilong.
0: Okay.
1: Kaysa mo hangad kita, ang dugo, musulod sa ato ang tutunlan.
0: Okay.
1: So, na'y tendency ba si matalang pa inoon sa ato ang baga.
0: Okay.
1: So, na'y mga komplikasyon sa pod siya, mga kanans, no? And then, pwede pod ka na applyan din ni mo siya o ice, mga kanans, kay para ma-stop yung pag-bleeding niya. Kaya yung ice, mga kanans, normal reaction, magkaroon ng mga vasoconstriction. Mukonstrict, mugamay siya, mga kanans. Okay? And then, unsa bang ato ang angay pagabuhaton para mo ligon gyud sa ato ang mga kaugatan? Of course, vitamin B complex. Di ba? Gimension ko ganina, tungod din siya sa luya sa ato ang mga kaugatan. So, kinang nato yung B complex, pagpaligon sa mga kaugatan. Sa pagpaligon sa ato ang mga kaugatan, dili na ito ika-deny, dako kayo ikatabang ang non-serva capsule, mga kanans. Two capsule every morning, mga kanans.
0: Okay. Ate R. and Doc Jan, taas kog cholesterol. Unsa bay angay buhaton?
1: Okay, mga kanans, cholesterol.
0: Mm.
1: Pag-isgutan na ito yung mga cholesterol, mga kanans, kadalasan na nga ito ang common biton, dili na ito mukhawad yung mga fatty foods, mga oily, ay ito nga nalagay o cholesterol. Pero base sa mga bagong bitaw na yung mga study, mga kanans, usa di ay na mas makatrigger na bisan dili kayo itong mukhaon o mga fatty foods. Nag-wonder gyapon kita pag abot sa laboratory, Dok, ano na itaas man ang ako ang cholesterol? Now, nag-undang naman ko kaon o mga ano, ng mga fatty foods, pero pag abot sa akong laboratory still, taas pagyapon ang ako ang cholesterol.
0: Oo.
1: Kay base sa uban na sa study, mga kanans, no, isa sa inungdan, nga no dili ma-utilize ang cholesterol sa sulod sa ato ang lawas. Kay tungod, too much sugar intake.
0: Modi na siya, Dok?
1: Too much carbohydrates, mga kanans. Kay kung tanaw na ito, mga kanans, yung proseso sa ato ang lawas, para magkaroon tayo ng enerhiya, ang una yung ginagamit, mga kanans, is carbohydrates. Ang carbohydrates, gina-convert niya into sugar para min na to energy sa ato ang panglawas. Pero after that, mga kanans, ang sunod ayon niya na ginagamit na pang-energy sa ato ang panglawas, yung inatawag nato na mga bad cholesterol or yung LDL. Or common na ito nahibawaan na kining mga cholesterol sa sulod sa ato ang panglawas, mga kanans, mao ka na siya ang ginatunaw dayon niya. So when the time na niubos na ang ato ang sugar. So meaning to say, mao to ang iyahang tunawon. Karon, ang kining cholesterol sa atong lawas namang gitay normal na level ana diha.
0: Okay.
1: Nagitay everyday na cholesterol. Kumbaga mo ginato ang reserve permanente, mga kanans ba. So in that time na kung permanente taas kita og mga sugar intake, ang ato ang cholesterol na matag adlaw dili nato maghamit. So may tabo nagkakaroon ng accumulation, nagadugang siya everyday, nagadugang. Kay tungod dili nimo siya magamit everyday ang imuhang cholesterol. Kay too much sugar man ang imuhang intake, tagan man kag carbohydrates na ginakaon everyday. So ang sugar, ang cholesterol nimo, balikon ko, dili nimo siya ma-utilize para mahimong enerhiya.
0: Okay.
1: Muna siya maningala na lang kapag abot sa imong laboratory, dog, wala na ko ni kaon og mga fatty foods pero still taas ang ako ang cholesterol. Kay tungod ang imuhang sugar, ang imuhang carbohydrates, wala ka naglimit. To lower down sa imuhang cholesterol, mga kanans, kinahanglan ilimit ni mo yung sugar intake. Ilimit ni mo yung carbohydrates intake ni mo, mga kanans. Kaya nga naman, kung less ang imuhang carbohydrates, unsa pa ang gamiton sa imong lawas for energy, ang next niya buhaton, cholesterol. I-burn niya ang imong cholesterol para mahimo ni mong energy. So meaning to say, na-utilize ni mo. When the time ma-utilize ni mo yung cholesterol ni mo, dili siya mo-accumulate sa imuang dugo. So muna siya, no, ang isa sa mga wala nato na bantayan na isa di ay siya sa hinungdan. Nga no, still taas pagyapon ang ato ang cholesterol. So balikon ko, minimize or reduce ninyo ang inyohang carbohydrates intakes or yung mga sugary na mga pagkaon, mga kanans. And of course, exercise. Then isa sa mga importante po, mga kanans, no?
0: Importante exercise kada buntag, no?
1: Yun yung pa-improve ang ato ang fats metabolism. Kay diri man gud na tumabantayan talaga sa lalo na katong mga nag-edad bitaw, mga nag 35 na, nag 40, nag 50, muingon sila, ay ginagmay ram gani akong gikaon pero paspas na kay kuno nambo. Kay take note, mga kanans, yung fats metabolism sa imo panglawas nihinay na siya. Muna sila nag-wonder sila na bisan ginagmay lang ilang ginakaon, dali sila manambok, mga kanans. Kay ilang fats metabolism sa ilang panglawas nihina na siya. Kumpara ka itong mga teenager bitaw, na bisan daghan kayo sila gikaon, diligid sila manambok. Kay tungod paspas pa ang ilahang fats metabolism sa ilang panglawas. So kumpara sa mga nag 35, mga 40, 50s, inay na kayo ang ilahang metabolism. Muna siya na dali ragyod maka-accumulate sa pagtaas sa ilahang cholesterol, sa ilang sugar, or sa ilang triglycerides. So kinahanglan na to, i-increase, i-improve yung fats metabolism sa inyong panglawas. So dako kayo katabang kanimo, no, para sa imong mga pasyente na naay problema sa cholesterol. Take non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day, human kaon ang pag-inom.
0: Okay.
1: Then of course, exercise every morning kay para ma-utilize nato yung kumbaga yung cholesterol nato para ma-activate po nato na kumbaga ano siya ba, ang pagpaubos sa ato ang cholesterol, dili lamang siya masolusyonan sa pag-inom-inom sa mga tambal. Kinahanglan holistic approach.
0: Okay.
1: Religiously gainom ka sa imong tambal. Religiously, nagka-follow ka sa pagiging disiplinado sa imuang panglawas in terms na nag-exercise ka every morning and of course sa imuang pagkaon, mga kanats.
0: Ayan. Wala naman tayo oras, Doc. Hantod na lang maubapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, os mo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So mao na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili
1: anti-aging.
0: Ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, sa Tardinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya. Halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko. Na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kaldereta!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo ang tanan, mga kurimaw. Welcome to Subdiris Programa, Skurimaw Balong Daguri. Okay, kumusta, Og? Maginaot lang ta karong adlaw na amo sa kadasig kapiskay. Sa panlawas adlaw karong Friday, May 8, 2026, mga kurimaw, ha? Oy, atong tigmo, 1,300. Din sa gamay pa may hangad sa langit. Pagdako na, miduko na sa yuta. Unsa mo na siya. Huwag kami gaman. Ag-unang lingaw-lingaw. Asyete. Asyete may gala to. Unang lingaw-lingaw. Og. Pabuta may gala ang duha para makumplito. Pabuta sabday atong giandam kung adlawang nasayod ba ka mo? O nasayod ba mo mga kurimawa? Magsugod ta, diristo ang pagpanaguman.

Tang, Pabra Gumanda, Maga Kurima. Kumusta, kumusta? Kumusta mang kalagayan natin? Kumusta mang kalagayan natin di? Aga, dito Miguel Las Matumag. Long, balong, basa po taon. Akong tubag sa imong tigmo, binabasa man. Oh, wamay lockdown na. Huh? O di pa mabasa, paghuwat lang po, gidaghan mo kayo mo. Ni paghuwat. Talawa ng mga uban diyan, awag kahuwat di, nang intonsis. Aga, nung, tubag sa imong tigmo kay... Onsan siya? Okay, tubag sa imo ang tigmo kay... Oy, onsan siya? O sa... Uyok ko sa gabi. Okay, pag... onsan siya? Pag... bukhad sa dahon. Onsan siya? Ayan na. Agikan kang lito sa Balamban, lito. Balamban, tarungan po ni tubag. Tarungan yung tubag, di mo ba? Parin mong naong ba? Tarungan mo. Aga, lain pang tubag. Aga, no, tubag na ko sa unting mo kay Asaging Tata sa Negros. O, ano ba? May mga pagbasa, basta may ilang pag... basta may ilang pag... Ag mayong adlaw kibalaw ang tubag imong tigmo kay lokay na sa labi kaysa odlot pag atoy od paguwang na mi laylay paingon sa ubos. Okay, si Paul Banas ni Balamban, Cebu City. Kumusta di Paul Banas sa Balamban? Ag nag-asting mo long kay manok ka nga nag siya oh, basta di maklaro ba hindi po maklaro basa nang akong tubag imong tigmo kay punuan sa saging anamuso dayon namunga. Okay, gikan daw kang litos Balamban, Cebu. Oho. Di apayod. Daw, tubag imong tigmo kay... Agik sa siya.

0: Okay, dari tami gala sa unang Pasiaw. Gudo dami gala sa Bohol. Kadtos balong may ato kang Dr. Henry. Mayang adlaw, Doc. O, sumay ato. Magpa-check up on tayo, Doc. O, sumay problema di. Grabe naman ako kalimtano ron, Doc. Ay, di ko mo check up ni mo. Na naman, Doc. Ay, imula limut-limutan ni mong bayad. Wala ka oro karoon niya kung mabayad, kilimtaan doon ka man. Muna ikabu, ah, hindi mo diya. Mga tidood pa. Basig pagkahuma, wala ka oro kayo makalimot, nagbayad. Kilimtaan doon ka. Pagtawag ni mo, bayad ni mo.
1: Kinsa na ganika?

Okay. Kumasa ni ng Balamban, Cebu. Wala pa man. Mil... Gamay pa man kayo. Oo. Oh, oh. Ay, tamahatag. Dagko na tumasa. Eh? Nong, sunflower na nong. Okay, lito ng Balamban, Cebu. Dayon, Good PM, Kuya Balong, ang tubag, anay mong tigmo kay Bata nga bagong nahimugso. Naga hangad sa langit, pagdako na, moduko na sa yuta. Okay? Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Kumusta niya, Eric? Dayon, Good PM, Kuya Balong, akong tubag, anay mong tigmo kay kaysa lang ilabay, Eric. Adyaw ka na gana. Dayon, tubag lang. Patutoy sinahan. Onya gihangad, Michelle. Siya, miduko og. Okay. Felix nang Amlan. Kumusta man niya, Felix? Asa may Amlan? Aga, padayon ta. Tubag lang. Aga ampo. Mihangad sa Santos. Aga, miduko. Okay. Pagdagkot sa kandila. O Felix Gapon sa Amlan. Yutor. Uap, aga po. Aga, di upload. Long. Nangaji. Okay. Felix Gapon. Amlan Negros. Wa ay paghihapon ba? Ha? Dayon, long tubag. Aga. Gadunggab. Siya? Gadunggab. Aga sanggot yan ini. Gadunggot mo ni. Oglobi. Okay. Felix Amlan Negros. Piotr. Wa ay paghihapon, Felix. Okay, sanggot sa sanggap dito. Long, may tubag sa imong tigmo, odlot sa Lobilong kay ne. Ipangad iniga ka guwang na gadungo na sa yuta. Or palwa. Okay, dudong mamak. Ginumuan loon buhol. Kumusta mga taga ginumuan loon buhol? Long tubag sa imong tigmo kay Down Saging. Okay, gangad man. Akon gaguwang na moduko na. Sa yuta. Dudong mamak. Ginumuan loon buhol. Wa paghihapon ha, mga kurimaw. Dayon si Dandani taga Negros Oriental. May tubag nimo. Ayaw lagi ilahi lang. Adyaw ibuwag. Ha? Adyaw lagi ibuwag lagi. At tubag na kolong kay Bunga Saging. O si Solonisa tagbilaran buhul. Piyotor! Wapag-apon, may nga.

Hapon Kiblaong. Ang tubag imong tigmo kay manok ni inong stubig. Muhangan mo naman sa... Bali mo na imong niduko man na ni... ayan, hiangat. Aga, Balong. Tag-an si imong tigmo kay mangga. Okay, si... Si Perino. O makang Barangay 3. Asa man yung Barangay 3 imo? Nagayang makang Barangay 3. Aga si Noli Ayong Nisa at Tanay City. Amay tubag ni Monole. Ayaw lagi ibuwa. Gayaan yung liog. Gahe mamukog mo ba? Aga Long akong akong tubag imong tigmo kay bata nga nagtutoy muhangad man mintras nagtutoy siya pagdako na magduko na way nga address lain pang tubag akong tubag tigmo ako'y balong punoan sa lobby sa gamay pa ang dahon agangad langit o si niya munduko na dayon pagdako na okay isa mo ni si Atunya ni sa Alegria Cebu Piotr uwa pagyapon mga kurimaw uwa pagyapon mga maw

0: Weekend of Gang. William Malapuyok Cebu. Ayan to ba, kaya ko nung pungango. Ah, William Malapuyok Cebu, kadungo niyo. Og malong tubag imong tigmo kay siya nagtanong og lobi sa gamay pa miangad sa langit pagdako na gikuha ang tukog gihimo og silhig mao nga sige na lang duko sa yuta Alfredo Cosi ng poblasyon Tabuilan Bohol Piotor Wap Agi Hapo Dito may galas line pang Pasiaw Gikan daw kang Buboys Bohol
1: Bayhin Onsa may brand sa imong brief bay
0: Ako an bay gis
1: Ay gis Naro gis o gis Magisi gis-gisi.
0: Imo adi ay?
1: Li.
0: Beto ako be?
1: Naraon na libot sa tahi.
0: Ang gis-gisi. Ang li. Libot sa tahi. Buboy des Bohol. Kena imo ha, boy? Onsa na tibak na gartir na libilin? Gumikas kalisod na sa panahon, Miguel na. Niya, sige pag yung sugal. Yang bre, por nagtiba, garter na libi.
2: Aga,
0: manong, tubag si mutig mo kay tukog sa lobi. Gihimo og silig, mauna. Silag doko sa Yuta, Alfredo Cosi. Poblasyon, Tabuilan. Dayon, akong tubag sunflower ang tubag balong good din ng talibon buhol Piotor wap agya po ag tubag sa imong tigmo balong buhok sa ulo kay gangad sa gamay pa din pagdago pagdaas na Jong from Negros Oriental Piotor Wala pag-iag-iapon. Og may hapon balaw ang tubag na imutig mo kay Humay ngagi buswak. Okay. Aga buswak. Paingon langit og paggawas na sa uhay mudungo na sa yuta. Okay. Gikan daw kang Hilin. Hilin Larina. Asikihur Piotor Wap agapon Wap agapon mga salingan Aglong tubag ko anang imong tigmo Pungang umana sa akong lululong Gikan daw kang Agadada Damay, adamay. Damay ni. Ako yasa. Sibulan, Negros Oriental. Bisig iya hagin na. Apilan pa niyang lulo. Aga, tumag sa tigmo. Apos saging kay. Inigkaguwang na muduko naman. Ang bulig gikan daw kang Okay, sige ng Aluginsan Aluginsan Kumusta mga taga? Aluginsan Ayan Og Lawang tubag imong tigmo kay Nagkausog tubig timba sa tabay Roger ng San Remigio Cebu Wa ay pagyapon. Krimaw. Dayon ikaduhang lingaw-lingaw. Ha? Ikaduhang lingaw-lingaw may gala uno. Pabuto na yon ang usa para makumpleto. Dog to back tigmok kay ataw nga naga naga san siya pabata hangtod sa pagka tiguwang. Okay, gikan daw kang Coljo Claudio Mendoza anang Dumaguete Negros Oriental. Kumusta man ya Claudio? Aga long tubag sa imong tigmo kay apunoan sa ginga nay odlot og unas kay sa bag-o pa ang sa dahon sa ging kay maghangad mo na sa langit onya mo ka dugo na Roger gikan daw kang Roger San Remigio Cebu. Wa ay paghihapon ba dayon law tubag sa imong tigmo kay taong nag ano siya? Nagpanog, naglinya o niya naglingkod kun giyatag na ang lingkuranan Roger Gapon Piotr. Wa ay pong Gapon Roger lingkod yung kikapoy ka. Aga ang tumag ana manok nga naglumlum or may inom og tubig. Okay, manok nga may inom og tubig. Okay, pina ng Pampluna ano Sambuan Cebu. Kumusta mga taga Sambuan? Dayon ako to naglong mais at tubag. Way nga address. Wap agyapon. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Inday may galas sa Dumaguete. Nung akong ipabara akong bana nung kita lamadji ka adyo. Ni unta na baya ko ana day unta kay kagabaan ko day tagaan to mag 50 milo sige pero ato lang balian og duha ka kamot og duha ka TL sige lo sus mga tao sa gawas kay nagsiningitay man hala na eroplano ng magsa kay sa day unsa may trabaho sa imong bana diay piloto lo. At ito pagkit mahagsa silang dool. Ibalian magkaumot mo diin. Hagsang eroplano. Hindi lagi. Long akong at tubag anang imuang tigmo. Akong tubag kay punuan sa ginga. May odlot og unas. Kabasa naman ko ni ganina. Ha? Nagkabasa na ko ni ganina. Ayaw ko na gana. Sa gamay pa, niyangad sa langit. Pagdako, nido ko sa ayuta tubag kay kahoy. Okay, Claudio. Dusa ba ni siya? Nang Dumaguete. Negros Oriental. Aga di apanyod ang tubag manok nga ninom og tubig way nga address kabasa na po ko ganina ni aga okay ayaw kadaghan na ayaw ninyo kadaghan na long ang tubag sa imong tigmo kay takong sa at ako sa punuan sa lubi o Eric ng Sikatun na Street Cebu City. Wa paghihapon. Wa paghihapon mga salingan. Og balong akong atubag kay Palwas or Pakgang sa lubi Eric Gapon Sikatun na Street. Ag, saan siya? Langkay sa lukay or lukay sa lubi. O Irik Yapon. Piotr. Wa, pagigyapon mga saligan. Ag, lang akong tumag. Saan itubag ni mo? Ah, Karots. O, gikan daw si Kihor. Kumusta mga taga? Ah, si Kihor. Og, balong tubag na ko, ana. Humay. Humay, Piotr. Wa, pag-iagyapon ba? Ah, wa, pag-iagyapon na ka. Ah, sakto og tubag. Lawag tubag kay tubo. At toto sa mabinay, computer. Uwa, pajod gihapo. Og, lawag akong tubag. Daon sa lobby. YouTube. Og, padayon, tamsalgan. Balog tubag na ko anak kay tanom nga nalaya computer wap agya po direto bigala sa tuang nasayod bagamu nasayod ba mo mga silingan ang gitawag og longest day of the year sa tanan ng adlaw may galas tibuok kag tuig. Nadi gitawag og longest day of the year. Matod pa din hi, ang pinakataas nga adlaw sa tibuok tuig. Mao kuno may gala ang June 21.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong dibati doon pa ng usahay, ang akong dito mo, sata doon, yun ito gusto nga mag-minsin ko kay mga parasaidag nga kapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceri at si Aileen, dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong di-tryad ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong diminsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adelianosa, agayo ko din sa pulok
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalihara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Bilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Galan sa tuwang pagpapatagumad. Hello. Long tubag na ko anang imuhang atig mo. Ayan. Ang tubag anak longkay. Butay Piotr Dito may gala slide pang Pasiaw. Dungki daw may gala sa Cebu. Samtang katagay-tagay si Balaw o Henry, nanawag ang kabit ni Balaw. Anyagi loudspeak ni Balaw. Tagay ko kwarta be. Antya? Tagay ko kwarta ba? Di ma madungog day. Tagay ko kwarta ba? Di lagi madungog. O niya, kay loudspeak man si Henry, madunggan na may kusog man kayo. Madunggan ni mo ba? Oh, aw ikaw hatag. Taga ikaw. Ikaw may nakadungog. Ikaw may nakadungog, taga eh. Na lagi. Dog, tubag na ko. Ano imuang atig mo kay kulikot na lang. Piotr. Lisong gitanom lang. Piotr. Waay pag-iapon. Dog, tubag kay dahon sa buli. Gikan daw kang Maki Boy sa Bohol. Oy, kumusta ang Bohol? Sugod ng pinistahan niya daw. Yes, Bohol ah. Mayo naman. Oh. Yeah, ay naguli mo yung uling adi ko kay mahal kayong to, mahal ang Brite. Kay mahal ang gasolina. Oh, basta taga Bohol, murag may mahal-mahal. Eh? Murag yung may mahal-mahal. Alam mo? Aga tubag nakulong sa imo ang tigmo Paco. Be Paco daw katapos ang ibili may galas ko rin mautso ha, kumplito na ha, wala tayo oras, salamat kayo sa pagpaminaw og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maingha.

0: na sa Buholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
15: I love
16: EXL. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
16: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laong nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome mausab sa itong tulumanon, takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Biyernes, karon mga kaigsunan, pizza 8 sa Mayo 2026. Mag-uban-uban usab kita mga higala, sulod sa usa ka oras nga tulumanon, maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo. Diha sa sangguniang panalawigan, mga katikarag kalambuan nga gipanghimo sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya sa Bohol nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa atong mga bukal sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilia. Mayingon man po sa itong mga bukal sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member Nathaniel Binlod, Board Member Greg Hala o Board Member DJ Balite. Sa tulo na ito ka mga ex-officio member, ang atong presidente sa sangguniang kabataan, Board Member Lorenz Xavier Angkla, ang atong presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalit Initay, o sa atong presidente sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Sipidosa, mga higala. Maingon man po, mga pagpanimbayag, mga pangumusta, gikan sa atong SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga staff, mga local legislative staff assistant, tanang mga kawani, mga empleyado sa Vice Governor's Office o sa mga board members office, mayong pagpaminaw o mayong hapon. Welcome pag-usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action, mga kaigsuunan. No, isip paghatag og dugang mga updates gikan sa buhatan sa tong Vice Governor Nick Besas, pipila ka mga mahinungdanon nga mga aktibidades ang iyang gahinan og oras para sa paghatag og pagtagad, no, diin karong adlaw gipahigayon ang local and overseas job fair diha sa Bohol Cultural Center, inisyatiba ni sa provincial government sa Bohol o sa Baiso, mga higala, diin ang atong Vice Gobernador may paambit usab sa iyahang mga pagpanimbaya o pagsuporta sa atong mga katauhan nga nangita o mga trabaho pinaagi sa maong jobs fair. Si Gobernador Aris Omentado mihatag sab sa iyahang mensahe kaganiha atol sa maong pagbukas, no, sa job fair, mga igala, local and overseas job fair. Diin muabot ni sa 1,788 ka mga online registrants, mga kaigsunan. Unya karong orasa atong gisuway kontak si Board Member DJ Balite, no, para sa mga update, no, sa iyahang mga lakaw o labi na pod sa iyang mga komitiba diya sa sangguniang panalawigan. Atong nakontak, maayong hapon, board member DJ.
4: Maayong hapon, Sir Allen, ug sa tanang mga sukintig paminaw, maayong hapon.
3: Salamat kaayo. Salamat kaayo sa oras nga imong gihatag sa atong programa. Hindi ibaw ta nga busy ka sa mga lakaw sa mga barangay Galungsuran diha sa Tercero Distrito. Unya ang atong mga sukintig paminaw gusto lang pong makadungog sa imong tingog, board member, o unsa pa yung mga kabisihan ni board member DJ Balite, labi na diha sa Tercero Distrito Board.
4: Yes sir, may problema sir.
3: So, kumusta? Unsay mga latest updates sa atong mga lakaw, board member, sa imong distrito?
4: Ang atong gipadayon no, last week katong ato ang duaw pamahaw nga program naa nami sa ikawalo nga pamilya nga amo ang natagaan o ginagmay lang nga tabang, ginagmay pipila ka kilo nga bugas, may mga dilata, may mga itlog, ginagmay tabang lang gikan sa atong buhatan.
3: Okay, so ubay-ubay na ni nga mga lungsod garon ang atong na bisitaan. Yung mga lungsod diha sa Tercero Distrito Board.
4: Yes sir, kaloy sa Diyos, dagan-daghan na pod.
3: So, kumusta ang ilang kining ni ang pag-welcome pod nimo og sa imuhang team during sa imuhang mga bisita sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, board member?
4: Well, sir, medyo nalipay lang po sila ang pamilya no nga nakaabot dito, nakatagtagtabang nga nahinabi po na ko sila sa mga kahimtang nga bisan tuod sa kalisod, isukol gyud po sila sa kinabuhi nila.
3: Okay. Dunay mga kalihukan po nimo nga gitambungan ilabi na pod sa niadtong mga nakalabayng adlaw. Provincial Youth and Development Office nga kining ni ang kalihukan, pwede ba pud natog mahibaw-an ug unsa poy gi paabot pod ni board member DJ ngadto sa tong mga kabatan-unan?
4: Yes sir no, isip vice chairman sa Committee on Youth and Sports giimbitahan ta ni sa PYDO sa ilahang conference sa mga stakeholders kay dito po ta atong summing up session nila, so pag opening atong giauhag ang mga stakeholders, ang mga youth nga angay yun sila nga mo voice out sa tanang mga ideas nila alang sa kalambuan po sa itong mga youth program sa youth development sa ito ang probinsya.
3: Isip po do sa kabatanon nga sako miyembro sa sangguniang panalawigan itong nasairan po nga hugot po ang imong suporta nga ito sa itong mga kabatanunan ilabi na sa ilang mga activities sa sports o uban pa, board member.
4: Yes sir, with the help of our chairman no, board member Lawrence Sevier Angkla. Grabe nga mo ang suporta gyud sa amo ang mga ato ang mga batan-on. Dili lang sa youth kundi sa kung unsay angay nga mga tabang atong mahatag sa youth niya. Nakigalayon po ta ni Senator Bongo, doon na po siya mangipanghatag ng mga bola, basketball, volleyball, ato na pong ipad-apod-apod.
3: Okay, so nindot na no para ang ato mga kabatanunan ma-focus gyud sa mga kalihukan nga dili makadaot nila sama sa mga illegal nga bisyo kun dili makatutok sa maayong programa no pinaagi usab sa tabang sa atong mga opisyalis ilabi na pod sa imuhang buhatan. Sa laing bahin board member ni atong mga nanglabayng session po diha pod kay gi palabang no nga proposed ordinance kalabot aning pag-regulate sa pagrenta og mga motorsiklo ilabi na sa mga tourist nato dinhi sa probinsya sa Bohol. Palihog dog papasabot ato board member.
4: Yes sir, actually gi subject to style pa na po ang title no, kay di lang ko gusto nga katulang mo renta sa motor. Gusto ko nga appeal ang katong mga car rentals niya. Doon na po yung mga higala na itong mga gikan sa gawasan na sa Pilipinas. Nga doon na po yung kaila din sa Pilipinas, libre sa probinsya sa Bohol, nga manghuwam o sakyanan para sa ilahang pagsuri-suri din sa ito ang probinsya. O medyo na-alarming lang ko kay ang uban nga mo renta, ipakita lang ang passport Oo niya, sa akong nasairan nga pwede man magamit ng ilahang lisensya within 90 days bisan asa diri sa Pilipinas. Mm. As far as na review na kung usa ka Republic Act 4136, if I'm not mistaken, kay nakig alayan po kuni board member Jamie Villamor isip committee chairman sa tourism para mag-meet ni halfway nga di malkansi katong mga foreign national o kita po sa probinsya sa Bohol ma-maintain na to ang public safety. Mm-hmm. Kaya ako ang tuyog tumong na gidaning ordinansa ma-maintain ang ato ang peasant order public safety. Mm-hmm.
3: Unsa may mga instances board member nga mga panghitabo ginta nga mura og nakapukaw man pod ni sa imong atensyon nga gitagaan pod nimo og pagtaga diha sa guniang panlalawigan. Do na bay mga panghitabo nga mga dili maayo?
4: Yes sir, do na gay daghan naging nahitabo nga dili maayo. Number one, ana nga naay makita na ko sa kalsada no nga mag-drive og motor lang siguro example nga dili mag-helmet. Niya walay protective gear suot sa lawas niya. Doon na po ako ang nahibalaan gikan sa atong kahigalaan diri sa probinsya sa Bohol nga doon ay nadasmagan sa usa ka langyaw. Hmm. Niya namatay ito nadasmagan niya nagkauli ay katong langyaw.
3: Agoy, pastilan.
4: O so mo to nga akong giauhag ang kapulisan at bisan tuod nakauli ipadayon nga po ng pag-imbestigar kay Luoy po.
3: Correct. Oh. O niya, gawas ni Ana, ito pong nakita nga mga wamanta ni Ingon o nag-discriminate sa mga kining ni ang mga turistang langyaw. Pero mura og unfair pod gaayo, ilabi na sa ito mga locals nga muna-munang sunod sa traffic rules and regulations, kumplito tanan, papeles, lisensya, guban pa. Pero murag nahimong sayon lang sa ito mga turista nga makarinta og mga sakinan without complete sa mga documents sa board member.
4: Tinuon sir, actually kanigun ordinansa ha, dili guni siya to stricken our visitors no sa gikan sa gawas sa nasod. Kun strengthening lang sa ato ang balaod nga. Moani sa sila diri, kailangan sila mo-follow sa ato ang balaod. Kita po mo to puto silang nasod. Kailangan po tayo follow sa ilang balahon.
3: Correct. Kay og kita bitaw mga Pinoy, mato taglaing lugar, kinahanglang din mangyod nga mag-amping ta para di ta madakpan.
4: Sige, kadakpan, gipaspas, padagan.
3: Okay. So, unsay status, ana, garon, sa sunod session, nakapasa na ba ni sa first reading?
4: Napasa na ni siya sa first reading sa alinaw niya. Ikamulo pag-draft ang ordinance, gi-refer ni sa Committee on Peace and Order as the lead committee in collaboration with Committee on Tourism.
3: Okay. So hopefully, by next session, ma-discuss na po ni, kung mahuman ang mga committee meeting, ma-discuss na po ni sa second reading board.
4: Yes, sir. Yes, sir.
3: Okay. Sa laing bahin, doon na ni atin po ka sa committee meeting sa Peace and Order. Kalabot aning pag-turnover sa BGMP. Unsay nahimong resulta bahin atong meeting board?
4: Kami sa Committee on Peace and Order, wala yun may problema nga i-turnover sa BGMP. No? Kay, at least ba nga dunay agency nga angayan gyud nga maoy mo magdumala ana ato ang tawag ano yung pisuhan niya. Dili pan sa ingon nga pasa, ihatag na totally kundi ang kita sa probinsya sa provincial government of Bohol muhatag gihapon og tabang as to what way nga makatabang sa ato ang pisuhan.
3: Tinuod kay ang BGMP sila mangay dunay kining ni amatawag nato og sila mangid ang suhito sa kinatibukang sistema sa pagbadagan sa atong mga prisuhan dinis Bohol.
4: Yes sir, niya isa pa dili raman kita nga ang probinsya nga ni turnover sa maong ingana nga mga turnover sa BGMP na napilaan nga province.
3: Pero unsa mahitabo atong mga province paid nato nga mga security personnel sa atong mga prisuhan?
4: Padayon nga po sila dito sir kay amo man pong gi siguro nga kaning silang mga province paid na to maka-training po ni sila actually gamit good year po nila kay i-training gyapon sa CBGMP.
3: Okay. So gyapon na sila mawad ano trabaho as is ra gyapon na gyapon
4: niya. Yes sir. Yes sir.
3: Okay. Unya lain pon nga tigom nga imong gi tambungan ang Committee on the Tikbok diin ikaw ang vice chairperson unsay mga nahisgutan po dito board member?
4: Ang nitabo gyud adto Sir Allen no kabahin man to sa kanisa PCSO unya nagdungan magudang ako ang mga committee meeting kadi pod pwede og dili ko moadto sa prison order tungod kay duha rami sa prison order kato nga time so mauto nga paghuman dito akong giinan si board member Greg Hala nga uyon ko sa maong unsa man gani ang kasabutan sa committee on ICT kay duha ra gyud me kay si board member Abapo maapo pa pagbalik so mo na may nganto
3: okay. Unya unsa pay mga dugang pa nga mga kining ni ang kalambuan na board member sa imuhang committee ba mga panato mapangutana?
4: Well sir sa Committee on Climate Change
3: kumusta
4: para climate change pakuan nami magpatawag nami o committee meeting kay moabot na gyud si ninyo.
3: Oh bitaw.
4: Oh moabot na gyud si ninyo nonya. Ang ako lang ikabalak-an ba nga are we prepared sa giingon nila nga super El Nino? Kaya gusto nako nga kung super El Nino naapod si super climate change nga moabag sa atong mga labi na sa mga mag-uuma. So whatever is the whatever was the preparation last El Nino among dublihon karong umaabot nga El Nino with the help sa mga suggestion sa ato ang Departamento sa Agriculture.
3: Yeah. Unsay mga naa sa provision sa imuhang ordinansa sa climate change nga pwede nato nga makatabang sa pagprepara no sa umaabot nga huwaw board member.
4: Wala pa sir, wala ta mag pass o wala pa ta makapasok ordinansa gi sulod lang to sa presiding officer's time para mapangitaan na daan o solusyon ang ato ang provincial government tungkol kung saan ay buhaton inig-abot pohon ni Super El Nino.
3: Ah okay. Pero diha pero katong diha man day imong ordinansa pero kabahin man to sa mga bagyo no katong pag evacuate no.
4: Yes sir. Kuan lang to amendments lang to as to pila ka oras ang angay sa mga mo evacuate labi na katong sa mga island barangays.
3: Pero sa pagkakaroon nga kining umabot nga matawag na tog El Nino kay ang pag-asa ni ingo naman nga naanata karon sa El Nino, wa pa bay gi pahigayon nga from time to time nga mga tigom para sa mga preparation na board member?
4: Wala pa sir kay nga tuwang endorsement bag-uhay lang gyud ni abot pag miaging adlaw so okay. Sa big facility that by next week mag-convene na may.
3: Oo. So mo-update po tani mo ana kay for sure usapod ka sa ipatawag o ikaw man po'y nag endorse ana nga kinahanglang do na gyoy hugot nga pagpangandam no para sa
4: yes, sir.
3: Nga mag-uuma. Okay, so board member, salamat kaayo kay bawtang busy ka unya imo na lang sigurong mga hinapos nga pamahayag sa atong mga nagpaminaw ron og unsay buot pa nimong ipaabot sa atong mga suki nga tigpaminaw board.
4: Yes sir, sa atong mga suking tigpaminaw labi na mga batan-on nga mahilig sa volleyball, doon ako gikahinabi sa UST through Miss Angeline Poyos nga nagplano sila mo visit diri sa atong probinsya on June 17 to 20. So makig-alayan ko sa PYD o kay gabi pa may nagkikinabi.

0: apan lalawigan, no? So daghan og mga kining ni ang nakaungong, no, nga mga proposed ordinance ang atong board member niya usas gikabisihan ron kining pagprepara, no, sa umaabot nga epektos El Nino mga higala. So nag hatag na siya endorsement nga kinahanglan nga adunay saktong preparation. Kun unsa ang preparation sa mga ninglabay nga mga El Nino, mas doble ang gusto mahitabo ni board member DJ Balite mga kaisunan. Nagatusong oras do na tay 24 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon, samtang atong paminawon usab mga kaigsunan ang gipang hisgutan, no, atol sa Capitol's report gaganiha kalabot ni sa programa sa special employment for students og uban pang mga programa sa Bohol Employment and Placement Office nga maugyod ang nagatutok usab sa programa sa panginabuhian o kining ni ang uban pa nga mga trabaho, no, sa atong mga bulanon mga kaigsunan. So ani atong paminawon ang Capitol's report.
1: Amot gihatagan kami
2: una ang ato ang topic karon is on special program for employment of students or ang mga BEPO-PESO program and activities. So I hope nga pinagi aning programa ha, makahatag kami og dugang awareness sa ato ang mga constituency diri sa Bohol about sa programa sa BEPO-PESO, especially kaning ato ang SPES programs nga atong gi-implement karong tuiga.
1: Okay, salamat kay Ma'am Belma. Arita ni Ma'am Doreen Fulyedo.
3: Mayong buntag sa tanan. Ako day si Doreen Fulyedo, Division Head sa Job Referral and Placement Division. So under na, sa akong division ng special program for employment of students. So
1: okay, salamat gayod si Ma'am Chiki Tagupa.
4: Mayong buntag ka natong tanan, no. Ako di ay si Miss Chiki Tagupa, no, ang Labor Market Information Division division head. So naa under sa mo ang division ang mga posting o unsay mga trend nga labor market information update sa ato ang mga employment facilitation nga naa karon sa BEPO-PESO.
1: Okay, salamat kayo sa atong mga guest speakers, atong mga kauban sa media, atong hatagag kahigayonan nga makapasupot ug sa kapangutana nya adunay follow up nga pangutana may kalambigitan sa naunang gipasupot nga pangutana. Atong unahon sa paghatag sa iyang pagpangutana si Edwin Sarong. Pagasundan kini ni Yetyet Reyes.
5: Hello, good morning. Mayong buntag sa tuang Tris Marias na salamisa karon. Edwin Sarong gikan sa Radyo Bulanon 100.9 FM. Kini nga tuang mga isyanti karon, ma'am, sa pagkakaron, quick question lang, simple pangutana lang. Doon dapat tayo nahatag o priority sa mga purpose beneficiary o mga purpose nga membro sa kining mga estudyante?
2: Actually, sir, wala gid me mo makakuan o purpose ba gina sila or unsa. As long as nakakomply sila sa basic requirements based sa guidelines nga gihatag sa Department of Labor and Employment. Kaya kining atong programa sa Special Program for Employment of Students, kanang partnership DOL program ni siya, usa ni siya sa DOL Youth Employability Program. So in partnership ni sa DOL sa provincial government, in fact hasta ang sweldo na ay sharing 60% from the provincial government of Bohol, 40% from the Department of Labor and Employment. So dili nami maka identify og purpose bagyud ni out of school youth bagyud ni sila or kwan, basta kay hingsulod sila sa qualifications nga gi-require o makasubmit sila sa tanang requirements nga gi-state sa Department of Labor and Employment, mo qualify gid sila. In fact, dako-dako ning ato ang programa nga gi-implement karon compared to the previous years. Gani, despite ana, napag-iubang mga kabataan na to nga tungod sa ilahang ka-eager nga mo join sa summer job program, ma-disqualify sila tungod sa income sa parents. Kaya usa man gyud sa qualification na to is ang mo-submit sila og income tax.

0: ilang parents or makasubmit sila ng certificate of indigency kay naamang yun sa balaod nga ang SPES is usa ka programa for the poor but deserving students out of school youth or dependents of displaced or would be displaced workers na koy nabantayan nga naatay usa ka beneficiary nga anak og OFW nga kuan dito sa Middle East karon appeal sa kanang na wa pa pud sila ma repat pero affected man gihapon sila tungod kay na stop ilang kanang trabaho for the meantime kay naay gira pero hinqualify siya kay in fact bisag OFW gamay ra man pud sildo ang ilang parents mo sud pagihapon sa bracket
1: in crisis situation ma'am sa pagkakaron kitang tanan ani naka tagamtama ni ka crisis. Pero kini mga bata karon na evaluate na dyan ni silag tinod, no?
0: Yes, sir. Kaya in fact, na around 30 nga na-disqualify ginato. Kaya wala man may nang hadlok. Ang amo lang istorya sa mga kabataunan nga honest lang ta. Unya, dili sad nato idamay nga to ang mga barangay captain. Kaya naman ko po yung ubang barangay captain nga mahangiyo ra nga, sir. Tagay mi og certificate of indigency pero dili ra. Pero in other way, masakpan ra pud namo nga mga anak like professionals sing lapas ilahang mga income tax or income tax returns sa ilahang parents. So
1: moto nang utana lang ko ato ma'am no kay sayon ra magutud-on kay kung mag-evaluate ta mailhan maguna to daan kung kinsaya aton i-qualify kay basta membro og four-piece automatic na jud na nga kani sila naglisod jud sa ilang kahimtang. Moto yahong gipangutana kung natagaan ba nato silang priority kay gani kini mga miyembro nato purpose, mga beneficiary sa purpose, automatic na sila. Ay nag-graduate ana basta mo pasar lang silang board exam, basin pag tuoy nakapila dito, gilabi na graduate og education, basin pag unsa to nakapila, naka-line up dito, kumupalo sa guideline sa DepEd, automatic to sila, malabuan jud o malapasan pa tong nakapila dito. Inana mo gud ang purpose, dali lang i-evaluate ba? Thank you, Morota.
0: Mukha lang po ko gamay. And in fact, sir, in terms of sa kanang mga purpose ngayon, ana, dili lang kay ang SPES nga pwede ang atong mga purpose. Napo tayo partnership sa DSWD nga gag-cater ta o mga applicants nga from them. In fact, kanang ato on November 4 nga job fair partner na ginanato ana ang DSWD kay para na sa to ang purpose beneficiaries sila may priority ana nga job fair.
2: Okay, salamat kayo Ma'am Vilma. Arita ni Yetyet Reyes, pagasunda ni Ma'am Gina Panyo.
3: Mayong buntag sa tanan akong pagsaludo ni Sir Atoy. Ari ko ni Ma'am Vilma, Ma'am. Mo balik, mo rewind ko gamay, mama. Niadtong nakalabayng Pebrero 4, 2016, naghimo ang atong probinsya sa Bohol, niningitaw ko Public Employment Service Office, participated in the Career D, 2026, dito sa Tagum Sur. O, nahinumdom ka ani. Ako pangutan na, ma'am, unsay nahitabo nini, ma'am, doon na nabatay mga estudyante nga natabangan ni ini. Mora to ma'am, salamat.
0: Katong atong naghihimo nga Career Guidance Development Support Program dito sa Tagum Sur, Trinidad atong niaging Pebrero, annual sa na, siya namo nga activity sir under sa Career Development Support Program. Wala lang diri ang division head nato kay Gihilantan. Pero appeal na siya sa tulo ka core functions namo sa Bepo Peso. Na-mention na ganihan ni Ma'am Durin ang referral and placement, ni Ma'am Chiki ang labor market information. Ang ikatulo na to ang Career Development Support Program. Kato siya nga programa, kanang Career Development Support Program, para na siya sa to ang mga grade 10 o grade 12 nga students, high school. So some of our SPES beneficiaries karun are grade 12 graduates nga mo college. So during that Career Development Support Program, gi-announce po namo unsay mga programs and services nga naa sa DOLE o sa Provincial Government of Bohol through Bepo Peso. So siguro dili tanan ma-accommodate nato kay kuan man kay sa gikaingon na nato magpasalamat magganita nga karong tuiga gidublig yun ni Governor Aris Omintado ang slots sa atoang space. Kay we used to have 1,000 a year. So karon tuiga, kay nasinati mapun nato ang crisis tungod sa gera sa Middle East, wala gyud magpanuko si Gov. Aris o allocate o additional funds kay para madugangan, madubli ang number of slots sa ito ang mga space beneficiaries karong tuiga. Then ikaduha sad, maybe, mulakbit ko sa first nga question, maybe some of our four-piece beneficiaries dili na diri sa kapitulyo mo apply. Kay kaning space program, open ni sa tanang LGUs. In fact, karong tuiga, natay 38 kalungsod nga nag-implement po doon space. Though dili sila pareha ginaghanon sa atua sa provincial capital, pero same beneficiary, same qualifications, same kanang mga documentary requirements, naalang mag-difference sa sweldo. Kay kaning sweldo sa SPES, national gibasihan. So nationwide, parehag sweldo ang first class province. Parehag sweldo ang first class municipality, kay ang DBM mo ay naghatag aning atoang kanang rate sa atoang sweldo. Gani first nga implementation aning DBM mo gisunod nato, naay daghang reaction especially diri sa Kapitulyo panahon to ni sa previous governors nato. Kay ngano nga ang SPES dako kayo sweldo niyang job order gamay. Kay karong tuiga ang atong sweldo sa SPES 639.14 pesos per day. Nya in fact atong job order is 400. So sa una gipa-explain gyud ko ni Gov adto nga nganong unsaon man ni nato pagtubag nga nangasuko ning atong mga job orders, nga nganong ingon ani kay dako ang sweldo sa SPES. So simple na akong gitubag ang job order dili dapat masuko bisag ingon ana ra ilang rate sa sweldo nya dako kayo ang SPES. Tungod kay ang SPES 20 working days ra man. Unya ang job order kay pwede man kag year round ug ma-renew ka kanunay. So mao toy akong explanation nga dapat dili sila dapat manghingam pa kay 20 working days ra baya ang special program for employment of students.
2: Okay, si Ma'am Gina Panyo, pagasundan ni Luloy Tutas.
4: Good morning, Gina Panyo, DYTR 91.1 FM. My question para kang Ma'am Maria Doreen Fuliedo. Focus ko sa special employment for students. I understand nga kanisya more on summer job. So, pwede ba kaha nga mahimo niya nga barag ongoing? Kaya bang you connect part-time job? Kay nasayran ako, nadunggan ako kaganina ni Ma'am Vilma, daghan ang gusto mo avail ani nga kahigayunan mo trabaho unya kana bang maka sana makasweldo. So kani siya kay it is kuan man ni siya no kana ang funding ani is kun sa to 60-40, right? So ang ako ang concern is common mangug kaay na siya sa laing nasod nga mga estudyante nagit sila part-time job. Naghan man estudyante, dili na nakultura na to dinhi sa Pilipinas nga mag part-time job kay bara bitaw I don't unsa lang ang mindset, pero karong panahon na mas nindot kaayo nga atong mga kabatan-unan mahatagan nato sila kahigayunan nga maka na sila income while they are studying. So nasabtan na ako nga special employment for students, maybe what are your thoughts about this, ma'am?
5: Mayong
4: hello. Good morning.
5: Good morning, ma'am. Bale, kaning special program for employment of students, kani siya jury gi-design ni siya for summer vacation or kanang school breaks nila, ma'am. So napoy kanang OSY nga i-implement for OSY, pero depende lang og naay allocation, ma'am.
4: Yeah. Okay, it is just my hope nga naatay programa no nga not necessarily nga ang gobyerno gyud mo ang musweldo. Katong like for example, natay partnerships with other industries like unsa ba na Jollibee, McDonald's, common naman na siya kayo, but basin pa di ay ang Alturas Group of Company, ang BQ nga naa sila bisan nagkadaad lang nga 2 hours lang. Okay. My follow-up question is pwede ninyong tulo. Atong masabtan nga kani programa sa SPES, kuan man ni nahimong tulay tali sa edukasyon o malungtaro, no, sustainable employment para sa atong mga kabatanunan. Recently, I believe you are very much aware of this, there has been a lot of discussion about how AI could take away jobs, no, sa mga katawhan, especially sa entry level sa mga industries. So what are your thoughts na naanabal mo yung mga proactive measures preparing the young people of Bohol for AI? Kay nahibaw-an gani nato ug mapuhon mayuotso ang Microsoft na asilay early retirement program kay ilan ang gipakadak-an ang AI services. So how about us diri sa ato ang Bohol? Thank you.
0: Okay. Daghan kayong salamat sa pangunta na ma'am regarding AI. Actually, last Saturday pag yun, ko na-aware nga grabe na dagyod kaayo ang kanang involvement sa AI karon sa ato ang pagpanarbaho. In fact, pod, during our career development support programs, naay presentation ang Department of Labor and Program, Labor and Employment, nga ang human nga related nga mga jobs ni decrease na, then hing accelerate ang AI or robotics nga related nga jobs, so or digitalization. So makaguol siya, then discuss po ko gahapon sa BISO, kay na sila career essentials, naka-realize sad ko nga accelerating yun kayo karon ang digitalization related. Nya, in fact, last Saturday, na ko'y friend nga na-meet nga taga BPO company siya, ingon siya nga kanang daghan ako no silag accounts nga na tanggal tungod kay pwede na kuno og AI na mo gamit. Like for example, gi example niya HR kuno AI na mo interview. Ang role ra sa human is kadto nagyung mo accept sa tao nga nahuman nag-interview sa AI kay magpa-sign na sa kontrata. So pangutana ni ma'am, unsay among gihimo sa Bepo Peso regarding ana nga koan challenge? Pagkakaroon, wala pagyud may gihimo ma'am, kay in fact very kuan pa na siya kayo nga kanang daghan ng mga companies nga nag-retrench, nag-close ng uban tungod sa AI. Maybe in mga sooner or next few months na siguro po yung mga interventions himuon ng mga national government agencies nga na-involve ananaa. So kami sa PESO kay implementing arm raman mi sa mga programa like programa sa DOLE, programa sa TESDA, programa sa OFWs, sa DMW ug sa OWA. So whatever unsay ilahang mga programa nga mo tubag anang ato ang dakong hagit karon about sa AI nga kanang involvement sa pagpanabaho, maybe on that time siguro makahimo mi og mga lakang or mga plano unsaon na nato pag respond ana nga challenge nga atong gitubang karon ma'am.
2: Okay, salamat kayo Loloy Tutas, pagasundan ni Ma'am Janet Lim Villarrojo. Padayon ka muna pamati, mga higala, sa ato o ginyong tulumanon, The Capitol Report.
6: Dagan salamat, Atoy. May buntag sa tanan. Adlaw Bernis kita karon ng tulumanon, Capitol Reports. Salamat sa pagtambong sa tulo. Salamat sab sa tubag nining akong pangutana. Kung kinsay mo tubag, marangan man, gipasalamatan ako daan. Sa akong tanaw, ang akong pangutana, akong ipabot. Manginawot kong gusto ang akong paabutan. Ngadto ni Ma'am Chiki Tagupa sa Labor Division Information. Okay, ma'am? Pangutana nako, ma'am. Ang mga estudyante matagtuig nagdaghan na makahuman, na igasigi pagpadayon, kung dunay mga tinunan, ma'am, nga dili makasulod anang tuiga, o niya naapsan sa laing tuig sa daghan pa pong mga tinunan, kinsay hatagag unang pagtagad, kadtong napundo sa nakalabay nga tuig, o bahala na lang kung kanto dasab nga bag-o pang nag-apply, naapsan ang unang mga estudyante. Kinsay hatagag unang pagtagad anang bahina, ma'am.
7: Yes, sir. No, salamat sa imuhang pangutana. So, regarding sa napundo nga mga nang-apply nga wa nakasud as of today, karon kintahay, and then sa next year kay yearly ni ang pag-implement na to sa maong programa. So, ang mahitabo ni ini is katong tanang mga nang-apply is back to zero to sila. So, na ay tendency nga mubalik or mo reapply sila sa maong mga sa maong programa, balik sila o submit sa ilahang mga required nga giset na to, i-submit nilag utro sa ato ang opisina, and then i-make sure lang sad nato nga katong tanang mga na submit nila is qualified sila o nakatunong sila sa mga gipang kuan nato nga gipang set nga guidelines sa pagpasud nato sa mga ato ang mga summer jobbers, sir. Kay naa matay gitawag nga special success stories diin kaning mga permirong nakasud sa ato ang ginatawag nato nga special baby, sir, meaning kaning mga nakasud sa maong programa kung makalahutay sila sa maong 20 days, there's a tendency nga pagkasunod nga tuig ni ana mamahimo silang ato agi hapon nga mga beneficiaries diin hantud nga mahuman sila makagraduate sila sa maong programa is mao ni magsilbing tulay nila nga makakuan sila nga ang kaning programa is dakong tabang nga nahimo silang magmalampuson sa ilahang pag-eskwela kay tungod ni ining mga sweldo nga nadawat nila, sir, is maoy nakatabang nila nga mahimo nila ang ilahang mga pangandoy o nakagraduate sila, sir. So ang mauna to, sir, nga mo balik lang sila siguro sa zero kay wala man tay mga gipang retain or mga reservation nga mo apply sila utro. So back to zero mga apply sila utro kay updated man atong mga posting every now and then ug unsay mga kuan na to announcement sa maong programa, sir.
6: Katapusan pangutana,
7: yes,
6: ma'am.
7: Yes, sir.
6: Kun ang usa ka nga nadawat personal reason mukalit ug undang pero tulo ra ka semana ang gitrabahoan. Ang pangutana, tungod sa tulo ka semana ra, pwede ba diha-diha pulihan og lain?
7: Dili na, sir, kay ang mahitabo ni ini is 20 days man ang ato ang giset nga number of days nila, sir. Nahimo man gud siya og red flag nga. And in the first place pa, do not ay orientation nga kung gusto mong move back out, magpahibaw mo daan nga dili ninyo kaya ang maong trabaho or naa mo yung mga personal reason nga nganong dili sila makadayon sa maong programa, sir. Kay sayang man po, kay naa man gyud po'y uban nga naningkamot gyud po, sir, nga gusto po sila masod. Nahog nga murag gireconsider kintahay nato ang itang iyang hangyo kay naa siya personal nga rason nga wala siya nakasod aning si Manaha. So ang mahitabo ni ini is ang muang office is ma-disqualify siya, sir, kay 20 days manggod maoy gipahaom na to nga maoy para gyud nila for summer job 20 working days.
6: Salamat guys tubag, ma'am.
2: Ma'am Janet Lim Bileroho.
8: Daghang salamat, sir, atoy. Hi, Ma'am V. For the information of everyone, gikan ko sa Bepo Peso before ko nasud sa PTO. Hi, Ma'am. Si Doreen ug si Miss Chiki. Kuan, di naman pud ko updated kung naunsa na ang mga programs nato. So, first na kong pangutana is unsay mga jobs na in demand karon?
9: Sa man, ma'am, sa Bohol.
8: Sa Bohol, ma'am. Yes.
9: Kuan, latest na mong info nga nakuha, kuan. Pero last year, maorgi hapon, ang number one ginato nga emerging job sa Bohol karon is IT BPM. Kuan, tungod siguro kay upat na nga to ang call center company diri niya na pagduha nga sumudlan nay mo nga na number one ang IT BPM. Nagsunod na naa Ma'am Janet is ang kanang freelance bitaw nato og work from home kanang mga home based nga mga activities related gihapon sa IT. Then ikatulo ang hospitality and tourism. Wala man gyud na siya mulayo gyud, then health care and work healthcare workers, then ikalima kanang atuang sa green jobs. kanang sa ato ang mga solar panel technicians, mga ingon ana related sa green jobs. Then kasunod ana ang agriculture modernization. Then kinata sa ikapito is kanang ato ang creatives industry, kanang ato ang mga photography, kanang mga content creation, mga ingon ana. Maonay 1 to 7 karon nga emerging jobs nato diri sa Bohol.
8: Thank you, Ma'am B. So based sa kana nga mga info, kanang do you kuan sit with kanang mga learning institutions, magki-coordinate nila nga sultian sila nga uy karon ra ba mauni ang mga in demand nga mga trabaho nga wala moy kurso nga inani, basig pwede mo mag-open og ingon ani or mo coordinate ba mo with other kanang national agencies nga maingon basig pwede mo mo-open og training nga ingon ani kay para sa atong kanang mo in demand karon nga mga trabaho.
9: Actually, ma'am, regarding sa ITBPM, naatay partnership with TESDA. Naggama na sila karon og mga scholarship vouchers for call center agents kanang mga BPO nga mga kanang related nga kanang courses. So last year nag-start na siya, then wala pa mang good time murag training center for that. So mo na nga gi-partner na sila sa TESDA dito sa mga ato apong mga BPO companies. Last year na nato sila scholarship slots na hatag sa IBEX. Kay naman po na requirements po ang TESDA nga unsa ray pwede like pila ka rooms, ang ventilation sa rooms, mga ingon na usa po ka matagaan og scholarship program. So ang IBEX may nakakuha na last year. I don't know karon nga year o kinsa na pod nga BPO company ilang ikuan. Then regarding anang awareness sa mga training sa mga schools o sa mga training institutions about the emerging jobs nato diri sa Bohol, in fact ang BD po nato naghimo pod sila in partnership pod namo kauban pod mi ana nila naghimo ta og roadshow. Gidala nato ang BPO companies nato adto sa mga colleges and universities nato diri sa Bohol. Gipaistorya nato ang ato ang mga BPO companies murag nahog og gikampanya or gi hatagan sa ilang mga programs and services as well as sa benefits kay para uganahan ang atong mga estudyante nga mag BPO makahibaw na sila, makapili na sila og asa, IBEX ba sila, TASAS ba sila, sa Agility ba sila or GenPAC ba sila ingon ana. Naatay roadshow nga gihimo giadto ang mga colleges and universities nato. Gasugod ta na murag October last year, then karon nga year, karon nga mga buwan nagsuroy na pud ang BDPO.
8: Thank you, Ma'am B.
2: Okay, so atong balikan nato si Bro Edwin Sarong.
1: Hello, ma'am. Nahumana naman na itong explain halos tanan, ma'am, no? Kabahin sa tuang kuan, kang programa sa space o sa tuang kuan sa provincial government o Bohol sa Dule. How about the job seekers, ma'am, for abroad? Doon na ba tayo mga hirings, ma'am, para po na oportunitan na nato ni nga mapaabot na to, kahanginan, kining mga gusto nga mga apply abroad kay usahay gani, kung makalabay ko diyan sa inyong opisina, basta doon ay hiring, basta updated naman ang hiring, mo picture ko unya ako nang on air jud basta updated naman doon na ba ta ma'am kay karong panahon na purag daghang gusto mga apply abroad doon tungod sa kamahal sa piso.
9: Daghan kay salamat sa imong pangutana, sir. Insakto gyud imong pangutana, sir, kay mapuhon naatay PGBH by SU partnership nga local and overseas job fair ato pagahimuon sa Bohol Cultural Center. So natay mga recruitment agencies for overseas nga gi-invite, sir, umapuhon. I think karong adlaw na, I mean naka kuan ko adto sa Bohol Cultural Center ang ato ang job fair in partnership with BISO. So gihangyo na mo ang tanan nga adto ta dito sa Bohol Cultural Center para sa ato ang PGBH BISO nga job fair. dili ini siya exclusive sa BISO, though gi-title na siya nga BISO, kay gihimo na siyang PG-based BISO nga annual activity nato in partnership sa ilang eskwelahan. Pero tanang graduates, tanang job seekers from other schools, open gihapon nga mga apply. Then regarding sa mga overseas nga companies, almost every month na atay special recruitment activity nga pagahimuon sa tuang opisina. Kay daghan na pud kaayong mga recruitment agencies nga nangita og mga empleyado para sa gawas. Though naatay hulga sa crisis sa Middle East, pero murag nawala-wala naman, nagbalik-balik naman pud og pang-recruit ang ato ang mga recruitment agencies. In fact, katong mga na-standby kay namatay job fair last March, nato sila yung mga nahar for deployment naunta, dito na sila sa Manila pero na-standby tungod sa gira, pero karon nakalarga na sila, tuwa na sila karon. Murag nabati na nato nga murag ing balik-balik na gamay sa normal, kay in fact naami mga kauban sa Bepo sa una nga nagtrabaho sa Dubai, nang huli man sila karon nang bisita sa opisina, okay naman kuno ingon ana. So padayon gihapon ang atong recruitment sa local ug sa overseas. So amo lang sigurong hangyuon ang atong mga constituents sa Bohol at mga job seekers nga palihog lang og follow, like and share our FB page sa Bepo Peso para sa dugang mga kasayuran ug unsay mga hiring nato every month or unsay mga hiring nato sa laing nasod or dire lang ba sa Bohol or within sa Philippines sa atong local nga area. Rest assured nga kanang atuang mga recruitment agencies kuan gina sila licensed by the Department of Migrant Workers, kay dili sad na sila ka join og mga job fair og mga SRA og wala na sila magbitbit og side nga authority from DMW. Then sa local companies sad nato, wala sad mi gi-invite nga local companies or agencies unless dili sila accredited sa DOLE Fail Job Net. So tanan natong mga partner nga recruitment agencies og local na kuana na siya sa DOLE, registered sila sa DOLE, then og overseas nana sila license from the Department of Migrant Workers. Dili sad ta mahadlok kay usahay kaning recruitment mga agencies, murag at stake yun kanunay ng ilahang mga licenses, kay dili man gyud mahibaw-an. Like for example, nahitabo na nato nga nag-job fair ta dito previous years, nag-job fair ta ang usa ka recruitment agency, daghang applicants, alas tres giduol siya sa representative sa DMW to stop, kay naay suspension sa ilahang agency. So dili po ta mahadlok ana, kay at least na ang DMW nagatong po na to every job fair nga naa sila, and even sa SRA naanag yun ang taga DMW magbantay sa to ang mga recruitment agencies. Manghinaot lang mi nga gone by the days na tong naay mga agents sa mga recruitment agencies, kay mao maginay mga agents maoy magdala og illegal nga mga pamaagi. So mao na nga naghangyo sad mi nga atong ipadayon nga ang Bohol usa ka IR-free province or illegal recruitment-free province. Kami sa Bepo nang ningkamot gyud mi nga ma-sustain ang atoang recognition as best partner or best pair awardee. National awardee ta ana sa PUA sa una. In fact, napadiha ang usa sa mga plaque nato nga best partner in anti-illegal recruitment ang Bepo Peso as well as ang provincial government of Bohol. So maghangyo gyud mi natong tanang mga bulanon nga ug natay mga nahibaw-an nga mga illegal recruitment nga mga activities, sumbong modayon sa Peso. Kay tanang additional nga information, tanang lungsod nato diri sa Bohol na natay designated Peso if ever wala pagyud ma-institutionalize. Kay naamatay Republic Act 10691 nga i-institutionalize tanang pesos nationwide. In fact, gidasunan asiya sa Civil Service Commission na sila'y memorandum circular gipagawas nga
10: mao mahigala ang tipik sa mga diskusyon sa Capitol's report kalabot sa paghisgot, no, sa pagpang-employo din sa itong lalawigan sa Bohol, programa sa Bohol Employment and Placement Office, mga kaigsuunan nga nagtanyag og mga trabaho ngadto sa itong mga bulanon. Una liha katong SPES, no, special employment for students, the Indusmil kabuok ang benepisyari ni ini, magtrabaho ni sila sud sa 20 ka adlaw, magdawat ni 600 pesos matag adlaw mga higala sud sa 20 ka adlaw. Ni karong adlaw gihimo pod ang job fair overseas and local, pinaagi sa pagitabayayong sa provincial government o sa BISO mga higala. So pasalamat ta sa provincial government, suportado sab sa sangguniang panalawigan ang mga kalihukan sa atong probinsya sa Bohol mga higala. Wala tayo oras itong tulumanon, takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas o man sa itong mga board members. Kini si Allen Doidora, maing hapon, keep safe. God bless us all.
11: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
12: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dita excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay Migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, namun ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy!
6: Huwata ko! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Higala may hapon kanang tutanan. Welcome na usab sa atong matag Biyernes Alternative mga higala sa atong tulumanong takna sa Bohol Water. Nining adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. Dali na kayo pagligid sa mga adlaw to 2026. Init kayo ang panahon karon mga higala. Pero ito pong kumustahon na ito mga suki o pinanggang mga tigpaminaw. Labi na sa ito mga pinanggang konsumidor sa atong Bohol Water Utilities Incorporated nining mainit kayo nga panahon ang mga kaigsunan. Dita maglangan ato makauban mga higala sa masanandan Sir Victor Tambes para sa mga pagpanimbaya. Sir Vic, mayong hapon kanimo.
1: Yes, Ray, mayong hapon kanimo o sa ato mga suki nga tigpaminaw, mayong hapon o nanginaot kita nga nining panahon sa kainit, no? Nining kainit sa panahon, nanginaot ang dilita mo kumpiyansa, no? Atong giyawag mga konsumidor na to, no? Labi na itong mga katawahan nga muli kay ta sa kainit, magdatag payong, o mahimo, mapasilong ka sa... apan, naanay ba yung panahon nga di mapungan, nga ma-expose ka sa init? Muna nga magdagtubig, karoon na yung rain, no? Tungkol kay mura o medyo ang atong nasinating nga kainit karon dili normal nga kainit, no? Mura o ang tanaw rin, mura ang adlaw na rin sa itong...
2: Nanda, niya, sa'yo pa sa buntag, mga nasuotso pa ang kainit, mura
1: na sa mukaw. Doot na, kanya, kada pa po, kanipong panahon karon nga niyata sa krisis, no? Murag tanang paliton, mahal. So...
2: Kapainit, musamot.
1: Mao, labi na kung grocery card, nag-iimong norm ang imo nang regular nga palito noon ora nga imong gidang kwarta mo ora pod ro matunga na lang ang itong mabitbit tungod kay sayod kita nga kuyog sa pagsaka sa gasolina misaka usab ang tanang mga paliton o na nga watay lain mahimo nini hindi magpugong hugot sa bakos lang ta labi na ning panahon na so balik ta rin no na atong gipasalamatan usab ang atong mga konsumidor nga niya na sa kamo na minaw sa atong programa tungod kay matag Biyernes, no? Every other Friday ang atong programa sa DYRD nga atong ipadangat na usab ang mga importante kayong mga informasyon ngadto sa atong mga konsumidor ilabi na nga daghang mga programa atong gihimo pagkakaroon tungod kay wa tay laing gilantaw kundi makapadangat kita sa maayong serbisyo sa panubig, no? Ngadto sa atong konsumidor ug atong pong ipasigarbo nga pagkakaroon. Although di na to malikayan nga naapay mga lugar nga medyo hinay sa tubig pero medyo dagan-dagan na gitag tubig pagkakaroon, no? Isolated cases na lang nang naay mga areas nga di gyud makaagas, no? Permanente ta nga nagmonitor niya na anya atong gipaningkamutan nga kining atong supply sa tubig ano na gitay igong reserve, no? Pagkakaroon. So mo na nga labi na kining maabot nga kapistahan sa atong syudad na kay Bautang kinang nanggita og igong tubig nga atong magamit sa pagpangandam, no? Oh, muna rin, atong ipanghinaot nga mo uban mo kanamo sulo sa 30 minutos nga among atong programa, no, sa takna sa Bulutan.
2: Yes, unya sa di pa ta padayon na Sir Vic, no, atong dinato kalimtan ato pong isimbaya o pagmustahon ang tanan nga mga empleyado sa atong Bohol Water Utilities Incorporated, no, sa pagpanguna sa atong General Manager si Attorney Christine Ranay, no, mga higala nga nagpaminaw karon unya samtang guys got og hapit na piyesta dinhi sa atong dakbayan, so magisgot ra batag piyesta Sir Vic, no. Di tagdon ang kainit, no.
1: Ah, mao gyud.
2: Di tagdon ang kainit na mga higala
1: at sa kainit sa pag kanang dalit sa mga plato sa mga bisita.
2: Yes, pero nasayon sa mga higala, no, nga kanuna gyud anda mga tong Bohol Water mga higala, no, para sa atong mga consumers, no, dinhi sa Tagbilaran kay og magisgot og kining pesta mga higala. So sa buwan sa Mayo naay mga pesta sa kapilya, pesta sa barangay o pesta sa dibuok dakbayan sa Tagbilaran Mayo uno nga mga higala. Unya dita maglangan mga kaigsunan atong isgutan mga higala kining usa ka programa nga nasubay sa United Nations mga kaigsunan. Usa ni ka programa nga makaingon ta, no, nga labihan kanindo tungod kay ang serbisyo sa Bohol Water mga higala nga nagsubay ni programa sa UN. Gipaduol nga to sa ato mga consumers ang services atong isgutan kining wash caravan. Sir, unsa man ning wash caravan?
1: Yes, Ray, kaning wash, no? Kaning ang meaning kaning wash, kaning water, sanitation, and hygiene. Mm. So, programa kini sa United Nations, actually, no? United Nations ang nag-promote nini mong programa, then we adapt kini sa Pilipinas. Then ang mandato nini, ang katuyuan na gini mong programa, mao ang pagdala sa tubig, no? Ngadto sa pinakaubos nga hutong sa Katilingban, or to bring the water to the grassroots, no, mao gina ang mensahe, no, ning maong programa. Tungod kay atong nakita nga although ang murag commercialized na ang tubig pagkaron, so mura og ang usa ka provider murag mo limit na sa iyang pag distribute sa tubig ngadto na sa mga areas nga murag ano na po siya magkita nga ginansya sa negosyo, no?
2: Right.
1: Pero ang atong katuyuan, no, sa maong programa nga atog yung ipaabot ang linya sa tubig nato sa mga sa Katilingban, no, komunidad na pinakaubos nga hutong sa komunidad. So but pa sa botre atong gi ang opisina sa Bolote. Mao na ang iduol nato sa atong mga communities, no, like sa mga urban poor communities, no, aron i-evaluate nato ang ilang requirements aron buhan matagal na itong konsiderasyon aron makonektahan sila sa linya sa tubig. So pagkakaroon, ang pilot project na ito, pagkakaroon, kaning primero pamata, nagsugod pa tayo itong April 15.
2: Okay.
1: Mao ang Barangay Kugon, no? Na diya likod sa Kugon Round Church o kanang in between na siya sa Old Airport o sa kaning Coca-Cola bitawang at tubangan. Yeah.
2: So,
1: sa interior part niya na, ano na yung mga palimalay na medyo naapoy mga, wala pa yung mga connection sa tubig, no? Formal nga connection.
2: Okay.
1: So, muna nga, nagbutang ta dito o tent, no? Nagsugod ta niya itong April 15. Atong ipahibalo, yung koordinita sa barangay, no? Muna nga nahibalo ang mga lumulupyo di Hadapita. Unya muna nga sa atong paghimo sa kalihukan ubay-ubay gyud ang mi anha, no, sa atong gihimo nga kanang mura og temporary nga opisina.
2: Okay.
1: No, kay ang atong mga tinugyanan sa customer service section mamagyud ang ni adto no, ni lingkod didto nya ni evaluate sa mga aplikante unya actually diha gyud daghang na konektaran
2: og tubig. Ah, okay. No?
1: Kaya gito yung mga ni Ray, tungod kay ang usang aplikasyon sa tubig, while inig-apply ni mo sa, inig-fill up ni mo sa aplikasyon, so naan yung mga requirements nga imong isubmit, no, before i-consider nga approve ang imong aplikasyon.
2: Okay.
1: O niya, ang mitabo na, kung normal nga, proseso, ang usang ka-aplikante magsigig balik-balik sa opisina, tungod kay primero, makuha siya sa requirements. Mm. Number two, mo submit siya sa requirements. Mm. Yeah, balik na po siya kay tagaan siya o unsay mga materials nga unsay inspeksyon nun ang iyang lugar. Kanya mahuwat na po siya o gano'n sa anahon sa atong tao. Kanya hindi ka mag-inspeksyon, tagaan siya o unsay mga fittings, materials nga iyang i-provide.
2: Okay.
1: No? Before pa na siya ma-approve ang maong aplikasyon. So, taas-taas ang proseso. Kung normal nga mag-apply og tubig sa itong opisina.
2: Okay.
1: While kung nining maong programa, nining wash karaban, ang atong mga inspectors, anaapod sa site, no? Kung asa tanapit na.
2: Ah, okay. Gidala yun ang manpower.
1: Oh, dala. So, kung ay ma-apply, kunya magdasa sa iyong mga papel, mga dokumento, then i-evaluate na to, kunya pangayuan siya o kanang requirements nga sa barangay, which is naraman po ng barangay dool, kunya subayon na yon sa itong mga inspectors, ang iyang panimalay. So, mahog nga, mura ba, one-stop shop?
2: One-stop shop, eh.
1: So, mahog nga, medyo ma-shorten ang proseso in terms of number of days.
2: Kaya, right.
1: Instead nga magbalik-balik sa opisina, ang atong opisina mo yung niluol yun sa maong lugar, na atong i-proseso ang ilang aplikasyon. So, it's a matter of 2 days or even on that day, for as long as kung makumpleto tanan, magkonekta ra og tubig ang usa ka aplikante tungod kay wala koy kwarta nga magasto. No, tungod kay naman tay programa katong Connect Now Pay Later nga program. So, usa na atong i-implementar na ng maong wash karaban.
2: So, gi-join eh.
1: So, so ang may tabo, walay magasto ang usa ka aplikante niya madali pa siya makuliktaran. Yeah. No? Muna nga atong katuyuan nga di na to taga-hassle ang mga konsumidor tungod kay nahibaw man tanga ang tubig importante gyud, no? Importante ang tubig labi na kon atong gitan-aw nga matagpanimalay kinahanglan dunay tubig. No, anay tabo lang wa siya formal nga connection, mo na nga maghakot-hakot pa sila tubig or mo connect sa lain panimalay. Mo na nga aron mahatagan og solusyon ang sitwasyon nga sama niini atong gi-implementar kaning mong wash karaban. Yeah. Tungod kay ang katuyuan nini, intukma kita sa tumong sa United Nations ng mga pagdala sa tubig na ito sa pinakaubos no, mm-hmm. sa Katilingban.
2: Okay. So, mga higala, no, gipasa yun, no, gipaduol ang services sa itong bottled water ng ito sa itong mga consumidor o ang pilot area, mga higala, sa isulti na ni Sir Vic mo, ang Barangay Kugon in particular, diya palibot sa Simbahan Lingin o sa daan nga airport. Sa mga naminaw nato Sir Victor, no, nasayod ang palapdan paninyo sa uban nga mga lugar diri sa atong Dakwaes Tagbilaran, no. Aro at least makanda mga to mga kining katawhan sa gayon nga muadto namo sa ilang dapit unsa may ilang kinanglanon sir katong imong gi-mention nga requirements sa mga naminaw karon pa at least makandam sila.
1: Yes. Ang atong requirements no sa application sa tubig, standard requirement na siya, mm-hmm. no, i-submit ato labi na ang proof of ownership sa maong ang panimalay o niya building permit or certificate of residency sa barangay, isiniti map. So kaning mga maong mga requirements dali na ni siya makuha na to no kon anaa ka no labi na kon ang usa ning lisod kaning proof of ownership kon ang imong panimalay dili ka mo ina nagiya no gitugutan lang ka sa maong tagiya apan walay dokumento so ang ato anang gipangayo mao ang certificate of residency sa barangay, no nya kaning maong programa in coordination man ta sa barangay so within that day mahatag dayon sa barangay no kay tungod kay natay close coordination with the barangay officials ani nga maong programa mao na nga ang vicinity map dali mo po na kay makuha kon ang panana na naman na gani ilahang kana ra mo ra medyo mo adto pag city hall nga ka nya once nga naa na kana madali ang proseso tungod kay atong gitan-aw nga dili na mo balik-balik ang consumidor sa opisina sa Boluter. Muna nga ang matag-adlaw, no? Starting April 15, ato naghimo ato nga week. Pero lately, atong gisuspend ang maong programa. Tungon kinahutdan taga sa tubo.
2: So material na to?
1: Material. So niya, ang atong materials, on the way na ang shipment. So, kung madawat na to, tingali mga sunod semana mo-resume dayon ta sa diha sa Barangay Kugon,
2: okay,
1: no unya mo na nga video na diha na may nakonektaran sa maong programa ato nang ipadayon siguro next week kay pagkakaron naghulat ta sa tubo kay kani mga normal nga proseso sa mo apply kag tubig ang kaning tubo nga kaning 1/2 nga linya sa tubong, ang customer gud mo ay aplikante gud mo provide supposedly ana.
2: No. Okay.
1: Kay kaning tubo, mao man guni ang mo dala sa tubig gikan sa panimalay paingon sa stub out, no? Kung asa ang metro. So naman guy mga panimalay nga tagaas og medyo distansya gikan sa ilang metro. So mao po nay gilay-on nga paliton sa konsumidor. Okay. Kon sa normal nga kaning proseso. Okay. Pero pagkakaron pinaagi ni mong wash karaban para di gyud makagasto ang aplikante ang bottled water mo may provide sa tubo,
2: okay. No, di ni gimhago ba
1: ang bottled water may provide sa tubo kunya ang kantidad aning maong tubo ang mo shoulder ani ang consumer pero appeal na inigbil niya sa sa first month na billing.
2: Okay.
1: Onya ang maong tubo ato na nang gi-shorten to 3 months nga installment. No, unlike sa ubang materials kaning mga meter, kaning fittings na pagtaw sa meter, pwede na siya i-spread into 1 year nga installment.
2: Okay.
1: No. Ang kaning first month na to nga bill kay katumang processing fees nga murag nga I think 1,000 ka pen niya. Ang tubo nga magamit, pila ka meters ang tubo, mo ito i-spread into 3 months installment. Nga, katong ubang fittings, pila ang meters, mo ito pwede 6 months, pwede 1 year ang pag-installment. Na muna nga, hot na itong tubo, kaya wala na ma-anticipate na ito. Wala na ito ma-anticipate nga ang tubo nga stock na ito. Mo niya, ang mga consumidor kay
2: daghan kayo.
1: Gusto mo sila, bottled water mo provide yun sa tubo po. Ilang installment. So, munang na wala na ito ma-anticipate ang maong stock. So, nakuklanta sa tubo. O niya, daghang customers nga ni-apply nga mo-avail ni Antong Kamagino nga ang tubo i-provide sa bottled water niya i-installment lang for 3 months. So, munang muli siya mga ito ang programa maybe next week no kung maabot na ang tubo. Muna nga, atong gi-auhag nga andam-andam lang ang maong mga consumidor nga wala pa maka-apply sa dihang dapita no sa Barangay Kugon nga mo resume ta sa tong wash caravan maybe next week no later part siguro sa next week kung maabot na ang atong tubo nga atong gi follow up in transit naman ang maong shipment sa tubo. Unya regarding sa imong pangutana ring unsay mga dokumentong iandam. So mo na nga ang atong yung standard nga requirements kaning proof of ownership. So if wala ka ana no ang atong kwaon ra kaning certificate of residency sa barangay.
2: Oh, so sayo ra kayo.
1: Ato ra nang gi-hit tuyo tungod kay aron pod malikayan kanang mga fly by night nga occupants no kay wa ta kibaw kanang himpuyo diha og mga usang semana ra usang buwan ra niya. After 1 month og inig hatag nato sa bill wala diha no. Kanya mo na nga atong gi-coordinate sa barangay to make sure nga ang mga aplikante na nimuyo ko diha nga tataod ang panahon no. Kanya ang kun panalitag di siya ka suporta sa proof of ownership, so mo na nga atong gi pangitag paagi nga naay affidavit of undertaking sa iyang execute no.

0: graduate of Duterte King, mo man ay gi sworn statement para sa aplikante nga kung nagka problema ang mong yuta arising from the ownership, then Goldwater is allowed to disconnect. So, muna.
1: Para ang tuyo ana no, para way may tabong lalis kay nayuban nga kining insister pa gyud ba.
0: Di man nakalikayan gyud day at kada kana ta kay experience ra nga ana ay walay pag sinabtanay sa tagiya sa yuta o kanang buyo.
1: Yan.
0: Kay isig kwansa sa ilang rights. Then ang Goldwater mo ay magproblema kay musulong din niya ang tagiya sa yuta, may ngono putli na
1: niya
0: ang katupong nagpuyo ayaw po ganun putlan man na sakto mong bayan. So ana diha no, dili lang kay Goldwater na sinati na kundi ang Bulight no, tingali may nagduman ninyo katong sa Capitol Valley nga panahon to ni Chile Cabe o
1: nga mga mayor
0: tumo na nga di ta gusto nga mo sulod ta sa maapil sa mga problema. So na yung mga affidavit, no? Legal document,
1: yes. Yung
0: secured sa aplikante, aron po, mahimo kintang makalihok ta, no? Di ita ma-appel. Kada po po, magkapadayon ta pag padangat sa servisyo nga wala tayong mga legal impediments nga mahinagbuhat.
1: Okay. So atong niana mga higala, atong pangayoon ang pagsabot, no? Sa mga konsumidor, katong mga applicants, no? Nga temporaryong gihunong-una ang atong kining maong programa samtang kapaabot pa sa tubong gabiyahe na po din sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran mga higala.
0: Yes, Ray. Dukang pong paibalo sa mga konsumidor na ang ato ang pilot area pagkakaroon is Barangay Kugon.
1: Kugon,
0: no? Yes. Diyan napit sa likod sa Round Church o in between sa Old Airport o sa Pagula. Ang isunod na ito nga area,
1: no,
0: based na sa ato ang pag-evaluate, kaning Darunday Street, no, kaning bago na itong linya, kanang nagasubay diya sa Barangay Dao, padulong dito sa Barangay Tip-Tip.
1: Amonay.
0: Then, anaa kita'y bagong linya, o niya, atong gitanaw nga, ano na ba'y mga urban poor, ano mo yun, Then, usa sa option ato gitanaw, kaning Barangay Tip-Tip.
1: Okay.
0: Ano na'y daghan po diha nga kaning urban poor nga communities nga usap po na mga respondents ng mga programa.
1: Okay.
0: Onya atong either sa Darunday Street kung pwede na ready na ba nga magpakunik ang makunikhar ang mga linya or muna doha atong gipilian, no? Tungod kay kani pong sa Barangay Tip-Tip ato po nakita nga daghang mga urban poor communities nga ni kuan diha, no, ni tukod ba ni puyo diha tungod kay gitagaan sa syudad o kining mga urban poor nga accreditation unya mura og naay daghang actually mao ni hinungdan nganong ni extend ta sa tong linya from gikan sa Barangay San Isidro nga midulong pasulod ta diha sa Kinampay diha nga
1: Kinampay Street
0: di Kinampay nga urban poor communities mo nag-request ana.
1: Ah, okay.
0: Unya ana da kaning Isabo Street na Isabo Street o Kinampay Street mansiona sa Barangay Tip-Tip
1: na Tip-Tip.
0: Oo. Mo na naay daghang mga urban poor communities nga naginanlon pa sila tubig. Mo na nga usa na atong gi-appeal atong gi-consider nga mga areas, no, after ining atong himuon nga gihimo sa Barangay Kugon, no, kay mo na gina atong i-evaluate coordinate sa barangay kung necessary ba yun nga ang tuon na to, kung daghan bang mga respondents nga mo sanong sa maong programa, so muna nga gagawin sa pagkaroon sa barangay. Ang next, usa to option nga gitagaan na to, i-consider kaning Barangay Tip-Tip o kaning sa Darunday Street, no, sa Barangay Dao.
1: So Dao to Tip-Tip ni?
0: Oo, mo nga, nana, Ray, kay kung alita sa Barangay Dao, sa Darunday Street, so posibilidad na nga mudito na kita sa Tip-Tip kay mao naman na siya nga kaning kasadahan
1: no?
0: Dito naman na siya. Okay. So kaning maong programa continuing ni siya tungod kay under sa programa sa United Nations mao gina ang ultimate goal na to ani is to bring the water to the grassroots, no? So mitabo unless kung wala na gyud mga urban poor communities nga walay tubig, so muna nga itong programa. Pero atong tanaw, murag ka, daghan mga ang kwad, daghang mga hotong sa katilingban nga naano na mo yun, as you

0: siyudad nga wala pa'y formal nga linyas tubig. Muna yung itong gi-address.
1: So sa kanindot yung programa mga higala atong balikon, no? Kining WASH program sa atong Bohol Water nga sa gi-sultinan ni Servic, no? Nga ang serbisyo sa Bohol Water ipaduol nga to sa mga komunidad nga labing nanginanglan o wapay formal nga kondisyon sa atong tubig. Ang WASH caravan, sir, no? WASH program na to, Water, Sanitation, and Hygiene.
0: Yes,
1: kumusta ang atong sanitation and hygiene sa atong tubig na to?
0: Actually, ato ang ginag-maintain tungod kay in terms of quality sa ato ang tubig, monthly man tayo nga nag-submit og kaning bacteriological test nato sa nga gihimo sa provincial health office unya ang city health office ang nag-issue og monthly nga certificate of potability. So makasiguro ta nga ang kalidad sa tubig nga gipadangat sa Bohol Water ni pasar gyud sa standard, no, sa gano kring national Philippine national standard for drinking water. So ni pasar gyud ta kay actually kaning maong mga requirements compliance sa atong sa NWRB, no. Ato na siyang gi-keep monthly niya, ato nang gi-submit ang imong exact location sa Panimalay. Niya mula nga atong gipaningkamutan nga ang usap ko sa video, dili bugat, no? Dili bugat kay, number one, dili naman ka mo sa kay pag-tricycle, mga ito sa Bulutel, so wala kay gasto.
1: Dinod.
0: In terms of pag atubang sa opisina, ito niya, ang opisina mismo may nidool sa inyong lugar. Then, regarding sa imong aplikasyon, o sa mga requirements, so wala kay mabayaran, tungod kay tanan nga magasto, gi-installment sa Bohol Water. Pwede bayaran mo sa first month, sa billing month, no, after nga makatubig na ka.
1: Makatubig na ka.
0: Maka-connect na ka sa linya.
1: So, kumpleto ka sa requirements, sir, no? Kaya nanang tubo, might be anang hapuna, no? Maprobahan ka buntag. So, agas na nang andawa.
0: Oh, atong ipaningkumutan nga within that day or the following day.
1: The following day.
0: Okay, kung kumpleto lang, no? Okay, atong mga field personnel na amapod sa lugar.
1: Yes,
0: no, kung asa na naging mo sa karaban, na apo na atong mga field inspectors. So, inig-apply sa saka consumidor, kumpleto ay ang papel, ila dayo ng inspeksyon on-site, no? So, kung okay na, ang tubo at kita may ni-provide, although i-charge sa customer na installment basis. So, mag-connecta dayon. Connecta dayon. Sali na kayo ang connection.
1: So, muna nakalindog mga higala. O niya, labi na kay karon panahon na crisis pod, no? O niya, nangita sa ato nagingon. Crisis, nangitagpagi ang atong Bohol Water, mga higala. So, medyo hapit naman magpupo sa atong oras. O niya, init yung panahon karon ng atong advice gikan sa atong Bohol Water para sa atong mga consumer nga aning atong tubig na gigamit.
0: Yes, Ray, usap po din, no, nga kaning panahon nga yun, araw nga init kayo, usap po din musaka ang atong water demand. Tungod kay atong makita nga ang mga Panimalay, even ang kalsada, ilang nga pasilitan, kaya ang mga ang abog. Kanya ang mga tanaman, kanunay bubo, tungod sa kainit. Kanya ang ato ang gamit sa tubig, ang uban, maligo o kausa, karon kaduha, tungod sa kainit sa panahon. Pero bisan pa niya na rin, no? Bisan pa niya na andam puta mo provide og tubig tungod kay atong gi-anticipate ng maong increase sa demand. Apan di gihapon na to kalimtan nga magdangin ang tas tubig, no? Magdangin ang tas tubig kay ang atong mga leaks, atong ng subayon kung naabay mga tubig nga ni gawas at tubo nga na usik. So aron malikayan nga mutaas pero itong mayroon nun.
1: Yes.
0: No, mo po na usang atong reminder sa itong mga konsumidor nga ang tubig dapat atong siguroon nga ang tanang hingagi sa metro atong yung nagamit. No? Kaya kung nailik ang may tabuan na ano na yung tubig atong gibayaran nga na usik.
1: Yes.
0: So atong likayan na aron permanente nga doon na tayo supply sa tubig ang atong linya, gikan sa atong source, paingon sa ato ang reservoir, di ta tanto magproblema tungod kay matag consumidor nagdaginot sa tubig. Wala.
1: Yes. So salamat kay Sir Victor, no, sa tunga sa takna nga atong napapanaguban sa atong takna sa Bohol Water. Daghan tag makutlo niya itong mga higala o niya atong ibalik, no, nga damandam na mo sa sunod niya mga lugar, no, ang tip-tip o ang barangay daw tungod kay dunay mga urban communities diyang lugar ang mga higala. Wa na tayo oras. Ato po salamat sa pagkausap sa ato pangasulti o pinanggang tipo binaw o sa atong Bohol Water Utilities Incorporated. Kauban, Sir Victor Tambes, inyong umos ng higala. Ray Tutas, magdapit ka ninyo sa sunod ng mga higayon. Dini sa atong tulumanong takna sa Bohol Water. May hapon lang.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
4: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
9: Ah, Mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanino tayo anak ba rin, no?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin, Mare, para makaabilita sa mga diskwento.
8: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo.
9: Isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mare?
9: Interesado ko makuha sa mga share, Mare.
8: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mare.
9: Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mare, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mare? O matayon, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawhan, alas 5:40.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB, ning adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026, uban sa Bicas Lawak, Engineer Jerry Cahis og ni Eric og garon sa detalye sa atong mga balita. Barkong dunay sakay nga mga Pinoy si Ferrers giatake sa Iran sa Hormuz Strait. Ano ang dugang detalye sa UNTV?
2: Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya?
3: Ela, sa halip na mangamba ay labis na ipinagtaka at kinwestiyon ni Vice President Duterte ang...
4: Tinabla ng ilang kongresista ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacso na maaaring hindi mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Oras na ma-impeach muli ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang reaksyon dyan ng mga miyembro ng House Committee on Justice?
5: Ruth, pumalag nga yung ilang mga kongresista sa pahayag ni Senator Ping Lacso na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
2: Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya?

0: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Philippine Embassy at Labor Attaché sa ospital hinggil sa kalagayan ng 7 Pilipinong tripulante na napaulat na nasugatan. Matapos ang nangyaring pag-atake sa barkong kanilang sinasakyan habang nasa may Strait of Hormuz. Hindi na tinukoy ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkakakilanlan at kung saang ospital dinala ang mga ito. Ayon sa kalihim, ilan sa kanila ang nagdamo ng minor injuries habang may iba naman ang ginagamot pa sa intensive care unit.
1: 4 with relatively minor injuries and 3 with serious injuries. Yung 3 ay nasa ICU. They are in ICU.
2: Thank you, sir.
1: Wala pa naman tayong naiulat na meron under threat yung kanilang buhay. But so far they are being treated. The information that I have right now is they're being treated in ICU.
0: Sinabing nangyari ang Iranian drone sa isang barko sa may Strait of Hormuz noong May 5 kung saan sakay nito ang ilang Filipino crew. Nilinaw naman ng DMW na isang Malta flag vessel ang dinamaan ng drone attack taliwas sa naunang napabalita na isa itong friendship. Samantala, tiniyak naman ng DMW na aasikasuhin nila ang mga nasugatang seafarer, gayon din ang tulong at suporta para sa kanilang mga pamilya.
1: Number one, as well as also ensuring that their entitlements continue to be forthcoming, di ba? Kasi as you know, yung allotments ng 80% ng sweldo ng isang tripulante sa pamilya, diretso sa pamilya yan eh. So, yun ang isang purpose din namin to ascertain na talaga natatanggapan ng pamilya yung sustento nila na napakahalaga.
0: Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
3: Alas 5:44, Vice President Sara Duterte nanawagan kang Saldico og Martin Romualdez nga isulti ang tinuod kung interesado sa hustisya. Duga detalye sa News 5.
4: Sa iba pang balita, hinamon ni Vice President Sara Duterte sina dating Congressman Saldico at later Representative Martin Romualdez na sabihin na ang totoo sa flood control scandal.
5: Kung totoo talaga na interesado si Saldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano.
4: Yan ang sagot ng bise ng bahinga ng reaksyon sa pagtukoy ng Ombudsman kina Romualdez at Co. bilang masterminds umano sa 56 billion pesos na flood control kickbacks. Sabi ng bise, hindi pa raw nagkakatugma ang mga binubulgar ng dalawa sa isyu ng korupsyon, kaya dapat na nilang isang tabi ang personal na interes at ilabas ang katotohanan. Samantala, habang nasa ASEAN Summit naman si Pangulong Bongbong Marcos, may bagong birada na naman ang bise sa kanya patungkol sa kung bakit dumarami ang mga Pilipinong walang trabaho at lumulobo ang utang ng Pilipinas.
5: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh, lalong-lalo na ang Pangulo. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan ha. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
4: Sa Lunes, May 11, inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara kung mai-impeach si VP Sara. Dahil dyan, may panibagong patutsada ang bise sa mga kongresistang ginigiit na may higit 180 votes na raw sila para tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto.
5: So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta.
3: Alas 5:46, laing bahin sa itong mga balita. Mga kongresista sa Batangas bibuelta sa pamahayag ni Congressman Libiste Batok kang Executive Secretary Recto Dugang detalye sa BNC.
2: Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Isa laban sa lahat. Ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Colyantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District, at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekada-dekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Dinagustuhan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang privilege speech ni Congressman Leandro Leviste. Bagaman maganda raw ang pagkontra sa korupsyon, dapat gawin pa rin ito ng may respeto sa House Rules. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, paalala ni Defensor na di dapat magparatang ng walang matibay na batayan.
7: Let's go back to the political disruptors.
8: Ang magsalita laban sa korupsyon, magsalita laban sa vote buying, maganda yon. And dapat hindi pinipigilan yon. But if you do that inside plenary, in session, na wala ka man lang observance of any code of conduct, that's totally unparliamentary. You can speak whatever you want to say outside Congress.
7: Right.
8: Pero like what happened to Leandro, pabor ako sa kanyang magsalita ka laban sa korupsyon basta totoo yung sinasabi mo. But to accuse randomly everyone in session that they are involved in
7: that's not random
8: lying,
7: anymore.
8: Oh,
7: everyone
8: that's
7: is
8: not,
7: involved.
8: That's
7: anymore.
8: Not right. Oh. Hindi unparliamentary yon at dapat din natin gawin yon.
3: Samtang sa laing bahay, nagatusong oras, alas 5:50 oras atun sa Maytingwa sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og Immuni Plus. Bagyong mo sulod sa Philippine Area of Responsibility sa karong weekend. Wa pay direktang epekto. Dugang detalye sa GM News.
4: Mga kapuso, patuloy na tinatahak ng tropical storm na may international name na Hagupit ang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. Oras na pumasok po yan sa PAR sa weekend, tatawagin ito sa local name na Kaloy. Namataan po yan ang pag-asa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nananatili itong tropical storm at may lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Gabi bukas o umaga ng Linggo, posibleng nasa loob na ng PAR ang bagyo. Sa susunod na 3 araw, wala pa hong inaasahang direktang epekto ang nasabing bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Posible ring humina ito bilang tropical depression at unti-unting lilihis. Nalusaw naman o nag-dissipate na kagabi ang low pressure area na nasa Mindanao. Easterlies muli ang magdadala sa halos buong bansa ng mainit at maalinsangang panahon. Bagaman may chance pa rin po ng local thunderstorm sa ilang mga lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Sa bandang hapon din po o gabi, mataas ang posibilidad ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ngayong weekend. Kaya sa mga mamamasyal po sa Mother's Day, maiging magdala ho kayo ng payong.
3: Alas 5:52 sa laing bahin Vice President Sara Duterte. Doon ay mga pasangil sa mga magbabalaod nga mubutar pabor sa impeachment. Dugang detalye sa UNTV.
9: Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya?
10: Ela, sa halip na mangamba ay labis na ipinagtaka at kinwestiyon ni Vice President Duterte ang motibo sa likod ng naturang hakbang kaugnay ng kanyang impeachment. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte ang impormasyon mayroon ng lagpas 1/3 o kinakailangang boto ng House of Representatives para maipadala na sa Senado ang articles of impeachment niya. Base sa pahayag ni Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, umabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay VP Sara, marami na namang miyembro ng Kamara ang umano'y kumita sa kanyang kaso. Ang tanging hiling lang aniya sa mga ito, mapakinabangan o mabahaginan din ang mga nasasakupan o constituents ng mga ito.
11: So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. Unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta.
10: Nauna nang inihayag ni VP Sara na hindi na niya masyadong pinapansin ang mga nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkaka-impeach dahil may kanya-kanya namang opinyon ang mga tao kaugnay sa kanyang kinahaharap na reklamo. Hindi rin aniya siya natatakot na mapatalsik sa pwesto. Sinabi pa nito na marami pa namang paraan para makatulong siya sa taong bayan. Samantala, ibinahagi rin ng Vice Presidente ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang bisitahin ito sa International Criminal Court o ICC Detention Facility.
11: At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo.
10: Ela, kaugnay nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte, patuloy yung paghahanda ng iba't ibang mga panig gaya ng Senado. Patuloy yung paghahanda o naghahanda sila sa iba't ibang eventualities and possibilities, oras na ipadala o i-transmit sa kanila ng House of Representatives yung articles of impeachment ng pangalawang pangulo. Samantala, yung defense team naman ni VP Sara dito sa impeachment, patuloy yung kanilang monitoring doon sa mga development na nangyayari sa impeachment kay si VP Sara at tiniyak nila yung kanilang kahandaan na depensahan yung pangalawang pangulo oras na magsimula yung trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa Yera.
9: Maraming salamat, Jed Naresina.
3: Sa laing bahin, pipila ka mga kongresista kontra sa pamahayag ni Senador Ping Lacson sa impeachment court. Dugang detalye sa News 5.
4: Tinabla ng ilang kongresista ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maaaring hindi mag-convene bilang impeachment court ang Senado. oras na ma-impeach muli ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang reaksyon dyan ng mga miyembro ng House Committee on Justice?
12: Ruth, pumalag nga yung ilang mga kongresista sa pahayag ni Senator Ping Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court na kung may tumutol o matalo nga raw sa botohan, paano raw magko-convene? Nanindigan yung mga House Justice members na walang choice ang Senado kundi ituloy ang paglilitis oras na maipadala sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ni hindi nga raw ito dapat pagbotohan. Tutol din si ML Fertilis Representative Leila De Lima sa mga naging pahayag ni Lacson. Posibleng malabag nga raw ng Senado ang saligang batas kung itutuloy ang kanilang paniniwala na magbobotohan at pipigilan ang trial. Malinaw naman daw kasi ang nakasaad sa konstitusyon na oras na may one-third ng mga kongresista ang bumotong i-impeach ang isang opisyal at may articles of impeachment na dapat umpisahan ng Senado ang paglilitis forthwith o immediately. At sang-ayon nga sila dun sa dissenting opinion ni Senior Associate Justice Marvick Leonen tungkol dito na dapat wala ng pag-antala. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni ML Partilis Representative De Lima at Senior Deputy Majority Leader Defensor.
13: Constitutional duty nila yon. Walang nakalagay na kahit anong kondisyon sa ating konstitusyon. Mali yung ginawa last time ng Senado, hanggang ngayon paninindigan kong mali na in-archive nila kasi hindi option yon under the Constitution.
14: Imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may, hindi sinabi ng Senate. The Senate may convene as an impeachment court once the articles of impeachment is transmitted. They have no choice but to convene once the process is set in motion. And the very process that sets it in motion.
12: Ruth, samantala, nagpulong na rin ngayong araw yung ilang miyembro ng House Justice Committee para nga doon sa sponsorship ng committee report, resolution at articles of impeachment laban sa bise. Si Chairperson Jervy Luisro yung sasalang sa plenaryo para mag-sponsor at magdepensa ng mga nais tumayong mag-interpolate sa impeachment proceedings. Mangyayari po ito sa Lunes, May 11. At sa Lunes na rin, ano inaasahang magbobotohan yung mga kongresista kung i-impeach si VP Sara. Kung aaprubahan na ng one-third o higit 106 na mambabatas, agad itong itatransmit sa Senado yung articles of impeachment, ganyan din yung resolution. Yung Senado nga yung tatayong impeachment court at doon na rin nga i-anunsyo no, sa plenaryo sa Kamara kung sino yung mga piniling miyembro ng House Prosecution Panel. Ruth?
4: Marian, ano ba ang latest na ano nila dyan, natali o yung bilang nila dun sa posibleng pipirma pabor sa impeachment?
3: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw na Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Dolop o Bunny Eric, kidi si Alin Doidora ang friend mo forever.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Change Care.
1: Versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, di ay ni sir.
9: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubab!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Peach!

0: PHCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
22: Engineering ko sir, then sir tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko mabat-ang, nya high blood pod ko, nya masulibog ko kalipo.

0: maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inaandar, ang agasakit ang bat, ang puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagang sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po gumaglipong-lipong, sir. Sa una, murakog hubog maglakaw buyod, inya agasakit ning akong ulo. Karong kaloyan sa ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500, umay TC, right, sir, ang akong ginainom, sir.
1: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
3: Nga nung watay sugaron?
4: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
3: Ah, mao ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
4: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mapalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
3: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: Rico Aristotle Lomintado, a Vice Governor Nek Besas, pinagi usab sa Provincial Information and Media Office. Ani ana usab kining ato og inyong tulumanon, the Capitol Reports, mga higala. Kining atong tulumanon, the Capitol Reports, nga mabati matag simana. Mabati o makita o madungog kita sa DYRD 1161, 102.3 FM. Ego man usab sa DYTR 1116, 91.1 FM. DYZT 103.1. Radio Bandera 90.3. DYMA Teleradio 100.9 FM. 911 Balita FM. B92.7 FM. Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og Cebu FM 90.3. Niya nga itong mga kauban karon sa media o nga itong mga guest speakers niya usab karon. Ang atong episode karong buntaga mga higala sa atong The Capitol Reports, maghisgot ni mga hitungod sa special programs for employment of students and other BEPO PESO programs mga higala. Usa sa mga prioridad sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, mao ang BEPO PESO special programs for employment of student. Diin critical kini nga programa usab sa iyang strategic governance roadmap arong pagdugtong sa katalian tali sa edukasyon o malungtarong kapanarbahuan para sa mga batanong wabulaanon. Pinaagi sa paghatag o dinalian nga financial relief sa mga estudyante may tungod sa ilang bayranan sa pagtungha o pagpapahiluna usab sa career development initiatives, kining maong mga programa makamugna o globally competitive workforce samtang gisiguro ang mga katauhan nga mahimong malikay batok sa illegal recruitment. Featuring nining maong mga pagpaningkamot, gihataga kami nung danon sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang commitment nini nga to ya human capital development o inclusive growth. Pagsiguro nga ang mga kabataon na dinis tong lalawigan sa Bohol, aduna sila'y kagahom kung ma-empowered na makatampo sa kalambuan sa tong lalawigan isip usa ka UNESCO Global Geopark. Ang atong mga guest speakers karong buntaga mga higala din sa ato ang tulumanon da Capitol Reports, mao sila si Ma'am Maria Vilma Yurong, ang Provincial PESO Manager. Ingo man usab si Cheke Tagupa, Division Head, Labor Market Information Division sa BEPO PESO. O ingo man usab si Maria Doreen Foliedo, Division Head, Job Referral and Placement Division sa BEPO PESO. Atong hatagan o kahigayunan ng ato ang mga guest speakers karon, bisag usa ka minuto lang paghatag o introduction or opening statement din sa atong tulumanon mga higala. Atong unahon ang Provincial PESO Manager, si Ma'am Maria Vilma Yurong. Ma'am?
1: Daghan kayong salamat, Sir Atoy. Mayong buntag ka natong tanan. Sa ikainguna, ang ato ang topic karon is on Special Program for Employment of Students or ang mga BEPO PESO program and activity. So I hope nga pinagi aning programa ha makahatag kami og dugang awareness ato ang mga constituency diri sa Bohol about sa programa sa BEPO PESO, especially kaning ato ang SPES programs nga atong gi-implement karong tuiga.
0: Okay, salamat kay Ma'am Vilma. Arita ni Ma'am Doreen Foliedo.
2: Mayong buntag sa tanan. Ako dai si Doreen Foliedo, Division Head sa Job Referral and Placement Division. So, under na, sa akong division ning special program for employment of students. So,
0: okay, salamat kayo si Ma'am Chiki Tagupa.
3: Mayong buntag ka natong tanan, no? Ako di ay si Ms. Chiki Tagupa, no? Ang Labor Market Information Division Division Head. So, naa-under sa amuang division ang mga posting o unsay mga trend ng labor market information updates sa atong mga employment facilitation nga naa karon sa BEPO PESO.
0: Okay, salamat kayo sa itong mga guest speakers. atong mga kauban sa media, atong hatagag kahigayunan nga makapasupot ug sa kapangutana, nya adunay follow up nga pangutana may kalambigitan sa naunang gipasupot nga pangutana. Atong unahon sa paghatag sa iyang pagpangutana si Edwin Sarong. Pagasundan kini ni Yetyet Reyes.
4: Hello, good morning. May buntag sa tuang Tris Marias na salamisa karon. Edwin Sarong gikan sa Radyo Bulanon 100.9 FM. Kining atuang mga isyanti karon ma'am sa pagkakaron, quick question lang, simpleng pangutana lang. Doon na pati nahatag og priority sa mga four-piece beneficiary o mga four-piece nga membro sa kining mga isyanti?
1: Actually, sir, wala gid me mo maka kuan og four-piece ba gina sila or unsa, as long as naka-comply sila sa basic requirements based sa guidelines nga gihatag sa Department of Labor and Employment. Kaya kining atong programa sa Special Program for Employment of Students, kanang partnership, DOL program ni siya, o saan ni siya sa DOL Youth Employability Program. So, in partnership ni sa DOL sa provincial government. In fact, hasta ang swildo na ay sharing 60% from the provincial government of Bohol, 40% from the Department of Labor and Employment. So, dili nami maka-identify o purpose bagyod ni, out of school youth bagyod ni sila, or kwan basta kay hingsulod sila sa qualifications nga gi-require o makasubmit sila sa tanang requirements nga gi-state sa Department of Labor and Employment, mo-qualify gid sila. In fact, dako-dako ning ato ang programa nga gi-implement karon compared to the previous years. Gani, despite ana, napag-iubang mga kabataan na to nga tungod sa ilahang ka-eager nga mo join sa summer job program, ma-disqualify sila tungod sa income sa parents. Kaya usama gyud sa qualification na to is ang mag-submit sila o income tax sa ilang parents or makasubmit sila certificate of indigency. Kaya naamang gyud sa balaod nga ang SPES is usaka programa for the poor but deserving students out of school youth or dependents of displaced or would-be displaced workers. Na ako'y nabantayan nga naatay usa ka beneficiary nga anak o OFW nga kuan dito sa Middle East karon, appeal sa kanang na wapo po sila ma-repat pero affected man gihapon sila tungod kay na-stop ilang kanang trabaho for the meantime. Yes. Kay na'y gira. Pero hing-qualify siya kay in fact bisag OFW, gamay raman po sildo ang ilahang parents mo. Sud pagihapon sa bracket.
4: In crisis situation, ma'am, sa pagkakaroon, kitang tanan ni naka-tagamtama ni ka-crisis. Pero kini mga bata karon na-evaluate na dyan ni silag tinod, no?
1: Yes, sir. Kay okay. In fact, na around 30 nga na-disqualify ginato. Mm-hmm. Kay wala man minang hadlok. Ang amo lang istorya sa mga kabataunan nga honest lang ta. Unya dili sad nato idamay nga to ang mga barangay captain. Kay namo gyud puy ubang barangay captain nga mahangiyo ra nga sir, taga-IMI og certificate of indigency pero dili ra. Pero in other way, masakpan ra pud namo nga mga anak like professional sing lapas ilahang mga income tax or income tax returns sa ilahang parents. So
4: moto nang utana lang ko ato ma'am no kay sayon ra magutud-on kay kung mag-evaluate ta mailhan maguna to daan kung kinsay ato nang i-qualify kay basta membro og four-piece automatic na jud na nga kani sila naglisod jud sa ilang kahimtang. Moto yahong gipangutana kung natagaan ba nato silang priority kay gani kini mga membro na to purpose, mga beneficiary sa purpose, automatic na sila nag-graduate ana basta mo pasar lang silang board exam, basin pag to ay nakapila dito gilabi na graduate og education, basin pag unsa to nakapila naka line up dito kung mo follow sa guidelines sa DepEd, automatic to sila malabuan jud o malapasan pa tong nakapila dito inana mo gud ang purpose dali lang i-evaluate ba? Thank you, Maruta.
1: Mukaan lang po ko gamay. And in fact, sir, in terms of sa kanang mga four-piece ngayon, ana, dili lang kay ang SPES nga pwede ang atong mga four-piece. Napo tayo partnership sa DSWD nga gag-cater ta o mga applicants nga from them. In fact, kanang ato on November 4 nga job fair, partner na ginanato ana ang DSWD kay para na sa ato ang purpose beneficiaries, sila may priority ana nga job fair.
0: Okay, salamat kayo Ma'am Vilma. Arita ni Yetyet Reyes, pagasunda ni Ma'am Gina Panyo.
5: Mayong buntag sa tanan, akong pag-saludo ni Sir Atoy. Ari ko ni Ma'am Vilma, Ma'am, mo balik, mo rewind ko gamay, Mama. Ni Antong nakalabayang February 4, 2016, naghimo ang atong probinsya sa Bohol, niningitaw ko Public Employment Service Office, participated in the Career Day 2026. Dito sa Tagum, sir. O, nahinumdum ka, ani. Ako pangutan na, ma'am, unsay nahitabo ni ma'am, doon na nabatay mga estudyante nga natabangan ni ini. Mora to, ma'am. Salamat.
1: Katong atong naghihimo nga Career Guidance Development Support Program dito sa Tagum, sir, Trinidad, atong niaging Febrero, annual sa na, siya namo nga activity, sir, under sa Career Development Support Program. Wala lang diri ang division head na to kay Gihilantan. Pero appeal na siya sa tulo ka core functions na mo sa BEPO PESO. Na-mention na ganihan ni Ma'am Durin ang referral and placement, ni Ma'am Chiki ang labor market information. Ang ikatulo na to ang Career Development Support Program. Kato siya nga programa, kanang Career Development Support Program, para na siya sa ito ang mga grade 10 o grade 12 nga students high school. So some of our SPES beneficiaries karon are grade 12 graduates nga mo college. So during that Career Development Support Program, gi-announce po na mo unsay mga programs and services nga naa sa DOLE o sa Provincial Government of Bohol through BEPO PESO. So siguro dili tanan ma-accommodate nato kay kuan man kay sa gikaingon nato, magpasalamat manganita nga karong tuiga gidoble gyud ni Governor Aris Umintado ang slots sa tuang SPES kay we used to have 1000 a year. So karong tuiga kay nasinati man po nato ang crisis tungod sa giyera sa Middle East, wala gyud magpanuko si Gov Aris og allocate o additional funds kay para madugangan, madubli ang number of slots sa ito ang mga SPES beneficiaries karong tuiga. Then ikaduha sad, maybe, mulakbit ko sa first nga question, maybe some of our four-piece beneficiaries dili na diri sa kapitulyo mo apply. Kay kaning SPES program, open is sa tanang LGUs. In fact, karong tuiga, natay 38 kalungsod nga nag-implement po doon SPES. Though dili sila pareha ginaganon sa atua sa provincial capital, pero same beneficiary, same qualifications, same kanang mga documentary requirements, na lang mag-difference sa sweldo. Kay kaning sweldo sa SPES, national gibasihan. So nationwide, parehag sweldo ang first class province, parehag sweldo ang first class municipality, kaya ang DBM mo ay naghatag aning atuang kanang rate sa atuang sweldo. Gani, first nga implementation aning DBM mo ay gisunod na to, na ay daghang reaction, especially diri sa Kapitulyo, panahon to ni sa previous governors na to. Kaya nga no, nga ang SPES, dako kayong sweldo niyang job order gamay. Kaya karong tuiga, ang atong sweldo sa SPES is 639.14 pesos per day. Nga in fact, atong job order is 400. So, sa una, ipa-explain yun ko ni Gov at ito nga nung unsaon man nina ito pagtubag, nga nangasuko ning atong mga job orders, nga nung ingunaan ni kadako ang sweldo sa SPES. So, simple na akong itubag, ang job order dili dapat masuko. Bisag ingon ana ra ilang rate sa sweldo nya dako kayo ang SPES. Tungod kay ang SPES 20 working days ra man. Unya ang job order kay pwede man kag year round og ma-renew ka kanunay. So mao toy akong explanation nga dapat dili sila dapat manghingam pa kay 20 working days ra baya ang special program for employment of students.
0: Okay, si Ma'am Gina Panyo, pag-asundan ni Luloy Tutas.
6: Good morning, Gina Panyo, DYTR 91.1 FM. My question para kang Ma'am Maria Doreen Fuliedo. Focus ko sa special employment for students. I understand nga kani siya more on summer job. So, pwede ba kaha nga mahimo ni siya nga barag ongoing? Kana bang you connect part-time job? Kay nasayran ako, nadunggan ako kaganina ni Ma'am Vilma, daghan ang gusto mo avail ani nga kahigayunan mo trabaho unya kana bang makasweldo. So kani siya kay it is kuan man ni siya no kana ang funding ani is unsa to 60-40, right? So ang ako ang concern is common mangug kaay na siya sa laing nasod nga mga estudyante nagit sila part-time job. Naghan man estudyante, dili na nakultura na to dinhi sa Pilipinas nga mag part-time job kay barabitaw, I don't unsa na nga mindset. Pero karong panahon na, mas nindot kaayo nga atong mga kabatanunan, mahatagan na to silang kahigayunan nga maka na sila income while they are studying. So, nasabtan ako nga special employment for students. Maybe, what are your thoughts about this, ma'am?
2: Hello.
6: Good morning.
2: Good morning, ma'am. Bale, kaning special program for employment of students, kani siya jury gi-design ni siya for summer vacation or kanang school breaks nila, ma'am. So napoy kanang OSY nga i-implement for OSY, pero depende lang og naay allocation, ma'am.
6: Yeah. Okay, it is just my hope nga naatay programa no nga not necessarily nga ang gobyerno gyud mo ang musweldo katong like for example natay partnerships with other industries like unsa ba na Jollibee, McDonald's, kopo naman na siya kayo, but basin pa di ay ang Alturas Group of Company, ang BQ nga naa sila bisan nagkadaad lang nga 2 hours lang. Okay, my follow up question is pwede ninyong tulo atong masabtan nga kaning programa sa SPES kuan mani nahimong tulay tali sa edukasyon o malungtaro no sustainable employment para sa atong mga kabatanunan. Recently, I believe you are very much aware of this, there has been a lot of discussion about how AI could take away jobs no sa mga katawhan, especially sa entry level sa mga industries. So what are your thoughts na naanaban mo yung mga proactive measures preparing the young people of Bohol for AI kay nahibaw-an gani nato ug mapuhon mayuotso ang Microsoft na asilay early retirement program kay ilan ang gipakadak-an ang AI services. So how about us diri sa ato ang Bohol? Thank you.
1: Okay. Daghan kayong salamat sa pangunta na, ma'am, regarding AI. Actually, last Saturday pag yun, ko na aware nga grabe na dagyod kaayo ang kanang involvement sa AI karon sa tuang pagpanarbaho. In fact, pod during our career development support programs, naay presentation ang Department of Labor and Program Labor and Employment nga ang human nga related nga mga jobs ni decrease na, then hing accelerate ang AI or robotics nga related nga jobs, so or digitalization. So makaguol siya, then discuss po ko gahapon sa BISO kay na sila career essentials, naka-realize sad ko nga accelerating gyud kayo karon ang digitalization related. Nga in fact last Saturday na ko'y friend nga na meet nga taga BPO company siya. Ingon siya nga kanang daghan na kuno silag accounts nga na tanggal tungod kay pwede na kuno og AI na mo gamit. Like for example, gi-example niya HR kuno, AI na mo interview. Ang role ra sa human is katunag yung mo accept sa tao nga nahuman nag-interview sa AI kay magpasign na sa kontrata. So pangutana ni ma'am, unsay among gihimo sa Bepo Peso regarding ana nga challenge. pagkakaroon, wala pagyud may gihimo, ma'am. Kay in fact, very, kuan pa na siya kayo nga kanang daghan ang mga companies nga nag-retrench, nag-close ng uban tungod sa AI. Maybe in mga sooner or next few months, na siguro po yung mga interventions himuon ng mga national government agencies nga na-involve ananaa. So kami sa PESO kay implementing arm raman mi sa mga programa like programa sa DOLE, programa sa TESDA, programa sa OFWs, sa DMW ug sa OWA. So whatever unsay ilahang mga programa nga motubag anang ato ang dakong hagit karon about sa AI nga kanang involvement sa pagpanabaho, maybe on that time siguro makahimo mi og mga lakang or mga plano unsaon na nato pag respond ana nga challenge nga atong gitubang karon, ma'am.
0: Okay, salamat kayo Loloy Tutas, pagasundan ni Ma'am Janet Lim Villarrojo. Padayon kamo na pamati, mga higala, sa ato o ginyong tulumanon, the Capitol Report.
7: Dagan salamat, Atoy. May buntag sa tanan. Adlaw Bernis kita karon in tulumanon, Capitol Reports. Salamat sa pagtambong sa tulo. Salamat sab sa tubag nining akong pangutana. Kung kinsay mo tubag, marangan man, gipasalamatan ako daan. Sa akong tanaw, ang akong pangutana, akong ipabot. Manginawot kong gusto ang akong paabutan. Ngadto ni Ma'am Chiki Tagupa sa Labor Division Information. Okay, ma'am? Pangutana na ako, ma'am. Ang mga estudyante matagtuig nagdaghan na makahuman, na igasigi pagpadayon. Kung dunay mga tinunan, ma'am, nga dili makasulod anang tuiga, unya naapsan sa laing tuig sa daghan pa pong mga tinunan, kinsay hatagag unang pagtagad, kadtong napundo sa nakalabay nga tuig o bahala na lang kung kanto dasab nga bag-o pang nag-apply, naapsan ang unang mga estudyante. Kinsay hatagag unang pagtagad anang bahina, ma'am?
3: Yes, sir. No, salamat sa imuhang pangutana. So, regarding sa napundo nga mga nang-apply nga wa nakasud as of today, karon kintahay, and then sa next year kay yearly ang pag-implement na to sa maong programa. So ang mahitabo ni ini is katong tanang mga nanga-apply is back to zero to sila. So naay tendency nga mubalik or mo reapply sila sa maong mga sa maong programa, balik sila og submit sa ilahang mga required nga giset na to, i-submit nila utro sa ato ang opisina, and then i-make sure lang sa nato nga katong tanang mga na submit nila is qualified sila o nakatunong sila sa mga gipang set nga guidelines sa pagpasud nato sa mga ato ang mga summer jobbers, sir. Kay naa matay gitawag nga SPES success stories diin kaning mga permirong nakasud sa ato ang ginatawag nato nga SPES baby, sir, meaning kaning mga nakasud sa maong programa. Kung makalahutay sila sa maong 20 days, there's a tendency nga pagkasunod nga tuig ni Ana, mamahimo silang atua gihapon nga mga mga beneficiaries diin, hantod nga mahuman sila, makagraduate sila sa maong programa is mao ni magsilbing tulay nila nga makakuan sila nga ang kaning programa is dakong tabang nga nahimo silang magmalampuson sa ilahang pag-eskwela. Kay tungod ni ining mga sweldo nga nadawat nila, sir, is maoy nakatabang nila nga mahimo nila ang ilahang mga pangandoy ug nakagraduate sila, sir. So ang mao na to, sir, nga mo balik lang sila siguro sa zero kay wala man tay mga gipang retain or mga reservation nga mo apply sila utro. So back to zero mga apply sila utro kay updated man atong mga posting every now and then ug unsay mga kuan na to announcement sa maong programa, sir.
7: Katapusan pangutana, ma'am.
3: Yes, sir.
7: Kun ang usa ka nga nadawat personal reason mukalit ug undang pero tulo ra ka semana ang gitrabahoan. Ang pangutana, tungod sa tulo ka semana ra, pwede ba diha-diha pulihan og lain?
3: Dili na, sir, kay ang mahitabo ni ini is 20 days man ang ato ang giset nga number of days nila, sir, nahimo mangu siya og red flag nga. And in the first place pa, do na tay orientation nga kung gusto mong mo-back out, magpahibaw mo daan nga dili ninyo kaya ang maong trabaho or naamoy mga personal reason nga nung dili sila makadayon sa maong programa, sir. Kay sayang man po, kay naamang gyud po'y uban nga, naningkamot gyud po, sir, nga gusto po sila masod, nahog nga murag, gireconsider kintahay nato ang itang iyang hangyo kay naa siya'y personal nga rason nga wala siya nakasod aning si Manaha. So ang mahitabo ni ini is, ang muang office is ma-disqualify siya, sir, kay 20 days manggod maoy gipahaom na to nga maoy para gyud nila for summer job, 20 working days.
7: Salamat kay Estubag, ma'am.
0: Ma'am Janet Lim Bilero.
8: Daghang salamat, Sir Atoy. Hi, Ma'am V. For the information of everyone, gikan ko sa Bepo Peso before ko nasud sa PTO. Hi, Ma'am. Si Doreen yung si Miss Chiki. Kuan, di naman pud ko updated kung naunsa na ang mga programs na to. So, first na kong pangutana is, unsay mga jobs na in demand karon?
1: Sa man, ma'am, sa Bohol.
8: Sa Bohol, ma'am. Yes.
1: Kuan, latest na mong info nga nakuha, kuan. Pero last year, maor gihapon, ang number one gyud nato nga emerging job sa Bohol karon is IT BPM. Kuan, tungod siguro kay upat na nga to ang call center company diri niya na pagduha nga sumudlan nay mao nga na number one ang IT BPM. Nagsunod na naa, Ma'am Janet, is ang kanang freelance bitaw nato og work from home kanang mga home base nga mga activities related gihapon sa IT. Then ikatulo ang hospitality and tourism, wala man gina siya mulayo gyud. Then health care and work healthcare workers. Then ikalima kanang atuang sa green jobs, kanang sa atuang mga solar panel technicians, mga ingon ana related sa green jobs. Then gasunod ana ang agriculture modernization. Then sa ikapito is kanang atuang creatives industry, kanang atuang mga photography, kanang mga content creation, mga ingon ana. Maonay 1 to 7 karon nga emerging jobs nato diri sa Bohol.
8: Thank you, Ma'am B. So, based sa kana nga mga info, kanang do you kuan sit with kanang mga learning institutions, magki-coordinate nila, nga sultian sila nga, uy, karon ra ba mauni ang mga in-demand nga mga trabaho? Nya wala mo'y kurso nga inani, basig pwede mo mag-open og ingon ani or mo coordinate ba mo with other kanang national agencies nga maingon, basig pwede mo mo-open og training nga ingon ani kay para sa atong kanang mo'y in demand karon nga mga trabaho.
1: Actually, ma'am, regarding sa ITBPM, naatay partnership with TESDA, naggama na sila karon og mga scholarship vouchers for call center agents kanang mga BPO nga mga kanang related nga kanang courses. So last year nag-start na siya, then wala pa mang good time murag training center for that. So mo na nga gi-partner na sila sa TESDA dito sa mga ato apong mga BPO companies. Last year na to sila scholarship slots na hatag sa IBEX. Kay naman po na requirements po ang TESDA nga unsa ray pwede, like pila ka rooms, ang ventilation sa rooms, mga ingon na usa po ka matagaan og scholarship program. So ang IBEX may nakakuhaan na last year. I don't know karon nga year o kinsa na po nga BPO company ilang ikuan. Then regarding anang awareness sa mga training sa mga schools ug sa mga training institutions about the emerging jobs nato diri sa Bohol, in fact ang BD po nato naghimo pud sila in partnership pud namo kauban pud mi ana nila, naghimo ta og road show. Gidala nato ang BPO companies nato adto sa mga colleges and universities nato diri sa Bohol. Gipaistorya nato ang ato ang mga BPO companies, murag nahog og gikampanya or gi hatagan sa ilang mga programs and services as well as sa benefits kay para uganahan ang atong mga estudyante nga mag BPO, makahibaw na sila, makapili na sila og asa, IBEX ba sila, TASAS ba sila, sa Agility ba sila or GenPAC ba sila ingon ana. Naatay roadshow nga gihimo giadto ang mga colleges and universities nato. Gasugod ta ana murag October last year, then karon nga year, karon nga mga buwan nagsuroy na pud ang BDPO.
9: Thank you, Ma'am B.
0: Okay, so atong balikan nato si Bro Edwin Sarong.
4: Hello, Ma'am. Nahuman na naman atong explain halos tanan, Ma'am, no, kabahin sa atuang kuan kang programa sa space o sa atuang kuan sa provincial government ubol sa dule. How about the job seekers, Ma'am, for abroad? Doon na ba tayo mga hirings, Ma'am, para po na oportunitan na nato nga mapaabot na to, kahanginan, kining mga gusto nga mga apply abroad kay usahay gani, kung makalabay ko diyan sa inyong opisina, basta doon ay hiring, basta updated naman ang hiring, mo picture ko, unya ako nang on-air, jod, basta updated naman, doon na ba ta, Ma'am, kay karong panahon na purag daghang gusto mga apply abroad doon tungod sa kamahal sa piso.
1: Dagan kayong salamat sa imong pangutana, sir. Insaktog yung imong pangutana, sir, kay mapuhon, naatay PGBH by SU partnership nga local and overseas job fair ato paghimuon sa Bohol Cultural Center. So naatay mga recruitment agencies for overseas nga gi-invite, sir, umapuhon. I think karong adlaw na, I mean naka kuan ko ato sa Bohol Cultural Center ang ato ang job fair in partnership with by SU. So gihangyo na mo ang tanan nga adto ta dito sa Bohol Cultural Center para sa atoang PGBH by SU nga job fair. Dili ini siya exclusive sa by SU, though gi-title lang na siya nga by SU, kay gihimo na siyang PGBH by SU nga annual activity nato in partnership sa ilang eskwelahan. Pero tanang graduates, tanang job seekers from other schools open gihapon nga mag-apply. Then regarding sa mga overseas nga companies, almost every month na tay special recruitment activity nga paghimuon sa tuang opisina. Kay daghan na pod kaayong mga recruitment agencies nga nangita og mga empleyado para sa gawas. Though naatay hulga sa crisis sa Middle East, pero murag nawala-wala naman, nagbalik-balik naman pod og pang-recruit ang ato ang mga recruitment agencies. In fact, katong mga na-standby, kay namatay job fair last March, nato sila yung mga na-hire for deployment taunta, dito na sila sa Manila, pero na-standby tungod sa gira, pero karon nakalarga na sila, tuan na sila karon. Murag, nabati na nato nga murag, ing balik-balik na gamay sa normal, kay in fact, naami mga kauban sa Bepo Saona nga nagtrabaho sa Dubai, nang huli man sila karon, nang bisita sa opisina, okay naman ko no, ingon ana. So, padayon gihapon ang atoang recruitment sa local o sa overseas. So, amo lang sigurong hangyoon ang atoang mga constituents sa Bohol, ato mga job seekers, nga palihog lang o follow, like, and share our FB page sa Bepo Peso para sa dugang mga kasayuran o unsay mga hiring nato every month or unsay mga hiring na to sa laing nasod or diri lang ba sa Bohol or within sa Philippines sa atong local nga area. Rest assured nga kanang ato ang mga recruitment agencies, kuan gina sila licensed by the Department of Migrant Workers. Kay dili sa na sila ka-join o mga job fair o mga SRA o wala na sila magbit-bit o side nga authority from DMW. Then sa local companies sa nato, wala sad mi gi-invite nga local companies or agencies unless dili sila accredited sa Dole Field Job Net. So tanan natong mga partner nga recruitment agencies, o local na kuan na siya sa DOLE, registered sila sa DOLE, then og overseas na na sila license from the Department of Migrant Workers. Dili sad ta mahadlok kay usahay kaning recruitment mga agencies, murag at stake yun kanunay ng ilahang mga licenses. Kay dili man gyud mahibaw-an. Like for example, nahitabo na nato nga nag-job fair ta dito previous years. Nag-job fair ta ang usa ka recruitment agency, daghang applicants. Alas tres, giduol siya sa representative sa DMW to stop. Kay na ay suspension sa ilahang agency. So dili po ta mahadlok ana. Kay at least na ang DMW nagatong po na to every job fair nga naa sila. And even sa SRA, naanag yun ang taga-DMW magbantay sa to ang mga recruitment agencies. Manghinaot lang mi nga gone by the days na itong na mga agents sa mga recruitment agencies. Kay mao magyun na mga agents, mao'y magdala o illegal nga mga pamaagi. So mao na nga, naghangiyo sad mi nga atong ipadayon nga ang Bohol usa ka IR-free province or illegal recruitment-free province. Kami sa BEPO nang ningkamot gyud mi nga ma-sustain ang atuang recognition as best partner or best pair awardee. National awardee ta ana sa PUA sa una. In fact, napadiha ang usa sa mga plaque nato nga best partner in anti-illegal recruitment ang BEPO PESO as well as ang provincial government of Bohol. So maghangiyo gyud mi natong tanang mga bulanon nga ug natay mga nahibaw-an nga mga illegal recruitment nga mga activities sumbong modayon sa PESO. Kay tanang additional nga information, tanang lungsod nato diri sa Bohol na natay designated PESO if ever wala pa gyud ma-institutionalize. Kay naman tayo Republic Act 10691 nga i-institutionalize tanang PESOs nationwide. In fact, gidasunan siya sa Civil Service Commission na sila'y memorandum circular gipagawas nga classifying PESO as a mandatory office in the LGUs. In fact, ang DILG SAD nagpalig-on anang institutionalization sa PESO kay gihimo ang PESO nga usa ka criteria sa Seal of Good Local Governance. Mao na nga karon sa atong lungsod sa Bohol naghinay-hinay na pagkakaron lima ang full-fledged nga departments. Naay mga LGUs nga more than 20 nga designations pa di pa full-fledged department. Hopefully the rest of the LGUs soon mahimo na siyang mga institutionalized PESO. Kaya importante gyud ang trabaho sa PESO sa lungsod. Kaya nga naman, ang PESO mo implementing arm sa DOLE programs, ang PESO mo implementing arm sa TESDA programs, ang PESO mo implementing arm sa DMW o OWA programs para sa tuang mga OFWs. So dili ilalim ang papel nga gihimo sa mga PESOs sa atong mga kalungsuran. Mauna nga, sa way duha-duha, ang atong national government nagpagawas gyud og Republic Act nga mahimong institutionalize ang PESO sa tanang lungsod. So kining atong mga SPES, kining atong mga Job Start ug uban pang mga programa sa DOLE, tipik lang na sa unsa ka importante ang role sa PESO sa mga LGUs. So magpasalamat mi nga gihatagan mi higayon karon nga ipadayag namo sa BEPO PESO ug unsa ang mga programa ug serbisyo nga naa sa mga opisina. Ug pasalamat mi sa atong mga partner nga mga media sa kanunay nga suporta. Kay in fact nay daghan man pod nga mga kauban ninyo nga mo message namo, mo chat ug unsay mga activities namo kay para pod ma on air nila. So tanan ninyo, daghan kayong salamat sa kanunay nga suporta sa BEPO PESO.
0: Okay, salamat kay Ma'am Bilma. Wanay laing nga mopasugot pangutana. Okay, si Yet Reyes.
10: Okay, Ma'am Bilma. Kining 20 working days sa atong mga SPES, after ana nila, Ma'am, doon na ba assurance nga makuha dayon nila ang ilang sweldo? Diha-diha dayon? Or basig pabalik-balik kung pabunintahon sila din?
1: Actually, sir, during sa orientation na mo ganiha, among ginasilang gingnan nga, dili gina siya da, makuha dayon. Kaya parihago na to, mga nabaho ta, dili magin po na to, makuha dayon within the week, usahay, labi na yugdi, matapok ng DTR. Imagine na, ragun po ng 2,000 kapin nga amo ang prasison, unya, musod na to sa accounting, idunga na sa tuang mga vouchers, mga payrolls, ingunana. Usually, sir, pinakasayo 1 month after. Oh, mao gyud na siya. Amo gyud nang gikuan gyud na sila daan.

0: Orientation. Second exam, so first na nilang ari diri sa Tagbilaran. Ikaduhang balik nila sa Tagbilaran, pag-submit sa documents, then sign sa contract. Ikaupat nilang balik, ganiha, orientation, then deployment. Mubalik na sila, inig-submit na po sa DTR, kay muperma man sila sa termination report nga requirement na mo sa dole. Then after ana, mo na to, mag-process na may sa payroll. So, sa una, rabagyod kay, or usual nga kuan dili mo sugot po ang pako o daghanon sa usa ka payroll kay gagmay na kayo, dili magkita. So, kuan suggestion sa pako, 20 per payroll. So, 2,000 man na siya, pila maroon ka payroll. So, maunay prasison. So, best effort gina sa amuang side. Kay ang ato pong treasurer's office, dili man sad na siya magkasaog kanang hatag. So, first come, first serve nga payroll release, tapukon nga enough nga funds, so mao na nga mutawag ni og sildo ani nga bus. Og katong sa dole pod, mas labaw tong langan-langan ang 40%, kay ngano man adto man sa region ang processing nila.
1: Sa kadapi ikan ubay tutag Bilaran.
2: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
1: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
1: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una,
10: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3.

0: bilhin.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kasakit. Ili sa pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.

0: Max Almaca Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw, laban lang Go for health, go for life with EXL
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit
2: Mocha Frap 4
3: Aray! Sakit na ng katawan ko
2: Wait lang sa orders po
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan Ang kilala mong Alaksan, extra galing na New Alaksan Extra
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
14: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
16: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: DTX 500 Health Alert.
1: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po, go! Na anti-cooler, tuning taga-anog pagtagad. Gainom na to sa DTX 700 o may tisip. Ma'am, unsay ngala na to, ma'am?
2: Pitinilin ko spirited, and sir, taga-manogan sa Bongga del Norte. Sa una, nilidyod ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigil po ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og may TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og may TC, gainit niya akong tiilog abaga. Murag na'y mag-imok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang ngulngul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 og may TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Maayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 og may TC. Salamat jud kaayo. Jenny Lane Prospera ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
0: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Anyway, sa itong text, sir, coming from subscriber last number 732. Sir, ang pag-inom sa DTX 700 og may TC, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya imnon? Kay ang akong mama gapapalit og DTX og may TC, kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no, sayo sa buntag og pagkatulog ni nanay, kainom na siya og DTX 700 og may TC. May high blood man gud siya, sir, unya mahadlok man siya ginom og maintenance. Muna ni problema ron. Kunay mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may TC. Kay in a long run, sa bayan na to, sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise sa magawas sa timbang, ay in a long run, kanang ato mga medication maintenance, mabiyaan tara na to, na? Mabiyaan tara na. Mapa-adapt na to sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon, nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay, sulbad aron nga makalikay ta na mabiyaan ta ng atong mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ganong magsigi pa mantag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ganong magsigi pa mantag inom og maintenance. Di ba? O, pag mata sa buntag, naka DTX 500 na, naka may TC na. Dahil yun, mamahaw, umahimo, ginagmay lang. Dok, pamahaw ko, gainom ko DTX coffee mix. Okay na na. Sabaw-sabaw ba? Kung ibuhang sudan dira ron, puro mantikaon, ginisa. Makadaot na, magkapasaka na sa blood pressure. Mabitang, ang uban dira, gaabay og DTX coffee mix pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix then kaon, no, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na inalongran. Anita karon sa pipila ka mga health tips? Anita sa mga may problema sa uric acid? Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya o pipino, i-combine na to, i-juice na to ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to natanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ginagmayo na siya, i-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Murata dira gainom o pain reliever. Naka-notice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na, tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So inom og pinya with pipino. Kay ang bromelain nga naa sa pinya, painkillers na, mura mog nagkainom ang pain reliever. Isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog, nakainom na siya DTX 700 og may TC. Ang kanindot gud aning pinya og pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos ato ang hypertension, nakainom na siya DTX 700 og may TC. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sa iyo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon, inom og DTX 700 og may TC. Dakong tabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbo na ko, naanis mga butika ha, DTX 700 og may TC.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Doc Hans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani ako ang paggamit? Na ano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko.
0: Yun, ano nag-i-pick to? DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Dukhans.
3: Gainom ka o DT Excel Monday. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
7: mabibili sa mga butika.
8: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan, alas 9.13.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong programa sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol. Matagabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kininausab si Allen Doidora, mag-uban-uban ta mahigala hangtod sa alas 11 sa gabi eh. Maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, uban usab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa Galungsuran, Dabarkersel, Rimulador, Tagbilaran, City Police Station, Drobocapo, William Maestrado, uban sab nato sa Picas sa Lawak, Engineer Gilbert Tulop, maingon man dito sa transmitter og sa tanang mga kaubanan nato karong gabi una. Sa ato ang pag-sibya, doon na mo ibuti panangat sa itong tulumanon, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa itong Smart Globe, landline, maingon man sa itong text klamo number, kaya itong hatagan o pagtagad, mahigala, karong gabi una. Nagpaminaw o nagtanaw sa 1161 sa dial sa itong mga radio, nagtanaw usab sa Facebook Live, sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook o sa tanan atong mga suking tigpaminaw, online sa www.dyrdam.com o sa tanang mga kahimanan nga maabot o mapaminaw ang atong Sibya karong gabi una. Welcome. Ilabi na sa itong mga suking tipaminaw din sa Dakbayan sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay. Maingon man po sa ato ang mga suking tipaminaw tibuok lalawigan sa Bohol. Arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa uluhan sa mga balita karong gabi una. Atong unahon ang mga uluhan sa balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Jun, kami.
2: Yes, nakasalamat rin. May gabi, may gabi sa mga suking ating pamilya na nagsunod. Ganun na itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Naidangat, Tristong Galiaris Medical Center, usa ka 3 anyos nga batang lalaki. Bumagini na pakag iro nga bulldog dito sa lungsod sa Sugbayan. Mga kompleto ni Tari sa ito niya magbalik.
0: Dugang salamat, Alerto Jun Gutierrez, sa laing bahin na usa ka dalagita nga i-report nga na missing dito sa lungsod sa Panglao. Patay nang nakit-an karong gabi diha sa baybayon sa barangay Dulho. Samtang duha ka mga gituuhang treasure hunters na recover nga wa nay kinabuhi sulod sa langob dito sa lungsod sa Daguhoy karong adlaw, og ang lain pang usa nga kauban nila ingong wa nay tsansa nga ma-recover pa bikan sa kadelikado sa maong lugar. Uluhan sa balita gikan sa Cuerpos Kapolisan Robocap William Maestrado.
3: Ikan diri sa ato nga nimutangan sa Tagbilaran City Police Station kaganinang hapon, mukabat nga to sa 1.4 million ang katidad sa Cebu nga nasangpet sa bypass operation nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kaganinang hapon. Labing labas nga balita o kompleto detalye ato mabati sa ato pagbalik.
0: Daghang salamat, Robocap Willie Maestrado. Samtang sa laing bahin, Dr. Yul Lopez balik na sa iyang katungdanan isip mayor dito sa lungsod sa Luon. Uman sa pag-absuelto sa kaso na may kalambigitan sa sound system deal. Samtang lain pang mga opisyal sa Kapitolyo, ikatakda usab nga mubalik sa ilang trabaho. O ganhi Gobernador Artiam, atag usab sa iyang reaksyon sa DYRD kuman nga maabsuelto ang maong kaso. Uluhan sa balita gikan sa kalungsuran na Barkersel, Rimulador, Guetzel.
4: Okay, dekan salamat din ato mga panibaya pa kumusta man yung gabi nga kanon ay nagsunod sa tong tulumanon sa Tagbilaran kay Edward dito sa lungsod sa Daguhoy sa Kapateng Lawas na Palgan sa Kalangob o posibleng treasure hunting ang inungdan na nahidangat ang maong grupo dito sa baong dapit. Nanukad gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Kamparagoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat the Barker Cell Remolador samtang ipaabot nga musod karong weekend ang unang bagyo sa buwan sa Mayo apan wa kini direktang epekto sa kayutaan sa Philippine Area of Responsibility. Bago itong mga uluhan sa mga balita, karong gabi una ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
5: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.
1: Tagpilaran
0: pa rin. Maranta may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon na tayo 22 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab atong mga pagpanimbaya sa mga suking tipiminaw. Welcome sa itong programa sa Tagpilaran by Night, mga higala. Karong mga orasa, itong i-contact ang kapulisan diya sa lungsod sa Panglao na Spikas Linya si Major Sherwin Distura ang atong maabdikon nga hepe sa Panglao Police Station. Mayong gabi ini mo, Major Distura, sir.
7: Oh, sir. Mayong gabi, sir.
0: Yes, sir. Alan Doidora, sir, sa itong programa sa DYRD Tagbilaran by Night. Live ta sa itong programa karon. Mukha lang tagadugang follow-up, no? Kalabot sa nakitaan nga patay nga lawas sa usaka dalaga diha sa lungsod sa Panglao. Sir, asa ganining barangaya, sir, nakitaan?
7: Sa barangay Dulho na siya, sir.
0: Oo. Okay. Unsay ngan full name aning maong biktima, sir?
7: Si ano na, sir? J. Rose Luod, sir.
0: J. Rose Luod. Oo. Pilay edad ani, sir?
7: 18 na, sir.
0: 18. Okay. So dalaga ni.
7: Oo, sir, dalaga.
0: Oo. Taga-asa man ni, sir?
7: Taga kuha na, sir. Laredel, Misamis, Occidental. Pero temporarily residing na, sir, sa Libaong, Panglao.
0: Okay. Nagtrabaho ni diha kay taga Laredel man eh, sir?
7: Nagtrabaho na, sir, sa Dawis.
0: Mm-mm. Unsay klase siyang trabaho diha sa Dawis, sir?
7: Kanang
0: resort?
7: Naman na siya, sir, nagtrabaho sa Mamalin Barbecue House.
0: Ah, okay. Karinderia, murag kananan. Kananan.
7: Oh, okay. Po, sir.
0: Aha. So, unsay initially, sir, sa inyong investigasyon, unsa maning hitabua, sir, nganong nakita na lang ni nga namatay nga gi-report man ni sa ihang mga pamilya nga missing?
7: Kana, sir, under investigation pa, sir, ang maong ana panghitabo.
0: Mm-hmm.
7: So, ato pang i-determine kung unsa gyud ang cause of death, same time ang motive ani sa pagpatay.
0: Okay. So, sa pagkakaron, wa pa ma doon na nabay matawag nga suspect, sir, sa maong hitabo.
7: So, natay person of interest, sir.
0: Okay.
7: Sa maong panghitabo. Uh-huh. So, pero ato pang i-determine yun, sir, kaning person of interest, ug naa ni siya'y kalabutan sa pagkamatay sa maong victim.
0: Mm-mm. Na asa man ning person of interest karon, sir, og pila ni kabuok, usara ba duha?
7: Usara, sir. Naa siya karon sa atong police station.
0: Agi kustodiya na ninyo.
7: Opo, sir.
0: Mm-mm. So, person of interest pa ni di pa ni matawag og suspect, sir?
7: So, dili pa nata matawag, sir.
0: Okay. Aha. Laki ba ni babae?
7: Lucky, sir.
0: Lucky. Taga diha rapods Panglao?
7: Pareho lang, sir. Yang uyuan. taga Plaridel po.
0: Ah, ilang uyuan?
7: Oh, po, sir.
0: Pilait mahingan la na ba ni o di pa?
7: Di sa Tagapangan po na, sir.
0: Okay. Pilay edad?
7: 37 years old na, sir.
0: 37 years old. So, unsay may mga angulo, initially, sir, unsay mga angulo nga inyong gitanaw karon, sir, sa posibleng hinungdan sa maong krimen?
7: So, siguro, sir, interest ang maong person, maong atong kuan, person of interest sa babae. Tanaw na to sa babae nga medyo po di tsuraan.
0: So interest nga unsa man panamastamasan mao ba?
7: Mahogo kinga na, sir.
0: Pero initially, sir, sa

0: sa inyong pagkakita dito?
1: So gahigda sa sir, kita po siya sa may mga basurahan.
0: Mhm. Pastilang luya pod. Unya dun asa dun na ba siya yung mga samad sa lawas, sir? Nakita ninyo?
1: Na siya ano sir, initial nga kuan. Nasa samad sa upper niya let nga lughan ba to sir? But di ko ka sure sir kung ano kay medyo giod naman ko sir.
0: Giod na. Mm-hmm. So sa ato pa taon-taon na din eh. Kay giod naman.
1: Ang ato maging kuan sir after 24 hours mo start na mag decompose ang atong lawas sa usa ka tawo.
0: Ah, maupod. Oo. Oo. So dun initially nakakita mo sa mad sa yang lughan dapit.
1: Ah,
0: boss. Di pa mo ka determine og unsa tong samara.
1: Sir kay sir kay medyo baho na gyud ang maong lawas nya di po siya basta-basta makuan. Mo ta ato lang huwaton sir kung unsa yung resulta.
0: Okay.
1: Sa investigation sa SOCO.
0: Oo. Pero kompleto ba ba ang sanina sa biktima ang iyang bisti sa lawas? Sa pagkakita ninyo?
1: Oh, sir, kompleto sir.
0: Aha, wa ba ni ingon, wa ba timailhan dito nga gihilabtan o gilugos ba unsa?
1: Wala as of now sir, wala pa tayong nakitang signs. Mm. Na ay foul play.
0: Okay. Kanos ama ni uwahing na kit answer kining mga biktima o ginsay puyog.
1: And last ano sir, May 6 kadlawon.
0: May
1: so,
0: 6,
1: sila,
0: Kadlawon. Mm-hmm. Merkulis.
1: Opo, sir. Sila ang last nga nag-uyog sa maong person of interest na
0: kaning iyang uyoan.
1: Opo, sir.
0: Uh-huh. Asa man sila uwahing nakit-an, sir?
1: So, dito sa McDonald's, sir.
0: Ah, McDo. Mm. Pero usual na ning ilang pag-uyog-uyog, sir?
1: Yes, sir. Kauban man na sila, sir.
0: Kauban po doog trabaho?
1: Dili, sir. Kanang ang atong pag-ano, sir, paglambigit sa maong person of interest na siya ang nagdala sa maong yung pagkumangkon para makatrabaho diri sa Bohol.
0: Ah, okay. Uh-huh. So, kuan ganyan niya? Kanang first degree nga uyuan ganyan niya? Silbi, igsoon ni sa iyang ginikanan?
1: Igsoon.
0: Di ba? O uyuan.
1: First cousin ang ilang ano sir, ang iyang amahan sa babae, first cousin sa iyang sa person of interest.
0: Ah, okay. So matawag nga second degree na.
1: Minyo
0: ba ning maong uyuan niya, sir?
1: Hello, sir.
0: Minyo ba minyo ang uyuan? Married, sir, ang uyuan kining laki. Kining person.
1: Dili, sir.
0: Ah, dili. Okay. So, sa pagkakaroon, wapay giangkon ang maong person of interest o niya wapapod siya gitudlo ng laing involve aning maong hitabua?
1: Wala pa, sir. Wala. Negative pa tayo, sir.
0: So, initially, sa inyong findings, murder ba ang maong panghitabo, sir, sa kaso?
1: Di ta ka determine and di pa ta ka kwasi at usang huwaton sir kung unsay kung nabagi all play sa base sa investigation
0: okay.
1: Sa SOCO o
0: okay.
1: Sa determination sa doktor.
0: Mm-hmm. So ano sa kaha makapagawas og resulta sir kung unsay hinungdan sa kamatayon sa maong biktima, intentional ba or unsa?
1: Siguro sir kung mahuman ni siya sa pumapuhon
0: okay.
1: So muhatag dayon tag update.
0: Mm-hmm. Sir, unsay imong mensahe sa mga taga lungsod sa Panglao, especially ang atong lungsod, no? Kining ni ang dayuhanan og mga turista, daghan pod ang mudayo mga trabahante gumikan sa oportunidad sa turismo sa lungsod sa Panglao. Unya previously diha na po'y mga insidente katong dihay nang Labni or nang nangawat og bag diha sa busy nga lugar diha sa Aluna. Unsay mga mensahe nimo sir, unsay mga epekto ka nini sa publiko sir?

0: So, ako, ang ato lang apila no, sa publiko, magbinanta yun ta. Kanya, atong muli ta sa saktong oras, di ta mag surusuroy kay ang panglaw karon PNP panglaw are strictly implementing the curfew. So, atong gihangyo nga ang tanan nga na diri, both local and tourists, nga magbinanta yun yun o na may mabantayan nga ini itawagan na kanang mga
1: kadudahan.
0: So atong gihangyo nga mo report dayon sa kapulisan.
1: Still ang lungsod sa Panglao, sir, safe pa ba sa ato ang mga dumadayo diha despite ning maong latest nga panghitabo karon nga dili maayo, sir?
0: So as per assessment na to, ang Panglao is still a safe place para sa atong mga turista o sa local. So ang ato lang yun nga magbinantayon lang kita.
1: So, okay. Sir, Major Distora, daghan kayo salamat sa oras ng mong gihatag o niya hinautang mahatag po ang hustisya no, sa maong biktima nga usa pagyud ka dalaga
0: yes, o
1: madakpan
0: atong tanan, sir.
1: Gani,
0: atong mahatag o matagaan o hustisya kung aduna may foul play aning maong insidente.
1: Major Distora, daghan kayo salamat sa panahon o oras. Maayong gabi ini mo, sir. Thank you.
0: Okay, sir. Maayong gabi.
2: Pilaran Bayan.
1: Tumaygala ang hepe sa Panglao Police Station, Major Sherwin Distora. Bastilan mga kaigsunan. So, katuhin noon, mga isolated cases. Yun ana kay murag doon na nag-i-intention po siguro ang iyang uyuan. Idaman na rin niya doon ay oportunidad na muhimog daotan kay layos pamilya mga higala. Onya makita po nato sa picture nga medyo itsuraan po ang maong dalaga mga kaigsunan. 18 anyos pa, still ang luya. Gikuha ang kinabuhi nga dagko pauntag oportunidad. Gumikan sa iyang pagkabata pa kayo. So hinaot nga mahatag ang ustisya o duna pa man gani involved ani dakpan unta po sa atong mga kapulisan, mga kaigsunan. So, man ay pinakauhing masubanon o bad news nga panghitabo di sa lungsod sa Panglao, mga kaigsunan. Katusong oras may gala, doon na tayo 35 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Atong mga pa-shoutout sa itong mga nag-view karon sa Facebook Live nato, mayong gabi ninyo o mayong pagpaminaw, ilabi na sa tanang mga viewers nato sa Facebook Live. Worldwide, mag-iapon. Good evening, o doon na mo'y bote padangat sa itong programa. Karong gabion na ipadangat pinagi sa tong mensahe dere sa Facebook Live. Dapat ibalik ng death penalty kay nagara-gara ng mga adik nga muhimo og krimen, posible nga adik no, kay og tarong ang imong utok, tarong ang imong pangisip, di man ka muhimo sa ingon ana nga mga binuhatan, ha, unya imo pag yung kadugo no. Posibleng na hungog sa illegal nga droga mahigala, labi na ning lungsod sa Panglao nga gidungog ning hagbunganan pod og mga illegal nga drugas diha. Nagtaas ang demand gumikan kay dunay mga foreigner pod no, usanas mga kuan mga higala, usanas mga hinungdan no, sa pag siaw sa krimen mga kaigsunan diya sa lungsod sa Panglao. Alas 9:37 samtang sa laing bahin mga igala, balik na sa ilang mga trabaho ang pipila ka mga kawani o opisyalis sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa provincial kapitol mga higala. Karong adlawa si Dr. Yu Lopez balik na sa iyang pagkamayor diya sa lungsod sa Luon human sa pag-absuelto sa kaso. May kalambigitan ni sa sound system deal mga higala ni atong tuig 2021 diin si Murang Kuryente Party List og former Governor Artiap maupa ang kining ni ang gobernur sa lalawigan sa Bohol nga na-appeal pod og kiha mga igala ni former Tagbilaran City Mayor Dan Lim gamikan sa matod pa sayop nga procurement sa pag-abang og pagrenta og sound system mga igala so pipila to ka kining ni ang unsa ni buwan pod sila nga na wa makalingkod sa ilang mga pwesto human nga gi-dismiss sa ombudsman no pero karon kabalik na mga higala ang atong mga opisyales sa provincial government sa Bohol mga kaigsoon. Ato pong ikuha ang reaction ang atong si former Gub Artiap matod pa niya ni Sugot Mamputo interviewon karong gabi para po makuha taon niya ito pong pangutanon ngunit sa ihang boto sa impeachment kay ang atong mga congressman na rin sa Bohol nagsigi pa o pangonsulta sa ilahang mga supporters o mga followers diha sa Facebook mga higala si Congressman Artia si Congressman Babayap si Congressman Banban Umintado o guban pa nagsige pagpangonsulta. Okay, nana speakers linya mga higala si former governor og kasamtangang representative sa Murang Kuryente Representative Artia mayong gabi ini mo sir.
3: Ay, Allen, mayong gabi sa itong mga tigpaminaw, mayong gabi sa tanan.
1: Kumusta, sir? Og welcome sa itong programa sa DYRD Tagbilaran by Night. Live ta sa itong Tulumanon. Live po ta sa itong Facebook karong gabi una, sir. Just quick lang, sir. No? Manguha lang tag-reaction ni mo regarding sa pagka kining ni ang dismiss sa kaso ni mo o sa ubang mga former and current official sa Kapitolyo regarding atong sound system deal ni atong tuig 2021 unsay reaction nimo Gob sa pagka-absuelto Kong sa pagka-absuelto sa mga kaso Congressman
3: Syempre nalipay ta and nagpasalamat ta ni Ombudsman Crispin Remulla si OMB Boying nagpasalamatan niya na at least na-appreciate niya ang atong mga punto sa atong apila, no? Klaro na wala naman tayo bad faith, wala naman tayo mga ghost projects, wala tayo mga overpricing, wala tayo mga criminal intent. That's the reason why there is no graph. If you will remember, Allen, that was a case in 2021. Yan itong mga panahon na, dili ba na COVID ta. So, nag-COVID, shutdown ang tibuok kalibutan di Rabohol o kita na igo ta, na apektuhan ta sa Bohol. Tungod kay ang atong main livelihood, why lying kung dili turismo. O sa panahon nga nag-shutdown, of course, natamaan ang Bohol, no? Nakuhaan ta. Mao nga, at that time, naay plano si Secretary Bernard Romulo Puyat na maghimo ng hybrid tourism event. So of course kita interesado ta no. Apan at that time nga giduulan ta ni Bernard Romulo Puyat murag rush na, nagrush na ang planning ug ang implementation. So that is the reason probably nga naman na confuse ang atong bids and awards committee sa pag-process ng bidding sa sound system. But the point is, nahimo na to, nahimong malampuson ang atong event, very successful. We were able to do a hybrid tourism event sa Bohol. And I think that is what Ombudsman Remulla was able to see, what he was able to appreciate. There was no criminal intent, no overpricing, no ghost project, no bad faith, ug ang kwarta gibalik pa, ug ang COA, ang COA mismo, ingon sa COA that there is no damage tungod kay dili ra na nahimo ang event, gibalik pa ang payment, no?
1: Mm-hmm.
3: So no damage to the republic.
1: Mm-hmm.
3: So under that situation, obviously there is no graft, there is no criminal violation. So I would like to thank the Ombudsman and OMB Boying, former Secretary of Justice Boying Remulla, nga na-appreciate niya ang tanang mga depensa nato. Ug at the end of the day, exonerated ta. I'm sure atong mga kauban sa Bohol, ang mga members po ng provincial government, Vision Awards Committee, I'm sure sila po, dakong kalipay nila sa pagdawat nila sa news sa exoneration.
1: Yeah.
3: So I'm very happy, Alan.
1: Mm-hmm. Yeah, yesterday, si former Provincial Health Officer Dr. Yu Lopez, balik na po sa iyang pagka-mayor dito sa lungsod sa Luon, congressman.
3: Luon, yes. Yes, congratulations niya.
1: Yeah. Yeah, in by Monday po, several officials sa Capitol like provincial engineers and budget officers mo resume na po next week, congressman.
3: Maayo na, maayo na.
1: So
3: of
1: dako
3: course,
1: ni,
3: we need them.
1: Yeah.
3: Yeah, we need them. Yeah.
1: Mm-hmm. So dako ni og relief pod sa inyong part, congressman, kining pag-absuelto.
3: Of course.
1: Mm-hmm.
3: Of course.
1: Mm-hmm.
3: Bisan pa na inosente ta, Allen. Kung naay mga kaso, siyempre additional pressure ba sa atong mga paghunahuna, no? So even if you know you're innocent, always these things, mga nuisance cases ba, siyempre maapektuhan po ta.
1: Mm-hmm. Yeah. Pero did you consider that, congressman, nga it's a political aside nga approaching po ang election itong 2022 2021 manigi file,
3: yeah. Klaro naman na politika tungod kay ang complainant si former Mayor Danlin. Siya mismo nag-execute siya og affidavit. Nag-execute siya og affidavit na this is politically motivated. Mao nga gigamit na mo ang affidavit ni former Mayor Dan Lim para ipamatuod sa ombudsman that this is politically motivated.
1: Mm-hmm.
3: And I think that was also used by the OMB, nga naman gidismiss sa OMB. Tungod kay, siyempre, in our country, it's very easy to file a case. Ah, Allen, buling-bulingan ra ka. And then filean ra ka, then bahala ka na, all for the sake of politics, no? So we understand that.
1: Yeah. Subay pod ni ini, sa wa pa ma-absuelto ning maong kasuha, congressman, dunay say tawagan ng kaso pod nga sa imo paglingkod is a representative sa murang kuryente, murag dunay petition duha ka buok. Unsa may tanawa ni mawala na po to?
3: Well, ang usa, nag-withdraw na ang complainant.
1: Mm-hmm.
3: Ang usa, hangtod karon, wala pa na ako nadawat ang complaint, hangtod karon.
1: Ah, okay.
3: Oh, mas nauna pa ang announcement sa media. But ang usa, gidismiss na. Tungod kay ang complainant mismo, siya, sa kaugalingon niya, nag-withdraw na siya.
1: Mm-hmm.
3: Tungod kay ingon niya na ako'y kalibutan sa case, sa panahon nga natagaan siya opportunity na i-review yung kaso, ingon niya na sa tinuod raw ako'y kalibutan sa anang kasuha. So, nag-withdraw. This is another clear case, Allen, of political motivated na kaso. Tungod kay ang nag-file, taga-Oslo Bohol. At ang nikamang niya para mag-file ng kaso kontra nako, pagadiha sa Dawis. Imagine that.
1: Okay.
3: I only found out sa panahon nga nag-withdraw na ang complainant. So ang complainant taga Oslob. But kinsa?
1: Oslob,
3: kinsa ang nag-motivate niya nga mag-file ng case kontra nako? usa ka political operative diha sa Dawis nga naay link sa opposition sa Bohol.
1: Mm, okay.
3: So it's always politically motivated and always mga nuisance cases. Apan, ingon nga nila, you cannot bring a good man down. And I've always believed that I've done my best for Bohol. Mm. Sa panahon nga akong nagmaneho sa Bohol, it was COVID. But tanawa, out of 1.4 million na atong population, less than 200 ang naigo. While in Bukidnon and other parts of Mindanao and Visayas, the fatality sa COVID was more than thousands and thousands of people. And then if you remember, Allen, naigo pa ta sa super typhoon sa Odette. So it was a very difficult 3 years ang akong pagka-gobernador kinalisuran.
1: Mm. Okay. So with that, Kong, congratulations na cleared sa ombudsman,
3: yes,
1: ang maong kaso. On the other hand, maghisgotag gamay o kining ni ang umaabot nga butuhan sa House of Representatives kalabot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mahimo ba na itong masairan na congressman o kung sa kahapoy boto sa bulanong congressman Moriang Corriente Party List Representative Artiap sa umabot nga butuhan sa impeachment, Kong?
3: Yeah, well, it's a political process. It's a very political issue. Mao nga tagay pa ko og panahon. I'm still thinking about balancing the issues, no? And that's still Monday. Oh, yeah. I still have about three more days, 72 hours i-consider ang akong boto. So please give me time. Tagay ra kog panahon na istudyohon og maayo ang issues. Tungod kay it's a very political issue. Siyempre ang akong gihuna-huna, this is a vice president with 32 million votes. Huna-huna, ha? Under our Philippine political history, Vice President Sara Duterte received the highest votes in our history. Ha? Sa atong history, siya ra ang nakadawat of 32 million votes. So I am weighing that and pinaagi sa usa ka political process, ana ra ba ka easy? Ana ba ka sayon na a public official that received 32 million votes, we will just politically and expediently impeach her? Ana ba ka simple? Is it that simple? Oh, what evidence is there? We don't know. We have not really studied it. So, we have to really study this very properly.
1: Mm-hmm. 100, kung ako masayop, Congressman, 106 lang ang gikinahanglan nga boto aron ma-impeach siya diha sa House of Representatives. Dunay report karon nga giingon ni Bicol Saro Party List Representative nga niabot na kunog 215 ka miyembro sa HOR ang andam nga mubutar pabor sa impeachment. Hello? Naputol. Nawa? Okay, itong balikan. Gamay. Okay, so matod pa ni Congressman Artiap, magtimbang-timbang pa siya hangtod sa adlong Domingo kay Lunes, mga kaigsoonan, ang kining ni ang unsa ni butuhan sa mga miyembro sa House of Representatives ni ining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero sa pagkakaron na okay, Kong, sorry naputol, no?
3: Uh-oh. Sorry,
1: yeah.
3: Allen.
1: Yeah, gamay
3: so as I was saying, Allen, we have to be very careful because ang impeachment is a political process. So kinahanglan, timbangon nato, balansehon nato og maayo. Remember, the political officer you want to impeach is an official with the highest number of electoral votes. Una-huna, Allen, na in our history, no candidate has been able to receive. Wala pa nakadawat og 32 million votes, only her. So you have to be careful. So posible ba na a few hundred legislators who make a decision to impeach. What about the voice of the people? Ang tingog sa katauhan who voted for her, 32 million. What kind of evidence is there in the impeachment court? Is it bugat nga ebidensya? Is it light? So, we have to study. Mao nga hangtod karon ako, wala pa ko naka-decide what is my final decision. But let me study it, ha? Please let me study it.
1: Yeah. Pero unsay mga barometro nimo, congressman, sa pag-decide?
3: For me, of course, what would be important to consider is her mandate.
1: Mm.
3: Ang mandato niya. How many people supported her? Number two, Allen, makaayo ba sa atong nasod sa karong panahuna? Because right now, natay crisis, dili ba?
1: Mm.
3: Oh, so we have to think about that. If you impeach her and then you try her in the Senate, makatabang ba natong tanan? These are very important things to weigh because we have a problem. Can you imagine? Ang growth nato down to 2%. Oh, ang kuryente, napakamahal. Ang pagkain, napakamahal.
1: Mm-hmm.
3: Sa Bohol ba? Diba? What's our situation sa pagkaon nato? Sa gasolina nato? These are the more important issues. Kini ang mga mas importanteng issue nga. Taga nato, attention ba?
1: Mm-hmm.
3: Oh, okay. Dili mga political moves. So,
1: yeah.
3: This is very important for me. Mao nga, gihuna-huna na ako.
1: Yeah. But, dunay mga nag-ingon, congressman, nga ang pagbutar og yes pabor sa impeachment ni VP Sara diha sa House of Representatives, wa magpasabot nga i-convict si VP Sara, kay ang tinuod nga mo convict ani ang Senado man, which is ang impeachment court. Matod ba nila nga pabor ni VP Sara nga musaka ang impeachment dito sa impeachment court para makapanalipod siya sa kaugalingon og mahibaw-an kung doon na ba siya'y sala o wala. What are your thoughts about that, Kong?
3: Mao nga, I told you, Allen, is the process going to unite the country? Is it going to solve any problems? If you say matagaan na to si Vice President Sara og opportunity to defend herself, sa tinuod ra, she is not interested to defend herself. Imagine in the House of Representatives, not even once nagpakita siya.
1: Maupod. Mm.
3: Oh, para niya, this is all a political exercise already. And even under law, ubos sa balaod, ang impeachment is a political exercise. So for her, since this is a political exercise, this is doesn't matter kung mutingog pa ko o magpakita pa ako ng ebidensya, mao nga, hilom na ra siya.
1: Mm.
3: So even if you bring her to the Senate, she's not interested because it's a political exercise. Sa tinudra, Allen, I'm a lawyer.
1: Mm.
3: If you really want to prosecute somebody, why don't you bring them to criminal court?
1: Mm.
3: Oh, Allen.
1: Yes, correct.
3: Dili ba, Allen, mangutan ako ni mo, if you really believe, tuo mo, guilty ang tao, and they file a case against her sa ombudsman, mag-file ka dito, and then, sa criminal court, dito na to dungga ng iyang kaso.
1: Mm-hmm.
3: Not through a political process, dili ba?
1: Mm-hmm.
3: So I'm thinking, mao nga, this is not, mga kaigsuuna na ako, ha, ako, gusto na ako ipasabot na ninyo, Allen, this is not whether pro-Sara ko o dili. First and foremost, I'm a Filipino. Filipino ako, makatabang ba ni?
1: Mm.
3: Can this help my country in this time of crisis? A time na kinahanglan, maghiusa ang tanan, magtinabangay ang tanan. Will this divide the country, destroy the country, or will this unite the country? You know, Allen, that is the reason why sa panahon ni President Marcos, when they impeached President Marcos, I also voted not to impeach him.
1: Mm-hmm.
3: I voted no.
1: Mm-hmm.
3: Kay President Marcos, because sa akong tanaw, it's not going to help the country at this point in time. If you really believe President Marcos is a criminal, then file a case against President Marcos, a criminal court. Why will you file a case against him in a political court? Oh. Now, there is a difference, huh, Allen. In a criminal court, you have to follow laws. You have to follow jurisprudence. Ah, sunod ta. Stricto ang standards.
1: Mm.
3: Sa political process, bisan pa fishing expedition, bisan pa na flimsy ang ebidensya, dawat.
1: Numbers game.
3: Numbers game. Mudawat, bisan unsa, gamito ng oportunidad o ang proseso para ano, mangita ng mga trumped up evidences kung unsa-unsa. So, you know, if you really believe that somebody is guilty, go to court. File the case there.
1: Okay.
3: Dili sa political process. Ano ra naman ang ako mga paghuna-huna.
1: Okay. Salamat kayo ni Ana, Congressman Artiap, no, sa imong gihatag nga mga thoughts regarding aning atong mga pangutana karon. Limited ra ang atong oras. Daghan kay salamat kung imo na lang sigurong mensahe sa atong mga suking tigpaminaw nga mga bulanon sa atong programa.
3: Una sa tanan, magpasalamat ko ninyo, Allen, nimo sa pagtawag nimo sa paghatag na akong oportunidad nga at least to hear ang atong mga points, mga punto de vista nato. And of course, ay greetings na ako sa tanang mga kaigsuunan nato mga pulanon in Bohol and all over the world. I'm praying for you. I hope na kamupod, you're also praying for me. Ano na, i-appeal ko sa inyo ang mga pag-ampo. And I hope, Allen, maybe with all of this good news for me, you will include me in your front page naman, Allen.
1: Yeah.
3: Ha? Wag naman ano, ha? Pag bad news, i front page ninyo. Pag good news, nasa page 6. So,
1: okay, strong page natin yan.
3: Oo, di ba? Hangyo ra.
1: Oo. Wish granted.
3: So, regards ninyong tanan. I miss all of you. And pag uli na ako, hinaut ko na magkita-kita ta.
1: Sige. Salamat kayo, Congressman Artiap, and
3: yes, sir.
1: God bless, Amping. Kanunay.
3: Mabuhay. More power. Sagbilaran by night. More power to you.
1: Thank you.
3: Salamat.
2: Sagbilaran by night.
1: Oto may gala si former governor og Burang Kuryente, party list representative Artiap. Kalimutan ang pangutana na. Lansar, bisag congressman, third district. Kaya usama niyo ang pangan na si Gadungog Dari Hastila. Hindi na lang, sunod na lang, og hapit ng kuan. hapit ng dig file. May ilahan man na. Okay. Balik sa pagkagob or sa third district. Kaya mo support mo na. Hala. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo 59 minutos milabay sa alas 10 sa gagabion. At usab nga i-follow up ang panghitabo diya sa lungsod sa Daguhoy, mga higala. Pero atong pa-reporton sa to sa CSEL, ang report, no? Kalabot sa treasure hunting nga diha sa lungsod sa Daguhoy, Pastilan. Wagyod. Hanay mga nahitabo, no? There is Bohol nga mag-treasure hunt nga sila mo'y gihunt. Sila mo'y gihunt sa treasure. Dili sila mo'y nakahunt sa treasure. Stilang paita, mga higala. No? Tulo kabuok ga treasure hunting. Ang duha na kitan, wa na'y kinabuhi. Ang usa, wa na gyud ikita. Matud sa mga rescuers nga, lisod na kayo sa ilang parte kung ipadayon pa ang pagpangita kay risk kayo ang lugar. dunay kuan kuno dito chemical sa ilawom. Aritas mga balita sa gikan ni The Barker Cell Remolador, kalabot ni sa treasure hunting diha sa lungsod sa Daguhoy. The Barker, pasok.
4: Okay, daghang salamat Len, na bangalan ng usa kapatayng lawas so sa langob dito sa Purok 3 sa barangay poblasyon Daguhoy. Kinatol sa gipahigayon nga joint retrieval operation sa mga sakop sa kapulisan sa Daguhoy, inabagan sa Bureau of Fire Protection og Daguhoy Emergency Rescue Team. Lakip na ang mga sakop sa Tarsier 117 sa probinsya sa Bohol. Gila sa mga rescue team ang patayng lawas nga usa ka alias Mar nga taga lungsod sa Ubay, samtang laing patayng lawas ang na-retrieve usab sa mga rescuers sa padayon nga gipahigayon niini nga retrieval operation, samtang ang usa niini padayon nga gipangita sa mga rescue team. Treasure hunting ang posibleng hinungdan nga naidangat sa maong dapit ang maong grupo nga gituhoan nga na-trap sod sa maong langob. Ang patayng lawas gipos na o gida sa funeral homes alang sa pakisusi sa mga tinugyanan sa MHO dito sa lungsod sa Daguhoy, kalabot sa maong hitam. Today ang panimbaya, happy birthday ni Doc Jocelyn Doidora. Happy birthday, Doc. Gatong former provincial director Barot nga nagsaulog sa ilang birthday karong adlaw. O gatong mga panghinaot sa dugang grasya sa atong mga higala nga si Doc Jocelyn o si former PD Bro Barot. Nanukag gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Daguhoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalingan sa balita.
1: Dagan salamat The Barker Cell Remolador atong pagpanimbaya diya sa lungsod sa Cortes, labi na sa mga silingan ato sa ISO sa Purok 7 New Lourdes Cortes. Mayong gabi inyong tanan diha o sa tanang mga taga Cortes, mga kortisanon, mayong gabi eh. Kanan, dunay triplanting og mga adlawa sa R&R Entertainment, no? Kalabo kabahin ni sa Sweet Escape nga salida nga gihimo dinhi sa Bohol, no? Starring si RC Munoz og usa ka Koreano nga aktor mga igala. Unya ipasalida ni karong adlaw nga Domingo, premiere night, red carpet diha sa Alturas Cinema mga higala. So tan-aw mo kay nindot ning salida gikan ni Deres ato gihimong salida ha, para mag-promote sabta sa atong provincias Bohol nga usa ka film venue, no? Di pamuana nga sikat ang Bohol sa lilaing sikat naman yung Bohol, pero mas musikat pa. Musikat ta sa mga film showing. Direg himo mga higala ang maong kining pelikula. Direg taping mga kaigsuunan. Atong gi-follow up ron ang Daguhoy Municipal Police Station, no? Og unsay latest update ani mga higala kalabot sa mga treasure hunting o treasure hunter nga nakuha diha sa nakuhang patayng lawas diha sa lungsod sa Daguhoy. Naspikas linya mahigala ang Daguhoy Police Station atong makauban ang ilang kiningniang hepe karon, no, diha sa lungsod sa Daguhoy, pinaagi ni Police Major Marcos Lopez. Mayong gabi, Chief Allen Doidora ni sa Tagbilaran by Night sa DYRD.
5: Mayong gabi po, sir. Mayong gabi sa tanan nga naminaw ning imong programa karon.
1: Yes, Chief. Balita sa tibuok kalibutan ron ang lungsod sa Daguhoy gumikan aning allegedly treasure hunting diin may resultas kamatayon sa mga gidudahang treasure hunters. Chief, unsay pinakauhing development ani sa pagkakaron? Nakuha na ba ang tulo ka mga treasure hunter?
5: Subo kayo nga palandungon, sir, kay sa tulo na dyan habilin kay ang ato ang mga rescuer ni kuan na sila, ni balibad na sila tungod sa kalisod sa sitwasyon dito sa Ilawom, sa bangag nga gibuhat sa mga biktima no, sa ilahang kuan.
1: So
5: pero ang ato ang kuan sir, ang ato ang mayor diri sa lungsod sa Daguhoy naning kamot nga makakuha og ekipo o mga kahimanan para makuha dutong nahabilin dito sa Ilawom sir.
1: Naa. Na nanawag ta sa kuan diha rescue team diha sa Daguhoy matud pa nila nga determinate na kuno niya posibleng anay chance nga makuha patong usa ka biktima nga nabilin dito sa Ilawom chief.
5: Sa pagkakaroon sir determinate lang kay tungod sa wa tay kahimanan o wa sila kahimanan ang mga rescuer ang ato ang tarsir tagbilaran determinate sa pero pag makakuha ta o makahangyo ang ato ang mayor ngadto sa kana ang ato ang gobernador kay naamay na nakuha nila nga pwede na to magamit.
1: Okay.
5: Mupadayon ta ugma pohon sir.
1: Okay, good thing kay daghan pod ang na balaka og di na balikon to magunsa na lang tong mga pamilyang ga paabot bisan og wa nay kinabuhi in town makita ra ang ilang membros pamilya in town. Pero unsa maning hitabo chief nganong naabot man sila dihang lugar tinuod gyud nga nag treasure hunting na sila.
5: Basi sa atong nakita sir tinuod nga nag treasure hunter sila kay gani na may mga kahimanan sa Ilawom nga nakita dito sama sa generator o nya ang ilahapon nga nagbangag jud sila Ilawom sa kanang langob o nya dugay na puni nila nga gibuhat.
1: Dugay
5: na nila gibuhat o sa gali sa amo ang nakuha ng impormasyon nga gibalik-balikan lang nila ba para di sila mahibawan kay o mahibawan sila basig badlungon sila kay wa sila permit maadlok pod sila. Pero ang ilahang kuanan ni sir kining mga tulo ka kuan mga biktima o mga treasure hunter ang ilang plastada niya ni sir nga manguha sila og mga dugos o kanang mamuhag sila og mga putyukan o nya para ang kuan nga kung magsuot-suot sila sa mga kalasangan o asa da iriyaha nahibaw-an naman sila nga mamuhag sila di sila kadudahan nga naadaylain na ng ila naaylain nga ilang tumong.
1: So sa ato pagi front rani nilang pagpanguhag dugos.
5: Pero di pud makuan sir kay mali kining sa pupong nakuha nga impormasyon nga mamaligya jud pud ni sila mamuhagay jud pud ni sila pero karon ra siguro na dan ni sila ni ani o na ba sila nakita nga o nakaila nga nakauhag nila o mao ni nga na ni kuan sila og kanang treasure hunting.
1: Okay. Niya yeah, imposible pong dugos ang ilang kuhaon sa langob kay wa man siguro dugos og langob.
5: Mahal lagi sir. Tugod lagi siguro sa ilahapon nga gusto ka mahawa sa kalisod
1: lagi,
5: bisan og tungod sa ka hagipot o ka kuyaw na ilang gibuhat. Ilan na yung gipugo sa ilang kaugalingon na resulta na inoon sa ilang hinanali nga kamatayon.
1: Nag-mention ka doon ay nagamit silang generator. Iasa mo ito nilang generator, Chip?
5: Para siguro to sa kuan na ang kay sa hangin siguro nila nga mahanggap pa sa Ilawom ba?
1: Nagdapon sila compressor?
5: Oo, compressor. Basta kay unaay kuan kay na may hose. Makita na to sa bangag na ay hose po na ilahang gikuan. Gipagawas.
1: Wabay nakitaan po nga kuan diha kanang mag treasure hunt kay doon na mo po ni sila'y mapa. Doon na po po mo'y nakaplagang mapa diha?
5: May nakaplagan sir. Ang amu alang nakuha na recover dito sa sod na recover sa mga nag-retrieve nila katong ang rescue nila. Rescue on town, search and retrieval na lang nabuhat tungkol kay patay naman. Kanto lang ilang mga kuan, katong ilang mga bag, nga na ilang mga pagkaon, na ilang mga butang, na mga gamit nila nga sundang ana, o mga t-shirt, o mga baw nila, mga nilata. Moro to itong recover, o mga pipilak ka mga kwarta.
1: Nagingon ka ganiha nga taod-taod mga unsang taod-taora ka ni pila na ka semana or buwan ni silang gabalik-balik dihang napita.
5: Di pud mo ang among gipangutana ni sir sa ilahang mga tagtungo di pud sila mutug-an kay ang ilahang gitug-an gud mo anha ra kuno na unya pagkahuman mo kuan na pod, mawa ra pod, mananghid ko na muuli na ingon ana ba. Pero wa sila muhatag nato og sakto nga pila ka adlaw o pila nakabuan sila nga nagbalik-balik ani kay gali gidinay Manila nga wa pod sila kahibaw nga nag treasure hunter hunting di ay ni sila.
1: Yeah. Pero giun sa man ni pagka discovery nga naa sila diha nganong nakaplagan man ni nga naa sila dihang depita.
5: Ang nag-report ani sir kadtong pag umangkon man siguro niya pag umangkon sa usa sa biktima kini si Gadjoso Anyesco niya ang ilang kuan sir ang ilang allege nga kini kuno sila kung manha sa ilaha manha sa lugar sa Dagohoy pag muuli gali mananghi jud nga adto na mi ana ba muuli na mi pero gahapon natinga sila kay alas 10 na lang sa gabi eh, wa jud sila wa na wa ba mo itong nga ba wa sila pagkahibaw ni uli ba mo tong ila ko nung gipangita nya pagpangita nila kay diha nagsulti man kuno pud ang ilaha pong usak sa ilang relatives nga tuad itong area ha kay nakita niya kay kanang usa kuno pud nila ka relatives magkuha kuno pud na og nabitawong gamon nga silhig sa area nya mo to ila ko nung giadto dito pero sa amo sa ako ang pag balanse kining mga tawhan na nakahibaw jud nga may gibuhat sila diha nga treasure hunting diha sa area kay di man pud ingon nga diretsuhon ra nila nga makita nila kay kadtong langob nga atong nakita mura ra manggali to og liki mura gliki lang ba og di jud mo ko anon wa jud ka kahibaw nga nailangob kay mura ra man siya og liki ang iyang gilapdon lang sa iyang murag pangpang makuha na to kuan lang mga 3 meters ingon ana lang siya.
1: Yeah. Murag liki pero dako sa ilawom.
5: O liki siya ang pero sa katong ilawom di po ningon nga dako sir. Igurang siya murag nakuka ba.
1: So igurang mo masud ang usa ka tawo.
5: Di po ningon mako amarang sila marang ang mga amarang lima o upat ka okay. Tawo ngadto sa baba sa kwan.
1: Ah okay. Pero kato wa di po ni may kalat sa ubang mga residente diha. Nga doon ay sige balik-balik ng mga tao nga considering at taga-ubay ni sila.
5: Di, ang kuan ko dani sir, kini si Gadjoso Anyesco, di ni siya katingadaan nga muanha sa Dagohoy kay ang kaliwat ani Dagohoy, diha ni siya nagdako, basi sa amo ang nakuan, diha ni siya nagdako, pero na pagkaminyo niya, nibalhin na siya sa ubay sa may barangay Kasati. Nang, kung muanha la diha, normal ra, kay naman okay. Siya mga parinte.
1: So di katingadaan?
5: Di katingadaan.
1: So ang nakuha sa ang nakrecover sa kinsa gani ning duha nga narecover
5: si Marcelo Auges o kana si Raimundo Balmuria
1: o niya kining si
5: Anyesco mo na iwa pa di makuha tungod kay kini siguro siya mo ni penetrate jud sa ilawom kay naama na sila yung mga rules o mga parts sa ilaha nga trabaho basin inig mao ni mo bira nya mo ang usa pun mo boy mo bira sa mo imo pagawa sa mga bas nga ilang makutkot.
1: So bisag usa ka gold bar way ni gawas.
5: Wa man inoon sir ba wa may nakita sir basin og sa sunod-sunod na siguro na anay makakuha ani.
1: Pero dunay niingon og basin ko og tinuod nga dunay bulawan or gold bar lang napita kay naamon ko na hilo or kanang chemical ha
5: o katong ilang giingon sir nga cyanide
1: nga
5: maoy na kon pero ang kon na sir ang cyanide na to di ta makuha og gikan ba sa aso sa generator o murag o kan kay nasupukit sila tungod sa carbon dioxide man siguro na ang ibuga nagikan sa generator na produce tungod sa gasolina na mo ay makasupukit sa tao nga makahanggap sa maong aso.
1: Posible pod no. So sa pagkakaron sa may ugma ipadayon ang kuan retrieval sa ni Anyesco sir.
5: Nagdepende kung unsa ang
1: kuan dunay kahimanan.
5: Dunay kahimanan o availability sa o makakuha ta og kahimanan pinaagi sa pagpaningkamot sa ato ang mayor diri sa Dagohoy sir.
1: Sa mga klasikang kahimanan dunay kamera siguro nga muli-li dito sila.
5: Oo, gudong ang gikuan na gi-propose sir nga kada bitaw na ay wire bitaw nga sa tumoy na i-camera niya ato lang i-pass lang nato og scanner nga makita nato kung unsa ang sitwasyon sa bangag.
1: Uh-oh.
5: O makita nato ang bangag ba kay ang bangag gud nila mo likot-kot sila pag huma ni iskala sila niya di tul-id ang langkuan mo liko naman pod ingon ana ba para kung makita sa scanner nga makuha sa scanner ang purma sa ilang gibangag nga to, kung makita sa mga rescuer nga makaya nila ilang sudlon o balik. Mo'toy gikasabutan after sa kuan anang debriefing.
1: Ang unang nakit-an si Marcelo August, asa man ni siya dapitan ni himutang sir na nakaplagan?
5: Diha sa
1: baba.
5: Baba, dool sa baba mga og di ko masayop mga 5 meters.
1: 5 meters so
5: oh kay ang baba oh mukubgub ka ni kub ni count sila og street pag count nila sa street ni kun sila ni skala oh dito unahan sa mga pag skala nila dito nakita si
1: Marcelo
5: August.
1: Oh okay, unya kining si Balmoria asa man ni nakitaan
5: dapita unahan na pud na sa nahimutangan ni Marcelo August pero ni lisod kayo sir kay gali pag gani na pag retrieve nila ni ana ang usa ka rescuer murag naluya jud o nahutdan pud sa iya hapon nga hangin maigali kay nakagawas lang jud in town.
1: Oo. Sa dito na silaom dapit kanang gikahimutangan ni Balmoria pila man kabuk tao ang masigo ani kung musod ka dito usa na lang kabuok.
5: Usa-usa ra jud na sir kay murag sa kanang ang tungod sa gigamyon sa bangag nga kung makita usar jud ka tawo ang mukaw wag magtibanos lang ba di jud ingon nga pwede ka magsunod pero di jud mo ingon nga magkadungan mo kay gamay ra jud siya kaayo usar ka tawo ang arang sa ilaha nga gibangag.
1: So pagkaplag ni Balmoria do na pagi kining ni ang portion nga palayo pa sa iyang lugar.
5: Oh pasood na pa, sir. Pasood. Oh pasood pa kay sa ilang gingon mura kunog nagyo.
1: Yo na pod.
5: Oh, murag nagyo ko no matong ni Atras jud ang kadtong expert nato nga rescuer kay di na jud mada wa na di makuan sa iya nga hangin o bisan nagda sila og kuan nang oxygen.
1: O unsay porma ning langoba kanang usual nga langob na magita nato chip nga naay bato-bato nga naay mga stalactites, stalagmites?
5: Oh, ingon ana siya pero di ang kanang hinlo lang ang iyaha nga palibot way mga stag katong imong giingon nga kanang
1: stalagmites
5: o stalagmites wa siya ang hinlo lang
1: so pure lang nga bato siya. pure lang bato
5: oh pure lang
1: oh pure nga bato nga kining ni ang huot usara ka tawo masigo
5: di ang baba sir mo ang
1: baba, arang daghan.
5: Marang mo nga oh daghan pero sa katong ilang gibangag kay pagsud nimo sa baba sa langob ni bangag na sila.
1: Ah, okay.
5: Oh, di na ingon nga ni subay na sila sa bangag sa langob.
1: Mm.
5: Ni kaut jud na sila og bilang kaugalingon. Oh,
1: so gamin na gyud ay.
5: Oh.
1: Abi ko kining ni ang wa sila ga ko anang gisubay ra to nila asan dapita gitago ning guan re.
5: Wow, wa sir nagbangag jud sila ilang kaugalingon.
1: Kanang lugara doon na po yung mga naka-discovery diha or karon pa ni na-discoveryhan ngano doon ay langob?
5: Karon pa na na-discovery sir kay gali diha man tong taga DNR nga awa ko nun na makita sa mapa sa DNR kanang langoba kay awa ko nun wag nun na ma-declare ko nun ng langoba mao nang watakibaw o naabay ni anha na diha o karon ra doon na na-discovery sa mga treasure hunter.
1: Okay. So unsa may buhaton diha chip bawalan nagpaanha diha o kuan unsa man gani?
5: O ato anang ikuan sa ato ang council sir o pinang base pod sa kuan sa atong mayor decision sa mayor kay sa ingon nga inaana nga crisis ang mayor man maoy ato ang ang yahaman nga hukom mo ay atong sundon. O sana i-close na nato diyang area ha nga di na jud masudlan og lain nga mga treasure hunter kay basig na apay mainganyo nya sa sasamang hitabo maingon mabalik ba nga maingon ana na po hinuoy madisgrasya.
1: O baka hay nakasudad ang dapita o niya wa nakagawas basig inipangita ato ni Anyasko basig simbakog doon na pa'y laing magkaplagang kuha nito, kalabira baka, pastilan.
5: Wa punta ka di pugo ka kuan sir pero basin la po sir kay oh sa ato la po ng mga pangagpas kay kay oh, kay bawo man ta sa mga tao nga gusto dun din tao mahawas sa kalisod.
1: Correct oh, labi na rong panahon sa crisis sir. Major Marcos Lopez, salamat kayo sa igayon nga imong gihatag unya. Ato lang i-follow up pud ning itabua sir na puhon-puhon og unsay development ani labi na nga do na pay nabilin nga usa ka treasure hunter diha sa Maong Langob sa Poblacion 3 Barangay Lungsod sa Dagohoy Major. Salamat kayo, sir.
5: Oh, ay sa payan og daghan pud kayong salamat sa imong paghatag og panahon na sir og mayong gabi sa tanan nga naminaw sa atong programa.
1: Thank you. Mayong gabi ipod. Salamat.
2: Tagbilaran by na.
1: Pastilan. Anong doon na may kuha na? Doon na may ingunaan agin siguro ng doon ay treasure. Kaya dito po kahinom doon mo itong hagna. Hagna pa to? Nga di ay gakubkob. Nihada ko na ni buto. Pag buto, di ay murag aso. Nangahilo ang kuan. Murag duhay patay ito, tulo. Ito lungsod sa hagna. Pero gi dudahan po ito nga septic kanang gas gikan sa septic tank ba kanang atong mga hugaw ba kung mabuot na dito sa ilawom magpundo man ang gas ito makahilo na makalipong gani ng utot ha samot na ng gas gikan sa tong hugaw na septic pero kadto may septic pod kay kuan man langob man no posible pod nga katong chemical gikan sa compressor na ba ni chemical ang compressor ah or aso sa generator kay nagamit man kuno sila generator nabuot sila dito kay sa ilawom wa na may hangin kayo wa ni oxygen no o niya base na naglisod sila ginhawa kay ang usa katong una nakitaan mga 5 meters man kuno so taas-taas na po ng 5 meters no? Kung atong suk doon distansya na po gikan sa ba-ba no? Unya initially may nakita ang foul play po ang municipal doctor no? Ang ilang nakita dito is suffocation no? na lumos gumikan kay why hangin why oxygen ang lugar mga higala no so napaghihapon siguro yung mga kwadron mga treasure nga nabilin si Yamashita diri nga wa pa na kwan daghan balikan to nato John adto tas laing kwan magubkob lay taglaing mga dita musubay sila hang gikubguban pero dito gihapon lusot alas 10:25 na condolence sa pamilya in town nga nawadag minahal sa kinabuhi gumikan aning treasure hunting mga higala. Arisa taas mga balita gikan sa Tambalanan itong paminawon ang report ni Alerto Jun Gutierrez.
6: Dahil nga dire sa itong Galiaris Medical Center ang usaka 3 anyos nga batang lalaki umakni na pakak iro dito sa Lonzo Sagbayan. Ang 3 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo kani sa barangay San Isidro sa Lonzo Sagbayan sa tuwang mapaginabi siyang inahan. Nga gini ng mga alas 5 sa iyo nga kapunon nga kani iyang anak yung kuyo kani siyang ati. Biya sa poblasyon Sagbayan kay ikuha sa iyang lula. Apan pagawa lang nga damha nga pag adto pa sa bata ang iyang ati nagpainom sa dako nga iro nga bulldog. Wa makabantay ang ating nga misunod di ang bata. Ug pag inom pa sa iro na kitag bata, may nagihanggab kini. Ug napakan ganing bata diha sa may wa nga bahin siya, ibabaw siyang mata ug aping. Minunang idali siya ug rescue sa tuwa nga MDRRI mo. Sa Lulong Sagbayan ug gidagan diri sa Galiaris Medical Center. Ug karon mga oras ha, para sa pulisya gatiman sa tuwang mga doktor. Na sa tuwang lain nga bahin, ato na mga paisubo nga magpahibalo, no? Sa kaperintihan, kahigalaan, sa kamatayon ni Emelita Hungaw Kulge nga 73 anyos ning namatay in taon ni naging

0: kabilaran file. Dagan salamat Alerto John Gutierrez imong report posible pog na hilo to sa kuan gano carbon monoxide na ganan mga aso o sana makahilo na. Aritas balita gikan sa Cuerpos Kapulisan kapin usa ka milyon oy kapesos nga kantidad sa shabu na sakmit sa mga tinugyanan sa PDEA. Sa gipahigayon nga anti-illegal drug operation si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report. Well, pasok.
1: Yes, gikan din sa siyudad sa Pilaran. 4 million din ay lent. 4 million. 4 million kapin.
0: 4 million. Gidugangan din mo. 4 million din eh.
1: Mukha ba sa 4 million kapisos ang katidad sa Shabu na nasakbet sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kaganinang hapon. Ang ikatapa dahilhan nga usa ka Christian Torres Silerihia, 26 anyos, sulitaong lumat kanin nga malupiyo sa purok size sa dalang Calcita sa barangay Kugo ng syudad sa Tagbilaran. Kaganinang hapon ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipaunahan ni IA3 Maria Chuna Ingam nagpahigayon ginaisanta illegal drug operasyon dito sa barangay Kogon natunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Kikimong Shabu. Sa supervision ni IE5 Jordan Lonisa, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa barangay Kogon ug usak then usak ka PDEA agent nga nagtaguban kini nga conservator ang nipalit ug usak ka putos nga giingong Shabu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usak ka putos, dali kini nga gisikop kung pagsusi sa posisyon nini, laing unsi ka mga putos nga ang nakuha, nga gibanabana kani nga motibang tanan nga to sa 600 kagramo o gana sa standard drug price, mukabat kini nga to sa 4,080,000 kapisos. Ang nga gikatapan si Christian Torres Silirhia, regional high value target ni, sa regional office sa PDEA nga personality sa drugas. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Christian Torres Silirhia.
0: Say, unsay nga na sa suspect well?
1: Christian Torres Silirhia.
0: Ah, oh, taga asan eh?
1: Taga barangay Kugon.
0: Ah, Kugon ra. Karon pa ni nadakpan?
1: Kaninang hapon, kaninang hapon.
0: Adi ba first time ni nga
1: first time pa ni siya. So, pinagumikan sa kadako sa iyang sa timbal sa iyang nakuha nga giingon nga ginadili nga dugas. Na po ni sa kwan sa high value target ni sa regional office sa Philippine Drug Enforcement Agency.
0: Pero taon-taon na ninga duwa og drugs kay mo por milyon man nga nakuha dako magayong kuan bulto
1: sa ato nga naibawan na nigikan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency na taon na ning ilahang nga gi sundan o niya matod pa niya na ni reklamo gyud gikan sa diha sa mga sa barangay nga dunay kining mao nga suspect dako ni nga tipayutan sa ginadili nga drugas.
0: Okay well, thank you.
1: Yes, gikan dili sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Tagbilaran by night. Okay, salamat RoboCop Willie Maestrado sa imong report alas 10:32 na.

0: hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento ug putaw. Ang mahimo usab sila mo make

0: og mga kulor nga gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila og mga stainless mga PVC pan o namaligya usab sila og mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganda ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue at pagkini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Dini sa downtown area, dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang silbi. Ako ganin siyang sauon. Inom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala. Ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Parata may gala sa tong Tulumanon, tagbilaran by night, nagatusong oras, alas 10.50 na. Oras sa tud sa may tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o Immuni Plus. Alang sa mas lig-on nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immuni Plus, mapalit sa dengan butikag mga tindahan. Sa inyong kalungsuran, maingamnan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang Immuni Plus traditional herbal drink. Arita sa mga mensahe, gikan sa itong mga texters o sa atong mga viewers sa Facebook Live, mga texters na ito diri. Salamat sa Mayor sa Dawis, Miriam, nga hayag kaayo ang Causeway Dawis portion. Maayo. Good evening, sir. Ibalik ang tukhang aron matagam ng mga rape tungod sa Shabu. Ayo basaha tong unang text, sir. ibalik pero may lain may kuan ron, lain may priority sa administrasyon ron mga higala. Di man tukhang kuan ron panahon sa impeachment. Bilya Caballero, good evening. Always watching ni Doc Elmer Boncales Nuez. Mayong pagpaminaw o maayong gabi o niya Terso Gaas. Mayong pagpaminaw po ni good evening, Ma'am Lynn. Ni Veni Morishita from Osaka. Ni Ken Ochate Amador. Mayong pagpaminaw, ha? Gabi eh, Sir Alin, mura naman kag si Coach Yinggyaw, ha? Ha? Mas gwapo to si Yinggyaw kay kebaw to mo basketball. Nicanor Santos Abilardo, obvious na kaayo nga agensya sa impeachment. Atong paaboton. Sarah Jane ni Dolores Supilanas, mayong pagpaminaw o niya ni Ensamosino. Good evening, sir. Always watching sa Kambansag San Isidro Bohol ni Doc Elmer, ni Roland Balientos, ni Arsenio Sabe, o niya ni Napoleon Boyles de Torre. Niya ex-gubyap, makabawi-bawi jud ka og magno to impeach. Cipriano Mabano Butron, good evening TBN, watching from Pamaksalan, Pilar, Bohol. Laman pod ng katungod sa pagboto, yes or no, sa pagkakaroon kay 2028 naman pod ang atong katungod pagpili, kinsa ato iboto. Onya ni Roland Balientos, balik pagkagub. Jean Evans, may pagpaminaw. Lily Hines ni Dors Kaluyong, ni Calixto Garcia, Conrado Doria, mayong gabi. O niya ni Odoy, ni Lito Maginay, mayong gabi. Watching sa Kugon, ni Olen Salboner from Antiquera, Danao. Salamat so, sa itong mga nag-view sa Facebook Live, mga higala. No? So, muna, no? O maghisguta o impeachment, mga higala, sa Lunes pohon. Kato mga fanatics Duterte, maingon gitog, di ginmi mo mutar ninyong mo pabor mo sa impeachment. Pero katong ni butar ni Duterte, o niya dili fanatics, kanang kuan ba? Mga open-minded, no? O nagkakuha sa punto pod sa uban, nga mga congressman, nga nung mubutar sila pabor or dili sila mubutar. So, kamo nalay analyze o inyo pang analyzon or inyo ha pa bang kining ni ang nakita pod, no? Ang atong ubang mga congressman. There is Bohol, no? So far, consultation pa kuno ang ilang gihimo, no? Si Congressman Baba, daghan ang nag-ingon nga mag-yes siya. Daghan po siya ang mga supporter niingon og pag-yes kong. si congressman, congresswoman Banban Omintado, ingon siya maminaw gid sa katawhan unya ang iyang mga supporters pod, mga comments pod sa social media, ningon og pagno kong ayo pagbutar og yes pabor sa impeachment si 3rd District Representative Alexei Tutor na lang ang wa pa mopagawa sa iyang pamahayag diha sa social media, ha? Mga higala sa pagkakaroon sa tulo ka mga district representative sa atong probinsya sa Bohol, si Congresswoman Alexei Tutor pa wa gipagawas dire nga mensahe sama sa gipost nila ni Kung Babayap ug ni Kung Banban Omintado, mga kaigsoonan. So ato baboton og karong Lunes og paminawon ba nila ang panawagan po sa mga Duterte supporters din sa itong probinsya sa Bohol, or magbuho sila ilaha, or kining sundo nila og unsay daghan, no, og unsay daghang gusto, yes or no, monay kining ni ang kuan abutan na to. Pero obviously din sa Bohol, mga higala, daghan gyud ang moingon og no to impeachment, no, kay nigawas naman pud na sa survey sa HNU Bohol Poll nga mas daghang bulanon ang dili uyon sa impeachment, no. Ang uban dunay mga taga Bohol moingon og yes to impeach para mahibaw-an og duna bay sa si Duterte o wala inigabot dito sa impeachment court, ma. Pero ato na interview po si Congressman Artyap, matod pa niya nga ang impeachment is a political process. So obviously numbers game daugon, kay political process man mahigala ang impeachment, no? So dili kuan, dili by mandate, no, ang impeachment, mga kaigsoonan. Dili basihanan ang kining ni ang mandato sa gobyerno, na kundili political, mga kaigsoonan, ang impeachment case nga giatubang karon ni VP Sara Duterte. Alas 10:57 na paabotas, mga panapos og dugang pang mga balita gikan sa itong mga TBN reporters, kung doon na pa, no, before tamo in, o niya atong mga dugang pang mga pagpanimbaya, no, sa itong mga kaiso ng mga sugin di Paminaw diya sa lungsod sa Maribohok, no, o lungsod sa Baclayon, lungsod sa Dawis, mayong gabi, o mayong pagpaminaw. Doon na pa yung mga paapas po ng mga mensahe. Dere, mga pa-shoutout na lang, oh, sa tanang mga wa na to ma-mention. Shoutout nindi dihang tanan, mga higala. Arita sa mga balita, og dugang panapos ni De Barker Cell Remolador Guencel.
1: Okay, dugang salamat, Len. Napalgan nga nagbitay og anay kinabuhi ang 65 years nga bana. Kinsagi kataho nga naghunos kini sa iyang kinabuhi gamit ang liston sa sapatos. Nadiskubrihan mismo sa asawa ang mga hitabo, ibarabana alas 2, Huwebes sa kadlawon. Base sa gihimong investigasyon, gibutyag sa mga tagtungod nga depresyon ang hinungdan sa mga hitabo, sanglit makatulo na kinik higayon nga misuway paghunos sa iyang kinabuhi. Ito na lang nga panimbaya o pamagpagpaginom ni Pro Yaito Lastimosa ya sa Tagbilaran City Machine and Repair Shop o gingon man ni Ibe Bonachita, away si Piat ni Mamina sa tong Tulumanon o kan June Bonachita ya sa Dallas City, California. Nanukad gikin sa Batan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Rigoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat na Barker Cell Remolador. Salamat kayo sa itong mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa karong gabi una tagbilaran by night. Salamat usab sa itong mga resource person nga na-interview karong gabi una. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora, nagkasalamat maigala. Maayong gabi, keep safe, God bless us all.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kHz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni Mumir, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Alas 5 GS sa DYRD.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: 1 a las 5:15.
1: Cheers sa barkada natin!
2: Night shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
9: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog gumising.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak ka babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
4: drink responsibly.
5: Ang takna, alas 5:25.
6: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Downy Rock, the rub bango bango. New Downy, even better na.
1: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikaya ng high blood. O sa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan takini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto ang tudkaron.
2: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo!
3: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Bet ang inyuhang obispo o amigo diri sa Archdiocese sa Cebu. Atong sugdan kini ato ang hamubo nga tulumanon ang Maymay sa Magbalantay pinaagi sa usa ka pag-am. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan nga langit noon ug mapinanggaon. Nining sa iyong kabuntagon, kami magpasalamat kanimo nga imo kaming gilikay sa kadaot, labi na kadaot sa kusog nga bagyo nga uwan. Among nasayran nga ya sa imuhang gingharian sa langit. Ginoo hupaya ang kasing-kasing sa daghan namong mga kaigsuonan nga nagsubo, no? Nining panahuna, ilabi na sila nga apektado kaayo sa mga trahedya, sa linog ug sa mga makusog nga bagyo. Ginoo, salamat usab kami kanimo sa imong makanunayon nga paggiya sa amo ang mga pangulo sa nasod ug sa simbahan. Salamat sa imong pagdasig kanila nga mga lagad sa tinud-anay nga paagi. Salamat usab sa kakugi nga imong gihatag kanila sa pagpanerbisyo o paglihok alang sa kaluwasan sa imong katawhan. Magpasalamat sa Ginoo sa imong pagdasig sa daghang mga tao nga mahimong manggiluyon, matinabangon nining panahon sa kalisod. Sayod kami nga ikaw ang nagdasig sa matag usa kanamo ug manghinaot kami nga padayon nimo ang pag-uban kanamo nining mga panahon nga adunay mga hagit sa among kinabuhi. Ginoo, sa makausap pa mag-ampo kami alang sa mga kaigsuonan, labi na sila nga nag-uban kanamo nining maymay sa Magbalantay nga naminaw kanunay sa imong mensahe. Punas la sa grasya. Grasya sa kalipay o kalinaw, diya sa ilahang tekstag sa mga panimalay o panalipod, gikan sa mga sakit o mga kadaot. Puna kami sa imuhang gugma, anong kami magbalinawon sa among kinabuhi matag-adlaw. Ginoo kinintanan ang among mga pag-ampo o pagpasalamat among ipadangat kanimo sa kanunay sa ngalan ni Jesus ng among Diyos o mananobos. Amen. Senior Santo Niño de Cebu, kaluyi kami. Mahal nga Birhen Maria sa Fatima, uban ni kami kanunay ug iampo kami. Mga igsoon, mao kato ang atong hamubo nga pag-ampo, no? Ug ato na karon nga basahon ang Ebanghelyo, no? Para kanato karong adlaw ug ato kining pamalandungan sa hamubo nga paagi. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala, mahitabo gayon. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya, nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato, ug itambog siya ngadto sa dagat. Kay sa makaangin ni ining gagmay mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig kataw, makasala, badlo nga siya. O kung maghinulsol, pasayloa. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw. ug sa matag higayon mo anha siya kanimo ug moingon naghinulsod ako inahanglan imo siyang pasayloon. Apan ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugang iya nga among pagtuo. O ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo ka mo sa kahoyng si Kumoro, malukak ka ug balhin sa dagat. Ug kini mutuman kaninyo. Mga igsoon, mao kadto ang ebanghelyo, maayong balita para kanato karong adlaw, no? So, unas tanan sa di ta mamalandong o maayo sa maong ebanghelyo, ato sang pangumustahon ang tanan. Kumusta man mo diha? No? Labi na sa atong mga kaigsoonan dere sa Cebu. Is nga bagyong uwan. Anya, salamat sa Ginoo nga dere sa ato dili uwa man magani maabti. Manginaot mi nga naapay na kalaing tao nga nakalihok para ninyo, no? Kay pasensya lang jud makasabot sa tas sa mga tao nga ug sa mga gamhanan nga naningkamot kay tungos kadaghan dili gyud makas-a. Karitas sa atong pasalamatan ang atong Social Action Arms at Archdiocese sa Cebu padayon sa naningkamot ay understand nga kagabi sa pagpahiluna sa atong mga relief goods, no? Mga biktima, ayaw gyud kalimti, no? Tabangan nato sila. Okay? So mga igsoon, sa ato ang ebanghelyo, maayong balita para karong adlaw. Mubo siya pero daghan siya nga gidasig nato. Unas tanan, gidasig ta nga mahimog yung responsable para sa matag-usa, labi na para sa mga gagmay di sa katilingban, no? Ang gigamit nga pulong sa ebanghelyo, gagmayng mga bata, no? Likayan nato nga makadani or makadasig sa mga gagmayng bata sa pagpakasala. Okay? Ang gagmayng mga bata, mga igsoon, diya sa ebanghelyo, wala lang magpasabot sa mga may mga little children, no? Ang mga gagmay, maong katong mga gagmay sa katilingban. Pananglita ng mga kabus, ang mga ordinaryong tao, no? Okay? Ang mga vulnerable adults, of course, apil ang mga gagmayng mga kabataan, literally speaking, no? Ang mga inosente, diya sa atong mga panimalay, diya sa atong mga tulunghaan, sa atong katilingban, the little ones, no? Sila ang mga anawim sa Ginoo, no? Ang gamit nga pulong anawim, nagpasabot ang mga gagmay nga mga anak sa Diyos, no? Labi na ang mga kabos, no? So mga igsoon, gidasig ta sa ebanghelyo nga mag-amping gid ta sa matag-usa, ilabi na sa mga gagmay diya sa katilingban. Unta, kita maka-inspire, no? Magkatabang, no? Magkadasig nila na magpadayon sa ilahang kinabuhi, na matarong usab ng mga anak sa Diyos. Haluyo sa ilahang kahintang, no? Hinaot nga ang atong pulong, ang atong mga liho, dili maka-scandalize, dili maka-demoralize, o dili sad maka-dani sa uban na magbuhat o dautan, no? Grabe ang mga pulong na gagamit ni Kristo, mga igsoon, ay, no? Bakos ganun kayo. Yung siya, alaot ang tao nga tungod kaniya na itabo kining, no? Mga butanga nga ang uban maka madani na noon sa pagpakasala. Alaot ko, no? Ang mga tao nga may makaingon sa laing tao nga makasala. Ilabi na sa mga gagmay diya sa katilingban, no? Kung siya gingon ni Kristo, mas mayo pahiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato, no? Og ihagbong, itambog ngadto sa dagat. Now, kini nga mga pulong, mga isoon, although dili na to literally nga sabto, no? Pero magpakita agad unsa kaseryoso ang sala sa tao nga makaingon sa laing tao nga makasala. Okay? The sin of scandal. So mga isoon, ang ini nga ato ning sabto nga maayo, ha? Ipatuhop yun natin sa atong hunahuna o kasing-kasing nga maglikay kita nga maoy hinungdan nga ang laing tao makasala. sa atong pulong, sa atong kinaiya, sa atong batasan, mag-amping gita. No? Di sa panimalay magsugod ang mga ginikanan, ang mga magulang, mga kuya o ate. Be careful with the way you live your life. No? Di nta mo makadaot sa mga gagmay di sa inyong panimalay. No? Sa mga ginikanan, likayin ninyo mahimong daotang ehemplo sa inyong mga anak. Okay? Ayaw na mo magbisyo ang inyong pagpanugal, no, ang inyong paghubog-hubog, no, ang inyong pagpamalikas, no, ang inyong mga daotang mga pulong, ang pingigid ang inyong mga anak. Usahay makasabot man tanong sa puton mo mga ginikanda sa balay, labi na ang mga anak magpabadlong. But still be careful because you have an important role in your family. Kamu manggit ang kitahasan sa Ginoo diha na mahimong inspirasyon para sa inyong mga kabataan, no? So, kung masuko man gani ang pingi ha, ang inyong mga pulong na dili dautan, no? Ang inyong pagpamalikas, bantay gina kay laing kinang epekto sa inyong mga kabataan, no? Mas may pamanundog mo sa may-may, okay? May-may. Dili yaw-yaw, may-may, gentle advice. Kalunayan na sa inyong mga anak. Adlaw-adlaw, no? Ya, may-maye ang inyong mga kabataan. Taga ay gentle advice. Pero importante mga isuon, labaw sa pulong ang ato yung buhat. Mau gini maka-inspire. Kaya mau man makita. Ini kuno mga gagmay bata, the little children, they easily close their ears sa inyong mga pulong, sa inyong mga kasaba. But they open their eyes to your actions and examples. No? Ang mga mata nila, abtikin ang mga mata, bantay sa inyohang binuhatan. No? So mga girikanan ha, I hope madasig mo anak kay ang ebanghelyo nato, nagpahimang no nato. Kung makahatag tagdautang ehemplo sa itong mga anak, sus may pahikta na itong liog, galing ang bato, kimanan ka na. Sus, matinudanon din na, o kanabang, bagus ganon din na nga pahimangno sa Ginoo nato, no? Karong adlaw. O sa mga magtutudlo di sa mga eskwelahan, ha? Be good role models to your students, no? Ampingin ang inyong mga linihukan o binuhatan. Labaw sa inyong mga pulong di sa tulunghaan. Hinaot nga magkadasig mo, maka-inspire mo sa inyong mga bata, mga estudyante.
3: May-may sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. May-may sa Magbalantay.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 5:50 sa DYRD.
9: DYRD. Nag-una sa mga balita.
10: Igalaw nga buntag, kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw nga Sabado, Mayo 9, 2026. Nasakmit ang mukabat sa 4 million pesos nga kandidat sa Cebu atol sa bypass operation sa PDEA kagabon sa hapon sa Barangay Cugon, Dakbayan sa Tagpilanan. Nakaplagang patay ang duha ka treasure hunter Salud sa langob sa daguhoy samtang hanap na nga makitaan ang nahabilin sa langob nga usapa ka treasure hunter. Napalga na nga patay ang 18 anyos nga dalagang na missing dito sa lungsod sa Panglao. Samtang 3 anyos nga batang lalaki gipaak og iro nga bulldog dito sa lungsod sa Sagbayan. Mao ang mga higala nga mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy gusap. Maing buntag.
9: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Karon sa unang bahin sa itong mga balita, hatod kanato sa Marcela Feed. Sa itong unahon ang mga balita dinhi sa itong dapit. Napalgang patay ang duha ka mga treasure hunters sud sa langob sa Dagohoy samtang hanap na nga makitaan pa ang namiling usa dito sa langob. Ang namiling usa ka treasure hunter sa maong nasangpit nga langob. Ato po minor detalye sa report gikan ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Patay na nga nakaplaga ng duha ka mga lalaki ng gituuhang treasure hunter sulod sa usa ka langob sa Poblasyon 3, lungsod sa Dagohoy, kagahapong adlaw. Base sa impormasyon gikan sa Dagohoy Police Station, alas 9 sa gabi, niadtong Mayo 7, sa dihang usa ka concerned citizen ang miadto sa kabilisan aron mo report nga dunay tulo ka mga tao nga missing og katapusang nagitaan duol sa maong langob. Human gilusad ang search operation alas 5:10 sa buntag adlaw nga Biyernes o kagahapong adlaw sa dihang malampuson nga nakaplagan sa mga responder. Ang unang biktima nga gipailang si Marcelo August, 57 anyos, residente sa Bayang Ubay. Gituohang naghuot o nakasinatig kakuwang sa hangin ang biktima sud sa langob tungod sa gagamay sa ganghaan niini. Suma sa kapulisan, si August giingong usa ka treasure hunter nga adunay duha ka kauban nga unang gipangita sa mga otoridad. Pila ka oras human madiskubrihan ang unang biktima, nakita usab pasado alas 2 sa hapon ang ikaduhang patayng lawas sud gihapon sa maong langob. Ang biktima na ilhan nga si Raimundo Valmoria, 35 anyos, residente sa Barangay Kasati, Ubay. Nadiskubrihan ang iyang lawas pasado alas 2 sa hapon sa mismong langob. Matud sa mga otoridad, posibleng suffocation o kakuwang sa hangin ang usas manghinungdan sa kamatayon. Sa duha ka biktima gumikan sa kahoot o gagamay sa agianan sa maong langob. Samtang posibleng dili na ma-recover ang lawas o sa pakatre treasure hunter sulod sa langob. Human gitapos na sa mga rescue team ang ilang search and retrieval operation sulod sa 24 oras. Ang biktima nga wa pa makiti mao si Gaudioso Añasco, 54 anyos, nga taga Barangay Kasati, Ubay. Matod ni Arnel Garcia, head sa search and rescue operation sa LGU Dagohoy, nga gi-terminate na nila ang operation gumikan sa kadelikado sa lugar o risgo na sa mga otoridad nga magpadayon pa.
2: Pagkakaroon sir, doon naman nakiti kay tungod sa sitasyon sa area sir. Nag-rescue na sa mga responder.
3: Okay.
2: Mga rescue sir.
3: So i-continue ugma sir.
2: Negative sir. Bali terminated na ang amuang retrieval sir.
3: Alas 5. So di na to balikan, wanay chance magkitaan.
2: Di na good sir. Kay terminated naman ang amuang retrieval sa operation sir. Kay tungod sa risky ng
3: area.
2: Okay. Tungod sa naay chemical or tungod siguro to sa generator, exhaust sa generator. May nakakuha sa kuan naay chemical.
1: Matod ni Garcia nga pila na kahigayon misuway og sulod sa lawo nga bahin sa langob ang mga rescuers apan pakyas nga makitaan si Añasco. Nasayran nga pila na usab kaadlaw nag-operate ang mga biktima sa langob alang sa pagpangita og bulawan. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lakat sa itong panahon, ato paminaon karon si Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radio Station, de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
4: Maayong buntag. Ani akiling pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon niya po na itong agibantayan kinungusa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod or tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Gibanabana kini basis sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,165 km east of northeastern Mindanao o anaa kini sa gawas sa FAR or gawas sa Philippine Responsibility. O ganao sab kini sa coordinate na 8.7 degrees north, 136.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikusgon ng mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro, o ganao na kini gastinis o mga paghuros sa hangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, paingon nga doon sa kasagpan or westward, nga doon na gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base sa track forecast sa mong bagyo, posible nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw nga Sabado. Kung makasulod na siya sa FAR, pagkanganlan na siya og tropical storm nga si Kaloy o ikatulo kaning bagyo sulod sa 2026. Base usab sa pagmaragbana, pagsulod niya sa FAR, kining moong bagyo is nagkahinay kini o posible nga mahimo ng usa ka low pressure area karong umaabot nga pizza 13 sa Mayo or karong Merkulis. Bisan tood og nagkahinay na siya, posible pagyapon ni kini og magdala og mga pag-unuan diha sa may Silangang Bayan sa Eastern Visayas og ingon masab sa Silangang Bayan sa Southern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikte og kining gitaw tog easterlies o hangin nga sa silangan nga maoy nakapikto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na usab ang mga bayan sa nasod og ingon mo sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon. Gawas laman sa mga popanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay o doon ay managumon ng kalingitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanulpagkilat, gumikan sa easterlies o hangin na ikan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa habatang silangan o paingon na ito sa aming silangan, nga mo'y mapasalabi dito ng dapita sa may extreme Northern Luzon o samtang kadagatan ni mga lugaraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bahin usab sa nasod, makasinati usab o samtang ang ubang bahin sa nasod o ingon man sab sa eastern section sa atong nasod, makasinati laman o kasarangan o nga hangin nga nagagikan sa silangan o pengon nga to sa aming silangan o samtang karagatan malinawon o nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang usab dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol, makasinati laman kita og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa imong silangan og paingon ngadto sa silangan og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong heat index temperature. Extreme caution, effect on the body, heat scram, and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga na nga padayon niya punta nga nagpa-hinumdom sa tanan. Ug labi na gayud katong dunay mga balatian ug ingon man sab sa atong mga senior citizen nga dili gayud ta magbulad or magpasulapi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagaw, nung musalo, pusap kini sa may alas 5.55 sa kaponon. Dini na lang kutub, kininayikan sa Diyos Tipag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
5: TYRD Radio, Balita. Balita.
0: Nang salamat Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station, diya sa lungsod sa Albuquerque. Arita, padailo sa mga balita, gikan sa kauluhan. Adunay pasangil si Vice President Sara Duterte sa mga magbabalaod nga mubutar pabor sa impeachment. Kini magitutukan sa UNTV News.
6: Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya?
7: Ela, sa halip na mangamba ay labis na ipinagtaka at kinwestiyon ni Vice President Duterte ang motibo sa likod ng naturang hakbang kaugnay ng kanyang impeachment. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte ang impormasyon mayroon ng lagpas one-third o kinakailangang boto ng House of Representatives para maipadala na sa Senado ang articles of impeachment niya. Base sa pahayag ni Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, umabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay VP Sara, marami na namang miyembro ng Kamara ang umano'y kumita sa kanyang kaso, ang tanging hiling aniya. Ang tanging hiling lang aniya sa mga ito, mapakinabangan o mabahaginan din ang mga nasasakupan o constituents ng mga ito.
8: So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. Unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang maleta.
7: Nauna nang inihayag ni VP Sara na hindi na niya masyadong pinapansin ang mga nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkaka-impeach dahil may kanya-kanya namang opinyon ang mga tao kaugnay sa kanyang kinahaharap na reklamo. Hindi rin aniya siya natatakot na mapatalsik sa pwesto. Sinabi pa nito na marami pa namang paraan para makatulong siya sa taong bayan. Samantala, ibinahagi rin ng vice-presidente ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang bisitahin ito sa International Criminal Court o ICC Detention Facility.
8: At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito. Sa labas sa Duterte Street. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya ko, nandito pa rin ba daw kayo?
7: Ela, kaugnay nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte, patuloy yung paghahanda ng iba't ibang mga panig gaya ng Senado. Patuloy yung paghahanda o naghahanda sila sa iba't ibang eventualities and possibilities, oras na ipadala o i-transmit sa kanila ng House of Representatives yung articles of impeachment ng pangalawang pangulo. Samantala, yung defense team naman ni VP Sara dito sa impeachment, patuloy yung kanilang monitoring doon sa mga development na nangyayari sa impeachment kay si VP Sara, at tiniyak nila yung kanilang kahandaan na depensahan yung pangalawang pangulo oras na magsimula yung trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella.
9: Maraming salamat, Jed Naresina.
0: Mga balita gikan sa gawas, nagbayloay o pagpangatake sa Strait of Hormuz ang Estados Unidos ug Iran. Ceasefire, padayon man kuno. At paminawon ang Bilyonaryo News Channel.
10: May panibagong palit-putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang latest sa two-month war sa Agenda Report ni Laika Cuevas.
11: Umiinit muli ang sigalot sa Middle East. Tatlong U.S. Navy destroyers kasi ang inatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Tinarget daw kasi ng Estados Unidos ang isang Iranian oil tanker sa disputed waterway.
12: They were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them.
11: Pero sa kabila ng palitan ng putok, patuloy daw ang pag-uusap ng magkabilang panig.
13: Mr. President, after these strikes, is the ceasefire with Iran still on?
12: Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
11: Bukod sa Strait of Hormuz, sticking point pa rin sa peace talks ang nuclear ambition ng Iran.
12: Somebody said, what's your plan? I said, the plan is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, it cannot have a nuclear bomb, and it's not going to have. And they're really at the end of the line.
11: Sa United Nations, maring tinabla ng Iran ang U.S. draft resolution para ipatigil na ang pag-atake at paglalatag ng mina ng Tehran sa Strait of Hormuz.
14: The draft resolution does not seek to protect the international navigation. The real purpose is to legitimize the unlawful action of the United States against Iran in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, including its illegal maritime blockade.
11: Inaasahan din ang veto ng Russia at China. Nakatakdang makipagpulong si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing sa susunod na linggo, kung saan high on the agenda ang giyera sa Iran. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Dalit ka na.

0: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
11: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
12: Balisama na ang isip.
13: Wala tayo, Toys. Para-paraan na lang.
12: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
11: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
12: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
14: Alas 6:32 ang taknas kabutagon. Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook o sa atong Facebook. Jonathan Abadingo, Julius AC Madanggit, Iwox Rinoblas. Kanunay gapaminaw dire sa taungon na Dimiaw. Regards ko Sir Atoy sa Rinoblas o Edusma family. Lagitaw, always watching from Dimiaw, taungon kan andam purok 4. Nilo Rinoblas, good morning, watching from Danau, Antequera. Vinnie Morisheta, watching from Osaka, Japan. Raul Bon Lahoy, watching from Cabawan District. Eric Lopez, good morning. Jonard Buktuanon, mayong pagpamati ni Luning Buktuanon o ni Hinyo Abilia diha sa Lower Ilaya. Lubgob Sibilia from Pina, Buktuanon. Siyong Diles, shout out her Diles family sa Panangkilon, Loon, Buhol o sa taga BQ Meat Section, sales clerks o kauban nga supervisor si Ma'am Joy Palomares, Christina Mano o si Jennifer Ciudadano. Good morning usab ngadto ni Magdalena Ramis Ramos from Baguio City. Mayong pagpamati usab ni Ma'am Bete Matiga Humawid, Aida Lunghas sa Almidilia. Good morning ni Ma'am Adel Ayeng Sulihun. Happy birthday sa akong anak, Lisel Jane Gutierrez. Nagsaulog sa inyong ika-27 anyos karong adlawa from Papa June, Mama Lisa Gutierrez and family, and Simugan family. Salamat kayo. Gikan ni sa mga pinanggaong amahan nga si June Alirto Gutierrez.
7: Wahoo! Happy birthday!
14: Boss Ete Sanchez, good morning. Ma'am Dori Kaguko, Dodong Jet Romanilios Ridulia, mayong pagpamati. Oras, alas 6:34 na.
15: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Nagpangitabag ka mo karon og butika nga nagbaligyap parato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
1: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silo nga Bahin sa Yukon Building Dan J.A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
2: Gibuksan usab kagahapon adlaw ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan at bang sa Romero Hospital Dan Galyaris ning atong siyudad.

0: Good morning ato ni Brad Lou Araneta, no? Brad Lou Araneta nga namati na today sa Katarman Dawis. Good morning usab ni Ma'am Lynn Adalim Namalato Chan dito sa Australia, ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning kaninyong tanan. O ginguman usab ni Ma'am Dori Kaguko, no? Good morning ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya Baclayon. Good morning ni Bosity Sanchez, no? Mayo nga pagpamati diha sa lungsod sa Baclayon. Dudong Victor Manilios Ridulia, Ma'am Dori Kaguko, Ma'am Betty Matiga Humawid. Good morning ni Ma'am M. Sirikina, ni Sir Leo Rikina. Salamat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, ni Sir Juboy Tabera sa Rolex Auto Care, o sa itong mga loyal donors, mga higala sa itong Operation Tambang. O giingon man usam nga ito ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxilis Mahomas, ni Dr. Cristan, no, ni Father James Darunday sa iyang programang Baon sa Kagawasan o Baksan, ipaagi ang paghatag og tabang diha sa Sticky Diner. Ingon man usab ngadto ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, mga higala. Oras magigala alas 6:59 ang takna sa kabuntagon sa Showbiz Balita. Mag-premiere showing karong alas 5:30 ang takna sa hapon ang pelikula nga dinhi gigaling sa Bohol, Ang Sweet Escape sa Altura Cinema. Alang sa Showbiz, ato paminawon karon si Bombolero.
1: Ipahigayon karong alas 5:30 sa hapon ang premiere night sa Sweet Escape sa Altura Cinema. Gipakita sa pelikula ang mahanindot nga tanan-awon sa Bohol nga nagpasigarbo sa Pilipinas isip broadcast filming destination. Ang Sweet Escape mao ang ikaduhang full-length Filipino-Korean collaboration sa RR Entertainment nga gibidyahan nila ni RC Muñoz, Kang Dong-gun, Matet De Leon, William Lorenzo, ug Aisha Carventes.
2: I think so. Gave you the permission.
3: What else, huh? What else are you hiding?
2: What else am I hiding? Why?
4: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
3: Am I not important? You can live without me because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: chai.
1: Thank you. Sorry.
0: Sorry.
2: Padayon nga ginasuportahan sa maong proyekto ang paglambo sa lokal nga turismo o pelikulang Pilipino pinaagi sa international nga kolaborasyon. O kini si Bumbulero, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Good morning ato ni John Paul. DYRD. Good morning ato ni John Paul Tungko, no? Di has talo to. Galanog-lanog po tadi eskugon mga higala, no? Ni Brady Tony Itak, no? Happy Fiesta dito sa Barangay Bunbunan, Presidente Carlos P. Garcia. Nga nagsaulog sa ilahang tinuig nga pangilin dito. Tuas tuntun dito ron, tuntun aniskal. No? Bigado iti na nga tong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug maayong buntag kanatong tanan.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 7:02 na.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko si Rida, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko mabat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500. 500 umay TC Red, yun ang akong ginainom, sir.
3: DTX 500.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulong na butika sa yung lugar.

0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itangyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Igala, may buntag kinainusap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas sa Fred Mo Forever.
3: O kinisigli Orkolyo ang Fred Mo Forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o garon sa itong mga uluhan. Nagpabiling hilom sa publiko sila si Congressman Baba, Kongresista Van Van, o Kongresista Alex Tutor sa ilang boto. Sa reklamong impeachment, batok ang Vice President Sara. Samtang padayon usap ilang pagpangonsulta sa katawhan.
3: Samtang opisyal na nga may balik sugod kagahapon si Dr. Yu Lopez isip mayo sa lungsod sa Loon. Samtang Provincial Engineer Dodong Gasatan o Provincial Budget Officer nga si Peter Rose Rituta.

0: Good morning ni Johan Rio. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw po gikan sa Corelia. May Claire Simini nagtanaw gikan sa Biking Dawis. Si Fig Vance nagtanaw po gikan sa Kanangkaan Corelia Purok 4. O si Ryan Palak. Person of interest karon sa kamatayon sa 18 anyos nga dalaga ang iyang uyuan. Kinimatod pa ni Police Major Sherwin Distura ang hepe sa Panglao Police Station. Basinausap silang initial nga investigasyon. Matod pa ni Distura nga ang uyuan sa biktimang si Jerose Luod nga mausab ang wahi nakitaan nga kauban nitong Miyerkules sa Kadlawon dapit sa Macdo Aluna area tawala Panglao. Gibutyag ni Distura nga ang 37 anyos nga uyuan nga taga Plaridel Misamis Occidental mapud ang nagda sa biktima sa Panglao aron manarbaho. Gilantaw ni Distura ang posibleng hinungdan nga giinteresan sa uyuan ang iyang pag-umangkon nga miresulta sa krimen. Sa pagkakaon, ipaabot sa mga otoridad ang resulta sa pagproseso sa suko sa patayng lawa sa biktima kung doon na ba kiniti mailhan nga gilugos. Ang biktima adunay sama siyang dughan apan dili pa matino kung unsay nakasama diini. Pasado alas 5 nitong Biyernes, sidihang report ang nakitang patayng lawa sa biktima nga gisagol sa mga basura daplin sa baybay o kasagbutan nga bahin dito sa sitio Talisayan, Barangay Dolho, Panglao.
1: Under investigation pa, sir, ang maong ano, panghitabo. Mm-hmm. So ato pang i-determine kung unsa gyud ang cause of death, same time ang motive ani sa pagpatay.
2: Okay. So sa pagkakaron, wa pa ma doon na nabay matawag nga suspect, sir, sa maong hitabo.
1: So natay person of interest, sir.
2: Okay.
1: Sa maong panghitabo. Uh-huh. So pero ato pang i-determine yun, sir, kaning person of interest ug naa ni siya'y kalabutan sa pagkamatay sa maong victim. So siguro, sir, naa siguro ay interest ang maong person, maong atong kuan, person of interest sa babae. Tanaw na to sa babae nga medyo po gitsuraan.
0: Pamahayag ni Police Major Sherwin Distura ang hepe sa Panglao Police Station.
3: Ni bisita diri sa lalawigan sa Bohol nitong adlaw Webes National Food Authority Administrator Larry Lacson aron usab susihon ang mga programa o proyekto sa ahensya. Si NFA Administrator Lacson, kauban usab ni San Miguel Mayor Ian Hill Mendez, ni pahigayon kini og ocular inspection og site visit sa totoo ka hektaryang yuta. Idunar kini sa lokal nga kagamhanan para sa dakong proyekto. Sa pamahayag, ang maong yuta na himutang kini sa Barangay Tumok, San Miguel, planong pagatukuran og usa ka modernong bodega nga kompleto sa mga mechanical dryers, rice mill, man pa mga importante nga post-harvest facilities. Ang maong proyekto, gilauman kini nga matukod tumong sa pagbaligon usab sa titulo sa Bohol, isip nagunang rice granary sa Central Visayas, samtang naghatag usab og mas dakong suporta sa mga mag-uumas bugas o kapagpaligon usab sa mga programa sa gobyerno aron madugangan ang produksyon sa bugas sa atong rehiyon. Gawas usab sa San Miguel, gibisita ni Lacson ang FLGC 3 warehouse sa lungsod sa Carmen. Susihon kung gisusi ang mga maong pasilidad, lakip ang rice mill, kasamtangang operasyon sa galingan o usab ang kalidad usab sa bugas nga giandam alang sa buffer stocking o distribution. Atol sa pagbisita, gipasiog na usab ni Administrator Lacson ang kamahinungdanon sa pagamintinar sa hapsay o ga-episyente ng operasyon na rosa masigurong kalidad sa bugas alang sa mga konsumidor. Ang inspeksyon na katumong usab sa pagsiguro nga ang mga facility o ang operations bodega na kabot ang gikatakda usab nga sumbanan, magapadayon ng igo o luwas nga supply sa bugas alang sa kayuhan usab sa mga mag-uuma o sa katawhang Pilipino.
0: Good morning ni Doki Pon. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Doria Lumod, good morning. Patrick Panong Ridulia, nagtanaw po ka na ito. Nionila Hayagan, good morning. Og usab sinang Mary Discalyar da sa Lungso sa Loon, Am-Am Discalyar, Undong og Tata Discalyar, si Kagawad Charles Kabalit po nagtanaw, si Kagawad Tim Butalin. Samtang kongresista babayap, muhata og 10,000 pesos nga salaping cash, matag-usa sa 457 ka mga tinunan sa Tagbilaran City College nga migraduar kagahapon. Mayo Jane Yap, muhatag usab og libreng ticket para sa Maoy sa Mayo. Anong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas?
4: And I was invited to give a message by our city, our college administrator, Dr. Delmar Kadatin. I was thinking twice of coming here. Pwede ko gusto nga mabayaran o putro si babayang katong miaging doing, no? Muna nga ako na lang diapon giris kung i-announce na tanan mga graduates karon. Together with Mayor Jane Yap, will receive 10,000 pesos each.

0: gawa sa pagtapos sa pagtunga sa kuleyo, hugya o galipay ang gibati sa mga tinunaan sa Tagbilaran City College, human gibahibaw ni Kongresista Babayap nga muhatag siya og 10,000 pesos nga cash incentives matag usa sa tanang graduado sa Tagbilaran City College class of 2026. Isip timaan sa pasalamat ang graduado gilangkuban sa 150 ka mga estudyante gigan sa Bachelor of Science and Tourism Management, 154 gigan sa Bachelor of Science and Entrepreneurship o 147 gigan sa Bachelor of Science and Office Administration. Sa pagatubang sa mga graduado, gihawag ni Congressman Yap ang mga estudyante nga mupadayon uban ang pagpaubos, pagpasalamat o determinasyon samtang magsugod sila o bagong yugto sa kinabuhi. Gipasiugda niya kaminungdanon sa kaligon, kahusayan o serbisyo nga nagpahinumdom sa mga graduado nga ipakita ang mga miti sa usa ka tinuod nga Buhulano Achiever sa matag dalan nga ilang pilion. Samtang si Mayor Gene Yap muhatag usab og VIP tickets para sa Maoy sa Mayo nga gibidahan nila ni Arthur Neri og Michael Pangilinan sa tanang graduado sa TCC Batch 2026. Si Mayor Gene Yap nagkadayon.
1: Today, dili lang yun ni graduation. This is a fulfillment of a vision that started almost 10 years ago. Napulo katuig ang ninglabay. Back in 2016, when Congressman Babayap was still serving as mayor of Tagbilaran City, he envisioned one important thing. Nga ang usa ka pobre pero kugihan nga estudyante adunay tsansa nga makaeskwela og kolehiyo for free duol sa ilang pamilya. Daghan ang nagduha-duha niadtong panahuna. Posible kahani nganong sa Tagbilaran man. But today, the results are clear. The numbers speak for themselves. In just 4 years, upat katuig, Tagbilaran City College has already produced 1,615 graduates. Atong pakpakan ang Tagbilaran City College.
0: Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
3: Bainti minuto sa Digbal mag-alas 8. Tres anyos, batang lalaki, samdan human kinigipa ako giro. Sa lungsod sa Sagbayan, kompleto ni Talia Laga, John Gutierrez.
4: Dali og dagan Dres Tagalyares Medical Center ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki uma ginipaakiro dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang 3 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo sa may barangay San Isidro sa lungsod sa Sagbayan sa tuna sa ang gahapon sa mga alas 4 kapin sayo nga kapunan nga kani nga bata kuyo kini siyang ante kay hing adto kini sa poblasyon sa Sagbayan kay toy yelang gi kuha diha sa gitrabuhan sa iyang lula. Panwa lang nga damha nga kaniyang ante nga nagapainom kini sa iro sa iyang balay sa amos iyang mama. Huwag nga paginabi siyang ante nga si Rosel Pardillo nga may nagdaan nga bata nga 3 anyos.
5: Nagpainom na mag-shopee sa iro, sir.
6: Nagpainom sa ama? Okay, nagpainom ako. Iligtan ng iroan?
5: Iligtan, nabuyan naman siya, sir.
6: Nagpapakan eh.
5: Hindi ko, nagpapakan na siya, sir. Ganito akong tubig man ito sa kanang sa gripo. Then sunod bago ng iro. So dito lang ako ipainom. Tinidoon na siya. Arim mo, ginihambat ka lang ang iro.
4: Pero nga buntag ato ang gisusi kani nga 3 anyos nga batang lalaki nakaangkong ng samad sa ibabaw sa iyang kilay ug aping ug nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang gikarang dire matangan sa Galyares Medical Center. Kasalito jugot series ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
7: Good morning ni John Mark Yungson. Nga nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Junard Bugtuanon, good morning. Samuel Bilderol, Gloria Habay, good morning. Christopher Agan Pakaw, nagtanaw po. Gikan sa Paranaque City, Manila. Ugusab si Artemio Pagong, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Si Bidi Matiga Humawid, og ni Kanura Pines. Sa samtang sa lingbahin, sa nata sa showbiz, mag-premiere showing alas 5:30 karong hapon ang pelikula nga gishoot ni sa Lalawigan sa Bohol, ang Sweet Escape sa Altura Cinema. Atong paminawon ang dugang detalye ni Bom Bolero.
2: Ipahigayon karong alas 5:30 sa hapon ang premiere night sa Sweet Escape sa Altura Cinema. Gipakita sa pelikula ang mahanindot nga tanan-awon sa Bohol nga nagpasigarbo sa Pilipinas isip broadcast filming destination. Ang Sweet Escape mao ang ikaduhang full-length Filipino-Korean collaboration sa RR Entertainment nga gibidyahan nila ni RC Muñoz, Kang Dong-gun, Matet De Leon, William Lorenzo, ug Aisha Carventes.
8: I think so. Gave you the permission.
9: What else, huh? What else are you hiding?
8: What else I'm hiding? Why?
10: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
9: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: Kining Balita Pilipinas, hatod ganato sa Tire Queen at Goodyear, Sir Vitek. Gipambit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga mo abot sa 215 House members ang andam usab nga mo boto pabor kini sa impeachment ni Vice President Sara. Mato ni Ridon na maong numero parehas sa mga kongresistang mipirma sa unang impeachment complaint niya itong February 2025 nga sa ulahe gideklara nga unconstitutional sa Korte Suprema tungod kinis kakuwang sa due process. Bisan pa nini, nagpabilin ang iyang pagsalig, makalusot ang articles of impeachment ngadto sa Senado tungod kay may labaw pa sa 106 ka boto ang minimum sa gikinahanglan usab sa Kamara aron usab mapasa kini nga mao reklamo. Base sa report sa House Committee on Justice, nakitaan sa komite ang probable cause sa mga aligasyon na galambigit kini sa gingong sayop sa paggamit sa confidential fund. Mukabat kini 612.5 million, lakip ang 448 million nga gingong nauli sa Vice President.
1: Gibatikos ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro si VP Sara Duterte Carpio man kini miangkon nga dili siya makahibaw mo gamit og laptop o computer. Gi-question ni Castro kung sa una lang ni VP Sara mamuno sa atong nasod pananglit makalingkod kini sa mas taas nga posisyon sa gobyerno. Una nang gipadayag ni Sara nga panagsara siya mo gamit og laptop gumikan kay dili siya makahibaw mag-operate o mo gamit lamang kini para sa Zoom meeting. Subling gihimakag-usab ni VP Sara Duterte Carpio ang pasangil nga gibato niya ang laptop ang iyang abogado nga si Attorney Michael Poa.
0: Balita sa gawa sa nasod, paugnat sa kusog, human niini.
2: B-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service, you can try.